0: quem que nunca conhece nunca se abula. Acho que o macaco é uma bolinha nunca. Ele e a família não conhece o cula canguana, o anhanyana, o tanumfana. Govu govu cai na anhanyana. Lomu kuhanyana loku. Hanyana wakula kota tswalelwe kula mutini akukola kakwe iti komba ku wavala kutiva aku au munhu gitsamisa kuyini loku chokisiwa awusati ifanele ku byela mani lo vanhwana aku wawona masiku iva lili kuona masiku lomu kule nkani aku ikulile idzela papai idzela mamani cha sangula lecho cha umbiri nanyana loyi itshama na papai mamani anga kona kuno ndzakalusi lutoume kutani a kumeka ka lomu mitirweni swi n'wi sangula n'wana lowu anhanyana i hanya na papayi na papayi masikwana lawa i mahisa ku yini i byela mani wa tiya byela papayi ke papayi ya swi mahisa ku yini xa vumbirhi lexo a xo sungula lexi hi nga vexo leswaku va kona vonke i byela mani i bulela mani hi ta kukula kakwe leyi hi yona nhlokomhaka ka suku yimutlha ka vona wehizwaku muta hi tsetselela hina laha radio Mozambique nyambani hi kumana ni xikarato xa tiqunga swi ku khwa vhiki ni vhiki n'hweti ni n'hweti ho cicelela tinumero leswi ka halangatiwaku a numero leyi ya lisini yo kala yi nga dumeliwa letin'wana tinumero to dumeliwa kota mu swi tivaku a matshamela hi lama tsundzumileku masikwana laa lokulo lohi tiinthernete va ku kolonara va mahabyabye hi vito garad kutani hi vito ka wena byi ku khwa ho cicacicanyela tinumero laha radimusambika nyimbani hikwalaha ka mhaka leyi na yini ku tshamba leswaku ka leyi va nga hi nyika numero a nomboro leyi hi leyi yi teleko yi ta tshama yi nga ta ha cinciwa loko a titlhari ta tekinika tiwulile swo karhi ka hina ka makunu ndzi kombela ku teka pensela hambi kwalaha ka yona foni ya wena kwasa u hizwaku u deketa 86 93 86 39 9. Swi khwa i chikele mwingiseti loyi a nga rhanga kunene a khoma foni hina hi ta mu amukela hi seno hoya hoya iyo mu ku yini bava
1: lani vulavula na Philip Novela ka Xisano
0: hi byona bava Philip Novela ka Xisano province ya Digaza a hloko mhaka ya leyi hi nga hi haxa hi haxaku a nhanyana wa kula laha mutini a mabulo i masangula na mani na papayi na mamani cha umbire nhanyana loyi mamani lo mitirweni kutani ku luza i hanya na papayi swi mu sangula i byela mani
1: ni makumile mabulo lawa
0: hi swona
1: loko yi ku va a hlanganile va lo vambirhi a fanele a ku byela mamani loko yi loko kwala mutini wa ha ri kona a mamani wa hina kumbexani mutswali wa mina ni nga ba mamani a fanele ku swi yisa ka mamani ya wu tala ba se hi yena a nga ta swi kota ku swaku a fanela ku swi yisisa ku yini ka ntsongwana leswi a nga kula hi tlhelo la ku fana ni loleri. Se loko i li ku mamani a nga ha li kona o va na mina bava, swa koteka loko a swi kota ku na a muakelani la kusuhani mati wa rhambu la xipaa leswaku a nga ya mi byela leswaku ku na kazo ya soso preke ta hina vaxinuna swi kumeke nge swi karhatanyana katsongonyana. Se handle ka hinkwaswo swoleswo loko ku nga na ndlela leya ku a nga yi kota swaku a nga ku yini a ni swi tivi koda za a ni hlamusela mara a xi kona lexi na mi voni nga ta xi endla ku na mi vondzwana lava sungukati na le handle leswaku ni kombela ku mi pfuna hi minchumu ya soso ehenhleni ka ntsongwana wa mina. Ni ta tlhela ni vuya mara hi nkarhi wa sweswi ni swi veka ni yima kwalaho.
0: Leswi hi bongile madala hi wungana u sili vonelaka wena hi ta swa van'wana
1: kanwana
0: bongile.

0: Hoya, mungkin terima fikir. Nggak boleh David di kala kawan. Ulakun zala kanyisa mama ni aloi. Lahi hivan mahombe nga kona nila vahe zwa kwa hivan mahombe. Zala kula zwa dikamba. Nimbil kwa tingeve la kushize. Mama ni aloi ukara anuna wakwa mjonjoni. Makunu legega kwa Johnny a tshama ti hotile to ta malembe utala lembe ni tlhano ti hotin tinharo wa nume hi kona go yako ingana kwa sala a vula nyangwa lwa mumana a huma rendzelekela le zwanga zwi kuma le ka ku rendzelekela zwi pala le swa la kaya le zwa zwi kumisa ku zwona ni matshamela ya kona ni makulela ya kona ra ndzi nga bindzisele ngopfu hambi ku eka moko wa hina vanhu wa hombe a bagaya a ni kumana na ye siku ginwi basi kale leswi leswi nga maha a nga swi rivakelanga a gama nyamalala lowa bava hi ku tiva ku nuna wakwe mujonjoni ama jonjoni makarata a hangalaka lomu ka matihlo mmanigaya ku hundza malembe mambirhi ni khihlanya anuna wakwe mamani gaya u wile hi Joni va lo moveni wa Isuzu wa KB bye sikweta va le kuma swi kombra bazarini hesa wena sawana a mamani gaya i lo moveni no wakwe mujonjoni a ka machisa ku vidro ku e u gwagwagwa hi mahlo ni wanuna gaya a nga nyamalala wa malembe ya tolo yila nga muna ndzihisela michumu a rivakela ku ina ni satina ni nuna wakwe la a vula janela gamova a banguluka ha vona nya khakenzi wano wa a urise sesiya a ku kala ka wena ndzi ku langutela ndzi ku fumala ka so kwi u tsama kwi magudu a u kati kitike ku mphela kwa hangi ta ku chika lo movha ro mina u landza ya loyo muzwako ku wa ku landzisela Magu nne minao nziwala kuula kwele zwe nye kangi nziwe nne kukala kawa nne kasi utama kui. Iya. Ukala ufala nini njimba mshina. Mene nzi unili, nziwa ilicha ina, nzitu unili totala tingimba. Ula kumunisa kwenye kwa uli tiku ni gaju. Longolongolo madota lo isona John David ho yi vakama hi ku bula ka hina ngena makene mwana loyi wa na loyi i mahisa ku yini loko a wona masiku i byela wena i byela mamani mamani loko anga hi kona anga kona kokwani la kusuhani na wena i mahisa ku yini wa ku byela wa tiya swi lumuka kwini
1: ngibongele maseji ya gele ka mole ha wa vanhu va banga banga vangani alisini leswi a nga vula dovha leswi ti nga humaleka leswi swi fanele ku mahisa swona va longolaka na yiva lwa nga humala a nga ranga dyela a kona leswi ndzi nga swi kota mina loko ku a ndzi komba mana vhela hikokwayo ngo lamu hakelana lihaya but loko ha hala hela kusuhana ngo la hambi kusuhana nga hi kona hi likulu mama na le lasi mina yenawe ntanga lamu hakelana what is that a mbyela loko a nga hi kona epa supela u swaku e upa ya ndzisiki nga bani na to swikumeta wuwa soko ndzi lava mulanga wa sati ka tembeli yena hi mina ndzi nga wanuna a jesu ta u kona na yena opera mina ha ku ndzi nga ta swi tiva ku n'wana ndzi swi mhaku leswi stopa teka ci un u fe kuti ha yi ta ha tona a ndzi swi tivi swa ku hi tirisa ma jesu yena na va sati kulobye na ndzi nga wa sati ya a ndzi vona ku ku amuha leswi ya ku ndzi ta hi lowo ni makwati na ku bozi ni masiku ele betika bole ha
0: vha se okay hezwone bongile u ta tshizwe kwa se tshi u tisenzela kwa ka kwa ta tshizwe wa nwana kota nga teka ka mole bongile John David Mohale Humele Jean David Mahala yi humele laha a hlahiya leyi hi huwelelaku ya 86 93 86 39 9 86 93 86 39 9 nani ku tshembela leswaku leyi yi nga ta ha cinca hikwalaho ka ntirho lowu nga mahiwa wa ku kumana na yo hlayile hoyo se u nga fikeni vito
1: a wu swini
0: bayet
1: ngikhuluma na Adam Chauke kusukaleni kajaza
0: ngiyezona ba Chauke ngena nzimeni
1: lamasenjena
0: ayi amasenjena mugati nyama dato homu una wangana tsakutiva
1: so
0: zakutiva lamasenjena nikuba nati lowa n'wini wa musa ta ku hi sofala costa hi xaka loyi ku lava ku mu khoma kwatsi hi zona nghela makeni bava Chauke
1: ya levela ku nghena makeni ha hi twile nhlokomhaka so mavonelo ya mina ni balisa xileswi a n'wana wa wansati loko a kulile
0: ndzi zwa wena
1: a chusekile ku va xi a swi vona a nga na sindzisa ku xikolokolo ku loko a byela vatswari wa ya ka vasati wo karhi va xi ta yena mamani luyana a tiva minawu ya kona leswi mayisiwaka xiswona a fika ku exi mamani ni vona leswi se mamani luya i ta mi byela minawu hinkwayo ya leswi mayisaka xiswona buroke na yena a ku ta va na ha kulile a swi vonile a dyondzisiwile se minawu hinkwayo ya yi tiva hayi leswaku xikolokolo ku lava ku zaandzela vatswari bava ku ri ta le kona hambi mamani loko a le kona loko a swi lava wa kota ku byela mamani wa yena manje lexi lavekaka ngopfungopfu ku ya byela munhu loyi a swi tivaka ku loko swi mayisa xileswiya swi mayisiwa ku yini
0: makunambo swinene makunu a xivutisi leswi nga la ku cimana ndzi cimayela ina loyi wa le kambiye ngo Jean David hi lexaku loko nanyana loyi wa mina loyi a tiya ta ndzi byela ka masikwana laha hi nga ri bya hambana ni ka masiku ya tolweni ya vakokwani na vapapayi lava nga tswala hina nyamuntlha hina ni vutivi ku andza xingetana hi tshamela leki leswi ha swi gondza lomu swikoleni ha swi wona nsati laha mutini nsati wa mina loko a ti basisa byi yila yini ku loko a nga hi kona laha kusuhani munhu wa tisati mina papayi ndzi mu byela ku n'wana ngo leswi nga mahisa leswi ku fanele ku ya n'wamahali leswi ni leswiya
1: ya swin'wana swa tika buroke luya yi n'wana wa xisati bacha se wu mi byela a maendlelo ya lokota leswo na le wa sati a xichava xa haha xi nga ta ha kumeka ntamu ka wena na yena buroke se ma byela swilo swa hlamba na n'wana wa xisati
0: okay
1: hi laha swi tikelaka kona maswona swi nga ha chumu manje kwalaho ka ku ya wa ya byela n'wana wa xisati ku leswi n'wamahali byiya hinkwani hi michumu ya fihlekani ku vulavula ka wena ku yi fihlekani na yo leyi i michumu ya ximundla so ya wa byela n'wana wa xisati swo kota sweswo a swa ha tshamiseka purki laha se wa swi twaku papa wa swi twaku ni kulile aleni ka gazela ku trena masenjena swa tika ku va byela a n'wana wa xisati michumu yo kota sweswo ya
0: hi zona hi bongile ba Chauke
1: kan mambo swinene ntirho wa homa
0: kan mambo a ndlela yi vulekile hoye hoye
2: bamasing
0: ngawula Ernesto directamente de makwakwa panda mjikini
2: Diretamente depende de mim que ele bade de cobeco, que só é no gogo.
0: Zonin. A tiramina de chuqua, a tiramu quase quase, join was a gabat. Musil. Isona Maguaco. Yanaka ama justiça ya wena kahle ku mhaka leyi hi langile ku nyamuka
2: mata bamasinga kuna ku hambana ni swivanga vulavanga na antiso wala veka an'wana na tiyori loko u tshama na wena a nga yi na nga yi na mamani ku sangula ku swi vona swa ku a te va sweswi mi ku luva hambi loko u tshama ni mamani wa kwena o mamona ko mo hlamala eh kuma se wa zwipiva hi ya hi
0: mmm
2: zwipiva ti vangana ku batswa na mali a wu zwipiva a kha hlamala o lava zwezwi
0: mmm
2: agora wa kuona munhu na ri vhaneli vhunwana nyana epa bo pa ti kona khwatsi na ku karhi u tshama na hi wena ndzi la ku lola ngopfungopfu yo liya ukwati bebe va kona vanhu yena va vona lava va kuta na yena mabaya u tshama na yena wena u ta vona ku sangula hi matshamelo ya yena laha misini ata loko u n'wi vona hi matshamelo ya yaka vulavula minenge ke laha misini ata ta ku swi tiva swa ku loyi a nga tivi nchumu a nga ta swi tiva ata lava ti lavizini loyi a nga ta swi kota ku a n'wana luya na mukoka na mukoka na mubyela swo karhi loko tshamile ku lava ku tolovela ku tshamisa okay loko swi humelela swo karhi ku a hi ku tuka bibeto a ti bibee maji a ti yeneli leswa ku swo khariya u fani van'wana laha u khariya van'wana ni ku ku byela swa ku epa ku nihela leswo a va swi tiva a va ku byeli va swi tiva swa vona xa wa yen hi ye cha ka ku dzela na dali ku dzechu
0: hi zwona
2: anga ku dzechu
0: ai zwe anzela ku andzisa bulu ai zwe zwe mahaku ku loko a ku nga hina mabulu la hamutini a nwana na anga ti hambi ka mamani wako aku mudzela ku i mahekelwa hi zwo kara anzwa zwo kuma ni vangana le handle ai zwe zwe vanga uleswa
2: bo a va mamani lava ku tlharisa va tiku va bula ni vanana vakwe ni vanana vabyi le kwarto loko lokamutilwi wa ya ku kuleni a famba le ma kwartini a ya ya mu byela ti n'wananga lowu swo kumasa kwei swikumasa kwei a ta kula ku ndzi byela a kha kuse kula ku ndzi byela hi mfurisa a mi byelaka mas loko va na mabulu de verdade ya swi kochi karato maji sempre a ta mi byela mamani wakwe a ta mi byela mamani wakwe o a mi wona pa ku loko a nga mi woni divers a nga mi byeli a ta na ku mi wona lweyi an mamahelo lawa a swi kixa bovhile a ta a ta a ya mi byela maji mati a swa kana ya se va tlharihile baku a swi na endla swi tlharihile va la pena a jela swona ya sweswi madala ni a yi buvhi swona leswo dada ya swa swi tiva u tono swi xavele mapenso a te yi makono ka paxa xikolweni sweswo u to ya hlamala u to swa ku mana kota ku ewoni e manimani lahayani
0: tani
2: lahayani ja wa xava mapenso mu hlamala laya a kulini a nga wulanga a swi tivini vangati loko aka vanoni vangana lava va nga kula a swi vona ku na vona ntavu va vudyela va bula hi swona kule xikolweni lava swiwosi lava avanhanyana va sweswi va the best va masing
0: eyi hi zona hi bongile Ernest
2: kani mandi ha ndzi la ku nyikela nimbri le ka vanghani va redimisa va ta ku ligaria va zani na miyela ri le nimbati na va aligaria vamani wankonzi ni la ku va ligarela voke vamamani maxava leyi na ku aligaria na ku va mandarela nimbri leyi sweswi
0: sweswinyana
2: sweswinyana va ta ku ligaria na
0: okay bongile Ernest Makwakwa
2: kani mandi.

0: va mavonele ka vona lava hambo kumbexana ko va ka mizindzu va swi tivaka swa ku mukulu munhu loyi a ta ka kota a ku mulaya ku hlaya ka papayi loyi a humeka ku un'wana wa vona byaha hi loko a ni yimba hikuva va dyondzisiwanga xikolo hi leswi swa ku ka swi nge hivi swona masi leripi bya swona hikuva a ya ka munhu wa mukulu a mi kombisa swa ku loko titasi yimisa ku yini yimisa ku yini ku za a ta kuma a mavonelo ya ku nyikiwa hi lowa mukulu hi nge ku vavona va nyikana mavonelo vutsongwana bya minchumu hi la yi honekaka kona
1: e bungile ba matsolo e ku siya wonele ga wena makono ka ka leswi nga zwi hula loko vanga hi kona lava fanele nga vabyeliwa wena nga amukela a mahungu lawo u siya zwileletele kota ka leswi swi tivisa ku zwona zwe zwa switsongwana zwa ku dana ka wena unga zwi kota
0: papa
1: u nga zwi kota ke a ku mu nyika milayo n'wana na lowa nhanyana hikuva mamana nga kona kokwana nga kona la kusuhani loko a ta ku byela ku heyi papa hi laha laha ndzoni leswi wo ka swi nga hi swona
0: swa yila
1: okay bungile matsolo kuve matsolo kusukela ka Gaza loko a tilata ku zayila a ku amukela mahungu lawa eka n'wana lowa nhanyana tolovela mufana basa a mufana u kumana ni ku lora basa lora vuka i tsakamile hoyehoye mukise nga pfukeni
2: awuxeni
1: eyo i bulana mani
2: hi ndaveni leswi
1: hi zona ndaveni nghena makeni
2: Arlindo Mat
1: ndaveni nghena makeni
2: hi masiku ndzhaku khale loko mamani a swi vona leswaku a n'wana loyi a nga tshuka swi n'wi phazamisa hikuva a sanguliwa hi ntilo lowu a nga swi tivi yena ku ri ta ve surprise ra yena leyiwana na mamani a tshama na a bula na yena sempre hi xihunga a mibaku loko swi tshuka swi ku ku la ku u n'wi byela wa swi twa na a tshama na a bula na yena na a bula na yena hi mikama na yena a swi tiva leswaku loko u tshuka ni nga ri kona laha swi ma hisa leswi u la ku gwela vhoko u gwela titiya wa swi twa ha tala u gwela papayi para u gwela vovo u tikiya wa xisati para ku swi nga tshuki swi mahetela na a nga swi tivi swa maha leswaku wa vona loko exikolweni va minjombo va tshuka professora wa biology a tshuka a mi van'wani va ni courage ni ku va a va va gwela mezi munhu lomasaladi yawu laha va gwela va va talela swaku ku la ku muti vonela swi nga tshuka swi mahisa leswi swi mahisa leswi leswo swi ya hi mbilu ya munhu leswi a swi lavisaku swona loko a nga li kona va nga li kona lava va mamani matitiya mavovo a yo sala na wena na ku ni mphazamo hi tshuka ku hi u yendle hina vavanuna
1: iswa
2: tshuka mamana ku a n'wana a ku ni kombela u nyika a swenetikazi kumbe dizenzi mara ta xava frament ya yena ma wena u nga tshuki n'wi wutisa wena leswaku i porota yi tirha yini loko se u mona kwale ka yi dadi liya u kuyitasa mali ka wena a ta tiva leswi a nga ta ma hisa swona yena swa kela ku va wena va wa kona u swi tiva phela loko mamani a ri kona la kaya a ta ve a gwele mamani wa kona se mamani wa kona a mi tratara leswi a nga ta mi tratara swa swona a ta gwela ndzhaku nena swa n'wana se a kulile swi nga teka tin'hweti va nga wu gwelanga
1: naswona hi zona mati bungile ku siya
2: hali kona leyi ta yi twa na vamamani wa kondzo
1: hi zona
2: hileswaku yini
1: kwena ndza vaxuva ka mamana jima hi sangula ka mamana vangheni kwena mhaka leyi khumba ngopfu vona
2: itaveekuvikahapazamisanumer because min'wani numeri leyi ya nyuwani leyi swan'wani va ha a va kuze helile masiku ya mintirho
1: leyiizona
2: kanimamo
1: bondile
2: mamani na likwazi na la kaya hi hlanganile a byela hi mamani se mamani ya nga ta n'wi teka n'wana wa ka misa lowu va ku tivaku o ku va tendela hi yexe loko a nga le kona mamani ku sala yena n'wana na mina a mi leletela ka malovo a hanyi mamani wa swa vuswiendla ku ima u ya laya va gwela kokwani loko va ha ri koa vukwani wa yena loko va nga li koho va va byela titiya xa ku sala ta koka titiya swi titiya ta swi teka ta endla ta ni yisa kwini va n'wi tendela na ku yo leswaku loko swi sungula kwala ka ku swi vona wena va byo rila wena yi xaku swivona ku gwela a nga ta gwisa swomana loko ta yi dyosa swosweswo se a gama futhi loko va nga li kona volava a ta ya ka munhu wa mukulu wa xisati a fika mi byela hambi o ka u nga le wakulu ta swi tiva swa ku a fane ku sa yisa ku yini liya wa risini kumakela hikuva swi twa swa va yisa ku yini wa xisati vela nge ka wa xinuna se wena papayi wa ha swi tiva loko yena lesiya etlhen'wana ku na tshamisa ku n'wana nga ku se swi tekani se swi tiwa hina va baa a to ha na da ku tendereni n'wana se mi swi tivisa ku
1: swona iswona
2: ka leswi va ku hina va baa fela a hakile leti ni nchumu xi ko yena xivalana a hi leswo na baa
1: xibungele mudala ku nga na usili wena ka wena ndzi tshava loko u tekhela hi ta kumana hi kama lowu wa tolovela wa ku za wu change
2: okay sile
1: bungile.

0: Oye, mukiseringo fike.
1: Arimingu anu amina.
0: Zanda melani amina.
1: Hey, ukona bar mina.
0: Mina lo baze na mina liye zanda mel.
1: Wokala, wokala.
0: Esa, kaiso hitiro kama nzitela kwa lomnye mbani lo, na nzinga home.
1: Es verdad. Ya. Itangena makeni.
0: Ngena.
1: Lani antombi loko ikulile yisungula kuvona ama period inama menstruação lweyi fanekela ka kuva yibyela yene i mamani yena fanekela ka kuva mbyela ata munyika ma orientações ya leswi swi fanekelaka ku va a swi endla. Hambi nchumu ya ku a nga byela papayi. Hambiloko mamana o ka a nga ha li kona, swa karhata a minchumu ya ku fana ni le para a famba a byela papayi. Ingava ku va kokwani wa yehe a li kona a mu byela kokwani ku va ta mu nyika nawu loko kokwani na yena a nga li kona a nga yela vavhizinyi leswaku a ya va khamuxela mhaka leyi hikusa a papayi swa karhata eka kunene hambiloko swo tshuka swo endleka mamani na li kona laha mamani a nga tshuka ku bulela a nga ku buleli swa ku epa a n'wana se a ni mamistrasa vo ti vana vone so a swi grade byi le ka mamani byi le ka papayi a hi leswo papayi a ri bindo masinga
0: hi swona hi makumile.
1: Ya.
0: I la ita rinza ku zwava ka mamani lava va ha sihalalaka ku nghena.
1: Mimi lexi ni kombela ka xona ni kombela mamana n'wamuyini, ni kombela mamani Helena Gabriel Mashava, ni kombela Angelica Lengulele na mamani wa nkondzo kusa a masungukati lawa ma nga na hini sempre sempre hi wola a ni kombela leswaku va nghena va hi nyika vusungukati bya xisati xa vona manjhe leswi na swi vona swa ku eswi swi vulavulaka hi xisati va ta yala ku nghena va ta yala ku nghena ma ni kombela leswaku a va ngheni va khamuxela a timhaka leti vona swa ku a ti yaki a ku tshina nghena wansati kusa a segredo leti i segredo bya byikulu bya vona vavasati. Kani mambo papari lindu loko ni chuka ni nga kosigiri ku nghena ka xikolo no xitokamu ni kombela u ni bekela kure kure wa Zimbabwe
0: hi swona
1: ya
0: loko wa hi xinyanyana u ta haha
1: phela a li simulezo loko ni kumbuka Zimbabwe nkamuna na hale Zimbabwe a li ni tsakisa
0: hi swona.
1: Ya.
0: Bungela baliya Sanda Melax kela aka ya kamatayo marra kweni.
1: Marra kweni kreka complex road.
0: Landza kutiva ku khwatsa.
1: Wa kutiva bempo.
0: Isona. Eh 2 horas ni 45 minutos. Oyo mungisiru ngafuke. Ichi ba hebla na man.
2: Mbona na beti ni zi ba kusa la kamale ichi ba ro mwa onzi distri la shimbos.
0: Akune ni hile yo kshoku mag. Wa mukela mahungulau ka wena ka siku an'wana na wena wa jiwa wa na nyana wa jisat. Akuma utomi ginene utani unyima kwa laka mfana loko kwa uya. Ciao. Oye, ¿mungu seringa fken?
3: Alken, damachi.
0: ¿Mungu nalo, mungu yi?
3: Ah, le kona na mina wengo wena kumbu kutenja le kaya utasanti wei.
0: Ah, tifambil kwaatsi mamashtir.
3: Elena,
0: Elena, mucho algo en la luz. Acuna mungwan la kusuhan. Angamunzela papai. Ako papai mina la hansi. Kumanu sokara la kama tamelami.
3: Nada. Angamunzeli. Kusa. Papai. Ahiroyena. Angamunzeli. Angamunzeli. Angamunzeli. Angamunzeli. Angamunzeli. Angamunzeli. Va tongwane loko va swivona u vona hi ku veneni swa ku se munhu loyi a pfulile a hi nawu hi ku sa loko u kula kama hi nga kula wona hina wo chava u byela a wa hombe a nga ku tshika a ku mahelambi nawu ku va ku hlaya ka papayeli wa nga huma la a vulavule ntiyiso aku mahela minawu loko va ku u swi vona u mu byela aku teka ku veka ndlwini a suka a ya lava a murhi
0: okay
3: a tseleka a tsavula a minyeta mati a teka a mbila a dongela yena hi nga machangani a sweka ntlatu a ku nyika ku tshama u tshama 3 days a xibidana xi byelaku ka xona lexiya a xi tshinengeta leswaku waya ku veneni u tlhela wu kula loko se u kula kona swa ku a se wa swi kota ku tihlayisa a xi pfunungula xibidana lexiya rondo se u kontinuwara njhani a nga va u kontinuwara ka njhani laha se wa voniwa lawa ka leswi hi nga tekisiwa swona se va nghena va ku hi vone ntombi ha nghena ku vone ntombi maxinyamutlha leswi a swa ha ri kona a va ha byelani a vana lava ho n'wi vona wena so swa ku a kulile yena manje a nga na nawu kurisa a kumaka nyimba hi ku fa loko a ku a swi vona leswiya ku gama ka swona a pelaka majaha ku ve a nga maheliwanga minawu i ku maheliwa nawu tshama 3 D ya ndlwini a swi vona na wu nyikiwe murhi manje lava va swoxa se hikuva loko xi ku kuma na u nga na n'winyi wena wa n'wana loyi wa ya u ya byela kokwani wa ya u ya byela titiya papaya a wu mi byeli swa yila ku byela papaya hambi ku khomakhoma minchumu ya ku dyiwa loko u le ka matshamelo lawaya swi karhata swinene a va hilisa hina va ku nga swi khomeni leswi swa vavanuna swa yila se swo maku a nga ha lisa nchumu swa ku mbheva swi kuma xikolweni hikusa vona ku ri ko xikolweni lavo va ni minawu ya ku va ku a n'wana liyani no oho dyondza va ku kula ku u ta hamba pulanamenti a hamba pulanamenti ya mina a yo tekiwa n'wana leyi leswi va mu hambisaka se lano a ntumbuluko hi wu lahleke koho a vatsongwani a va ha swi koti ku va tiva na wa hina nawu wa le handle va tirhisa va le handle maxahilisima mavonelo ya mina hi lawo baba
0: ndzi bongele mama Helena hi ku hi tlhatlha na ndzi gondzile ku laha ku bya yila ku nhanyana byela papayi ku ina i wona masiku
3: hi swona
0: vusiku ga kuca kunene bongile bongile
3: kanambo na mina voni bongile u ta ni vekela mista bawo lweyi a chaka ni dimaza ku loko famba ni ta hela maxitalwa
0: hi swona
3: ni ta tika ku lwa ni talwa ni khensa swi ni phindovela na makwakwa hi vona va nga ni nyika numero
0: basi bongile chao
3: mailenena baza ni ta mihela
0: hi swona
3: ya
0: 86 93 86 399 yena ku tshemba ku yi nga ta ha hangalaka halo mungiseri nga pfukeni oya oya
4: yamsini
0: mukuyi
4: iselo khumayo kufikela ngikhomeni
0: nga wula fikela ku fela khumayo
4: angikhomeni xongweni mama lwa le ku humaku a vulavula swona a n'wana wa xisati a tiviwa hi mamani hi se la nga heta ni kokwani ku va rhanga va mi vona a tirha leswiya
0: hi swona
4: se maximbala ka yena tanihi ku ingaku no phindaphinda namuntlha ku mbi mhaka xixilungu leswi lava hanyaka madorobeni swa swimbitana nga bala hambi ku ni ve ni kulela kule ku hina hambi hina vaxinuna hi tivana ni vabava majika mpfuna nga ku hi leyi vava nga ngheni
0: nga ngheni
4: a nga ngheni namuntlha ku ni mapensu nkama lowa n'wana mapensu mina wu vhela i li koho nkama wa koho lowu hambiloko n'wana se ya sungula ku ve ni ya tiva majaha mama na a rhanga a swi tiva laa nkama wa koho lowa wa khale nga leswosi
0: iso
4: to swiyenyana nkama parawan'wana ku ni nkama ko u fambile ku
0: ha u fambile
4: sungukotela hina mama ni seri deva nge yi ganye ku nghena nkama ko u fambile laa swiyenyana
0: nkama i tavaa mama na Helena kotanga nghena
4: Mamani
0: Bungi
5: Felo
0: That's a book with Damgalo Gomez. Oye, mkisiri ngafuke?
6: Kam shiwe na ushiwe mtata.
0: Mugu ini?
6: Nikone nguwe.
0: Nami naonzi kona.
6: Kani mambu nikandilile.
0: Iso, na shoku maka hiya le.
6: Ea, mazo, tila mingana wana. Eji loko mitbeka, ashi wetisi shokazu. Ini wa ingi seti, higama ishi jikisa, wala wala le shotama. A swi koti ku kongomana ni xivutisi leswi xi buyisaka xiswona. Leswi u ni ta ka swi hlamuxela hi leswi. Ku fanele swi nga swi hlayisa swona. N'wana a hanya na papayi, mamana a paliserile. Yi humelelile mhaka ya ku fana lebyi i xichukiti n'wana a nga swi tivi nkongometo wa xona. Ku xa fanela swaku a nga mu byela papayi onawo. Antiso hi leswaku n'wana i ni nchumu leyo ku muchuketa a nga swi tivi leswaku a nkongometo wa swilo hi swilo a fanele ku va mu tlhamuxela papayi kutani papayi a tikazata hu nkama wolowo wa ku pfuka ku a yangula vhizinyo leswaku e famba ni pfuna ka n'wana hikuva a hlamuxela swa vukazi entle I diretu bya n'wana ku a tlhamuxela papayi ku a nga na mulanyani hovu na kaya ni nchumu leyo muchuketa a nga swi tivi nkongometo wa swona kutani papayi a ta angula vhizinyo swaku e n'wana ni tlhamuxela swa kahle famba na mpfuna ku kurisa wasati hi masiti lani ta ka tlhamuxela wona khani mambo
0: hi byona hi bungile hi ku nga na usili wonela ka wena kambe u ve u gumesa hi ta weta zwana na ka kama un'wana loko ta ku hlawula tinsimu bungile duas horas ni 58 minutos tshamela lege valili xigava lexi xituta xi ta mphetisiwa manziku hi va na kulora

siyana naye bungile wa zimbo makwero zwelizwa chabalala rhythms na Oliver Mtukudzi siyana naye

0: navelelela nzolobonga kona kuve kulanga kamathe arlindo mathe wewe mukusitanga fukeni
1: yo hoya bamathe
0: mina lo yelisimo yilanga kumadala vethu
1: amdilanga lisimo ya Jeremia Zingwenya wa isimo tafu
0: Jeremia Zingwenya
1: ya teka bisho
0: wa ifinyisa futhi iya kamani
1: yateka bisha lisimu leyi ndzi yi tisa ka wena bari mindu ni ma ni vatirhikuloni va wena kwalaho ni loyi a nga ndzi amukela hi ku khomakhoma mixini
0: hi swona tsimandzirungula
1: va ka gwambi vonke lomu ka hun'wini loyi a nga wa ka gwambi va runguliwaka mixi va ka gwambi
0: tsimbongile
1: then rungula vapostolo va mina vonke hi vito galstoy kalima
0: ebongile la famba bisha la kuno tisimu timbiri la tingalangiwa ndzi tshemba ku tati chahele phambeni simu yako langu hamana Elena zvina Elias ndamene tila habishini habisha ya famba hiseni ya famba lika Jeremia Zingwenya a heart

4:57 xa Mosambiki ha gongondza mungiseri wa ku rhandzeka ka xikhomo moya xa wena. Mixo leyi ya mulunghiso nyamuntlha 25 ka julio lembe ka 2026 na mitirho xitangula ku leswi famba na yi kalama 8:54 na yi ku ta valava matirhela ka mixo leyi u nga lozi ma 5 mahungu ya kusukela tsindza ka mitirho hina ka maputsu endzhaku ku ta va switiviso masinku 40 ku ta va masoko kuma mahungu hi tindhawu laha eriem 5:50 ku ta va matimu ya siku maseji mahungu ya mixo mahungu ya provhinsi hi tshitshwa ku landzela switiviso endzhaku longoloko wa ngoma vhiki hi ku phinda u nga luzi ma 6:30 khati xa wena mungiseti ku va u fona hi byela macela mugangeni makungu ya wena kumbeni loko ka vhiki hi wahi ta va u fona maset mahungu ya kusukela tsindza ka mitirho hina ka maputsu 7-10 tirhisani wa switwixi leswi nharhu nyambani gatsa ni maputu kota hi xihena u nga ta phonqa muthetho nyamuka a tirhisani lowu fambaka lama 8:54 lawa makunu matirhela ka mixo leyi amfukeni hi kuma hi 102.1 MHz ka hun'wini 89.9 ka masinki 89.0 ka chisipu tsindza wa distritu ya zaval 88.3 xapandi guvuru 88.0 ka fonyololo lomudoropeni ka nyambani hamfukeni hi 101.6 MHz fm stereo orasi romau hi yena kumeka ku loka ku polomba mixo leyi lesu chawa simama ka michini leswi n'wi mungiseti ka lama 8:54 kichini

0: Hilosili, lechi, chikati chivekiselweku kugonzela, aprenda mais, makungu kuhia Banco de Moçambique. Nyamuhla hitawulawula hi Metix. Utsika uzwa na vawulawula hi Metix. A Metix, intiro uvumelataku kurumela mali hika banku yingwi ka yingwani hi chihatla, wakhi masiku, kama ulavaku, hambi kumbeleni ka viki, patsi ni masiku ya feriado. Hiwa hi matirisela. Ashukarati, washikota kungena ka internet banking. Kujilava mangwani maaplikativu lumka foni ya wena ni USSD. Washitiva kuhisiku ngarumela kala malimuni. Hekutirisa a Metix, a munu washikota kurumela kala 200 mil meticas hisiku, ti kompone ta shikota kurumela kala 500 mil meticas hisiku, lejo hekutirisa a conta ya kompone. Akavanhu. Mahala kurumela te chapau kati kompone kuni tsengu a banku igemaku na ikombisaku a mali nga sirumelwa. Un'wani tlhamuselo wa swikota ku hukuma aka banku u tirhisaku yona. Ntirho wo kahlula ni ku tshembeka. Metix, mali hi chihatla.
1: Gunduru gombe wa chekwa hi tu barasa ingisa kangelo amhaka
2: kangelo amhaka utsamu kuma kumanhu zwimwe ni mahanyela la mugangeni
3: ndzi wa kunzi zwikotile kasi ndzo tsama lale balangangeni
4: heso
3: ndzo swa mino ndzo swa hindzi
5: atona hambu wota ni lehela kuka alireleli anzi zwitivi la anzi ka kona ndzi lo muphungweni aku ndzi nga hlambisa ku ni ngohe kambe anzi zwitivi kani le ndzi dawa helirhatsu
4: ah
5: ifambile kwala mathai a telefoni tengangerengere a rwala ku ndzawuyi
2: kangelo mhaka ilongoloku wala radio msambiki ukumaku ka usiku gamulungisu ni mulungisu ikhele pinda kamishu ya sotu ni sotu
1: kangelo mhaka
2: gonzela mahanyela la mugangeni hikuzwa longoloku
1: kangelo mhaka
2: longoloku ukhile kuya laha radio msambiki
6: kana vula kama shirami kama mumu hichikamu ya kusawena mungiseti uchigeru cha kumakakahina yumba nyanzi yodia mungiseti radio radio mungiseti
7: radio msebika ao serviço do cidadão
6: 5 horas 14 minutos a Moçambique ngena kanzimata uchenje kongoma ma 5 horas ni 40 minutos katicha masoko kongoma hungu ichindao kakonjela Tony Fanikisu jagala satarulo mudrupen kenyamban jale liberdade tonne fanikiso data nyimbelela hungulo ni nyambane konani kunani lo mudrupen kenyamban tropa costa seca ka kwamkela kwatsi vaenzi

0: Hisawumune zi shinu chenshi le gintungi ya hiyenu shale shika mahungu shinda ula radio. Musambiki kota hichi heno kuma mahungu shikatile hichi heno kwa wana. Masoku.
1: Provinsi yo Inyambane ni masoku ayo.

0: setting kichile na kulori wantiru kuhunza ka 14 mili wavanu vale hika chidropa na chapanda lom provisi ngembani nila vanga to vuneka himati ya manene ya kunwa aka masikula wa mata akum mfumo wa doropa ngembani hilo ukombela ku aka vahangi la vanga nitindu tatingoma kasiku valungisa asikanga tsuki vatlangana ni jikaratu mosungula mahungu mangali mandini kami na Sandra Masangu Luis Batista aka ubasopega michini gichile kuhunza ka 14 mili wa vanhu vale heka chidoropana cha Panda provinsi ya Inyembani lava nga tovhuneka ka masiku lawa mataku hi mati ya manene ya kunwa hikola ka ku yakiwa ka zvisima zva mati ku lauliwa hi chipimo cha 30 milioni wa timetikali inga mali leyi nga tirhisiwa ka siku yaka a zvisima leswi i mali leyi nga tirhisiwa hi mfumo hambi ni vandoni murangeli wa mitirho ya tawu yaki le distritu ya Panda Arsenio Boa hi lwawu laku leswaku a zvisima lebya mati zvi nga ta wa zvi kumeka andzeni ka masiku lawa mataku hi leswi nga ta wa zvi kulisa a xidoropana lexi hambi ni ku chikwatisa a vutomi bya vahanyi ka swakwelana ni ta mabindzu koleka distritu ya Panda lomu iNyarimi mitirho ya kona hi ta matshamela hi leyi yi lavetela ku tindlela ta ku kulisa a xidoropana lexiyani hi ndlela leyi kutana ku woneka a miganga leyi a vantshwa va yi navelaku ka siku va maha a tiyindlu ta vona ni ku tshamela kona ka siku va chikwatisa timhaka ta vutomi ku tshamisela Arsenio Boa kala lechikati kuve na kumahiwa antsengo wa 38 wa makungu ya kwelana ni ta matshamela a distritu ya Masinga lom provinsia ya Inyembani mitirho ya taurimi hi leyi yi taku na yi landzelela ngopfu timhaka ta vutshevi kasi ku lavindzela tindlela ta ku chikwatisa a mahanyela ka makungu lawa hikola ku nga ta na ku vunetela a vatshevi kasi ku va natsela a makungu ya ku yaka zvibala hambi ni ku chikwatisa mitirho yabye magezi lawa ma vemanyikiwa ka mitirho ya Radio Mozambique hi murhangeli wa mitirho ya ta mabindzu le distritu ya Masinga Gonsalo Thanda Bata. Gonsalo Thanda na awulawula hi ta urimi hi loyi a nga kombela aka varimi kasi ku va tirhisa hi ndlela leyinene mimirhi leyi va cheletelaku ka misinya yabye kasi ku chukwatisa a timhaka ta urimi hambi ni ku kulisa a mabindzu ka lembe leyi ku vunyimeliwa kasi ku fafazelwa ku hundza ka 64 mili wa misinya na ku nyimeliwa kasi ku kumiwa ntsengo wa chipimo cha 2 mili wa matonelada ya tikanju murhangeli wa mitirho ya ta mabindzu lehi Masinga Gonsalo Thanda Bata hi lwawula ku leswaku chichikele chikhati cha ku varimi va simama ni ntirho wa ta wu fafazeli ka misinya kasi nheyi lexi chikhati cha chinene kasi ku engetela a wurimi tsakwe Radio Mozambique xitichi cha Inyembani mahungu hili rimi ya chitswa mfumo wa doropa ga Inyembani hilo ukombela ku aka vahanyi lava vangani a mingoma leyi yo kalenga na vatshamela manene kasi ku va chukwatisa a tindlu tatswe ina kulorwa ntirho Horacio Romão
1: mfumo wa doropa ga Inyembani hi wona lowu kombelaku a vinyi va tiyingu leta mingoma leti se tikumeka kuna tikari tiwona ku khosikani tikarele ka siku va lunghisa swivulwi leswi hikwalaho ka ukulungeli wa sihlanu wa siku ka ku yelana ni ku va ku vekeliwa nawu wa ku a tiyindlu hambi ni swilo leswi nga lumba mukolonyi se swi ve swi lumba vana va tikuga Mozambique ku nga manationalizations Julio Luis murangeli wa ravigata u atika mfumo wa doropa ga Inyembani hi yena a vula kuswaku ku na ni tiyingu tinyingi leti ku akela ku makhoha se hi kumaha loko wa kombela swaku havenyi va kumeka na va karhi va tipfuxeteta na mingoma leyi kumeka ngufungufu lomu ka doropa ga Inyembani kwatsanyana kusuhani lugunguseni la Bulahupolwe Julio Luis hi yena luya vula kuswaku havenyi va miti leyi yi nga kumeka na karhi banguliwa se va kombelilwe hikwalaho ka maphepha ma nga yisiwa ka vona ka siku va hi hakela va lunghisa tiyindlu ta vona ka khomisela ka yena mhaka leyi ya ku ve ni marhumbi lomu ka doropa ga Nyambane zvidu lezvi kumeka nazvikari zvinga nyiki kwatsi atsamira ginene hambu nikuonaka kunene ka doropa ga Nyambane munyiko hina wahungu ali ka kombelo wa Vox vanhu zvoku vapenda mingoma yavona kasi kuva doropa ga Nyambane give gosaseka.
0: Hibongile Orasi Romau akale chikati hitatsutsuma hiya lehe Zavala district ya Kisiku na ikumale giula kule zvaku kuta chukwata ya masiku lawo matako ati mhaka takwela na nita mati ya manene ya kunwa kulauliwa hi ku yaketa ka zvisima zvinharu lezvi nga towa zvivhunetetela avahanyi va undau legiyani aku yaka ka zvisima lezvi ilezvi lavatelaku ati ndlela ta ku hungula amipfuka leyi nga tekiwa hi vahanyi kasi na valavatela mati ya manene ya kulwa. A chipimo cha 30 milioni jomitikali imali leyi nga tewa yi tirhisiwa kasi ku chukwatisa a zvisima lezvi. Murhangeli wa mfumo wa Kisiku Abilu Paulo hi lwa u laku lezvaku ka le chikati kuma lavetelwa tindlela ta ku thola lweyi a nga ta va amahantirho lowu wa ku chukwatisa a zvisima. Akale chikati hi lavetela mahungu ya ku yelana ni ta mihlakano ya ku tiyisa miri laha hi nga to kuma legi yo laku lezvaku a ntlawa wa Nova Aliansa wa basketball hi lowu nga to kombana mitamu ni ntlawa wa Fenix a mulunghiso lowu i na kulorhwa ntirho Avelino Antonio.
2: A ntlawa wa Nova Aliansa hi basketball wu kambana mitamu mulunghiso lowu ni ntlawa wa Fenix wa lomu doropeni ga iNyambani ka nhlakano wa ku lumba a xigava xa vumbirhi xa mapalisana yo kavela ka basketball lomu ka provhinsi ya Nyambani lowu hi wona nhlakano wa TVTV ka xigava lexi. A nhlakano lowu wu tabeliwa mulunghiso lowu hi zvikati bya madzasezora zhe 30 minutos a kalivala ya xikoleni xa le Machichi tana xikola sekundaria 29 Disembro. Ku fambeni ka vhiki leyi mitirho ya Radio Mosambiki yi ve yi ya wona ku tilunghisela ka ntlawa wa Fenix wa lomu doropeni ga Nyambani leyi hi buleleku na Bruno kapitan wa ntlawa lowu. Bruno a na ku a ntlawa wa Fenix wu lwa hi totli tindlela ku tilunghisela khwatsi leswaku wu ya humelela emahlweni ka Nova Aliansa kambe wa tshembisa. Nakona ka xigava lexi xa vumbirhi kutave kubeliwa nhlakano hi madzoito wara xa mulunghiso lowu laha ka wa Wolves wu to amukela pfhumba ga 17 de mayo. Hi rirambu ga xisati xikola superior dhotelaria ya turismo wa lomu doropeni ga Nyambani a kambana mitamu ni ntlawa wa Nova Aliansa wa Machichi leswi hi ma15 wara xikalivala ya Machechi kasi Black Wars abela na matrubinada xi ma13:30 kasi hi ma15 horas a kalivala ya Machichi a ntlawa wa Black Wars B ubela na mpfira wa le ka hun'wini.
0: Hi bongile Avelino Antonio hi ndlela leyi hi lawu gameta mahungu wa hina nyamuntlha laha hi nga vula leswaku hundza ka 14,000 wa vanhu lava va kumekaku le a xidoropana xa Panda hi lava nga ta wa vhuneka hi mati ya manene ya kunwa. Mfumo wa doropa ga Nyambani hi lowu u kombelaku aka vinyi va mingoma leyo ka yi nga lamatshamela manene kasi ku va chikwatisa a tiyindlu tabye. Mahungu ma nga hale mandleni ka mina Sandra Masangu, Luis Batista, Nalukau Basopi Gamichini, Gichile.

0: Mungu ya Inyambane. Kanavula kama ashirami kama amumu hichikamu ya kusawana mungiseti uchigeru cha kumakaka hina yumba nyanzi wetia mungiseti radio radio mungiseti
1: radio msebika ao serviço do cidadão
2: za kukama hungu ta persanina kutungwa ni uchenjile giga la chai vahandli ka tiku ulaula hai Michael Jackson swinguna Lionel Richie vajimbelela ha We Are The World no somos o mundo change ngavagi kambiwe khala ke palushwa hi malembe ya 1985 basi kuhlengisiwa swo kari ka sikufunetela zwivanana leswi nga kari swiciwula hi ndlala matikoni yo tsarangana ya hasika gambo ukumilwe a kuringana ka 55 million jo madolari mali ya Amerika n'walungu yi nga va yisiwa ka matiko ya ku tsalangana kasi ku pfunetela ku pumba kusiwana ngopfungopfu a ndlala yi nga kari xanisa se ezweni u cenciga Michael Jackson swin'we na Lionel Richie We Are The World ichi We Are The World vale no somos o mundo hi xiputukezi basi okhelo ni patsana kasi ku vunana hi swona no siwana

0: kana vula kama shirami kama hamumu hichikamu ya kusawana mungiseti uchigeru cha kumakaka hini hiumba nyanzi wetia mungiseti radio radio mungiseti
1: radio msebika ao serviço do cidadão.

0: yona ya kuva hitiva mailano ni risima la kuva hi hlayisa mahlo ya hina matitlo ya hina ka masiku lawa hi nga ka wona ku voneka leswaku ku ni switirho swinyingi leswi swi tirhisaka hi makhambi ya ku tala swi hi tsunyaka matihlo hi vulavula hi matelefoni selulari hi vulavula hi makomputadori ni swin'wanyan'wanyana ku tala ka swona se hi la ku va hi dokadoka hi ku tiva leswaku hi tini tindlela leti ha tona hi nga ti landzaka ku va hi ta hlayisa matihlo ya hina hi ni varhambiwa lava se va kumekaka lana a Radio Mozambique ta na vulaka kona hi kumeka na hi hlanganise switichi swinharhu swa Dzonga tiko Gaza Maputsu na Inyambane Inyambane ku na nakulori wa ntirho Juvit kasi Inyambane ku na nakulori wa ntirho Rasi Romau murhambiwa wa hina i Gilda Gilundu a ta eka muti wa Tavudao a tirhelaka xiyenge lexi xi hanyelaka a ku va ku laphiwa vanhu lava va xanisekaka hikwalaho ka matihlo xifundzankulu swa Inyambane kasi xifundzankulu Maputsu hi na Juvita Ngovo murhumbe wa hina i Armando Sewani na hina wo a ta eka xiyenge xa Tavudao ka ku va ku voneliwa vanhu lava xanisekaka hikwalaho ka mahlo hi lava hi nga ta ve hi dokadoka na vona ku va va hi komba tindlela leti ha tona hi nga ti landzaka ku va hi vhikela a mahlo ya hina inaka loko hi le karhi hi sungula mabulo ya hina eka risiku la namuntlha a hi navela ku va hi nga kongoma a swifundzankulu swa le ka Maputsu tatana Armando Shabane ku va a nga a hi hlamusela leswaku loko hi vulavula hi vutomi ra mahlo hi ntshimatshima ya kona hi vulavulavula hi yini hi kongoma yini awuxeni hambilosa
1: xile tatana ka mambo swinene loko u yana na ndlava leyo a ku vulavula hi matihlo i ku vulavula hi vutomi bya munhu swa fana ni movha na loko u nghena magezi a wu na ku vona ndlela no matihlo na yona a wu na ku vona ndlela a wu na ku kota ku hamba nchumu a matihlo hi wone ma hi kombaka ndlela kusukela loko o munhu a tswaliwile a hanya exikolweni a hanya exikolweni a kongoma a ku a wu kuma wutlhari ku va a ta kota ku a ku hanya a wutun'wini hikwalaho ka matihlo
0: xivutisi lexi nakona hi xi kongomisa a xifundzankulu swa Nyambane ku va hi ya twa mamani Gilda Gilundu ku va na hina wa a hi hlamusela hi wutlhari lela a nga na lona loko hi vulavula hi vutomi ra mahlo mamani Gilda hi kongoma yini hi vulavula hi yini
2: kani mambo ndzi bongile kota leswi a kulega mina nga wulawula a ku a matihlo kunene i chumu xa lisima ngopfu a ku hanyeni ka munhu hikusa loko munhu a nga ni matihlo a vutomi bya yena a gi fambi khwatsi ku fana ni leswi ku fambisaka swona loko a hanya na wona khwatsi se loko hi wulawula hi vutomi bya matihlo hi wulawula mayelana ni zwonhle leswi ma hi waku kasi ku ta a matihlo ya hina ma ta kota ku vona khwatsi hi wulawula hi maendlela yonke hi basiselelo yonke hi mahiwaka lomu ka matihlo kasi a matihlo ya hina ma nga kumi mabaji ya lawa a tixakaxaka ma kumekaka ni matihlo hi wulawula hi mavhikelelo ya matihlo wo lava ku fana ni leswi hi swi tivaka ku loko hi vhukile siku ni siku lomu tingheleni hi kumana ni tipuwera hi kumana ni ku tsunyiwa hi gambu hi kumana ni swiswa swinyinga mitirho ya hina van'wani va tirha ni tisimbi leti va tsemelelaka siku ni siku se loko hi nga ti vhikeli matihlo ya hina ho rixka ho a rixkara utomi ga matihlo a hina nta a utomi ga matihlo i resume ya zwonhle leswo a basiselelo ni mahlayisela lawa a manene a matihlo ni magela kona ka siku hi ta kuma ku wona lokunene
0: inkomo hikuva se mi sungulake ku va mi vulavula hikwala ka leswi hi faneleke ku va hi landza swona hi tshimatshima kona hi nga hi hlamuselani hi mahisa ku yini ku va hi ta vhikela leswaku mahlo lawa hi nga ma luzi ku hanyeni ka hina
2: kani mambo kasi ku a mamahela ya ku va hi vhikela matihlo ya hina ku va ku hi wona khwatsi o hi nga peri gari matihlo ya hina hi fanele ku va siku ni siku munhu ni munhu a vhuka a hlamba ngohe a hlamba ngohe pelomeni 3 wa makhati hi siku a hlamba ngohe hi mati ni sabawu a loko a huma lomuruweni hi boha maokulu lawa va nge maokulu ya ku vhikela gambu lava nge maokulu xixikuru okulu xidisola lava bohaka maokulu lavaya a hi vo kwira va boha para ku vhikela matihlo ya vona se swin'wana hileswaku hi ga mafruta lawa ma nga ni mavhitamina lawa ma hlayisaka matihlo ku fana ni yini ni malaranja ku fana ni ma batata dosi lava nge ya polpa laranjada ku fana ni marakuja ku fana ni man'wani makuka malfasi makofi maxipinafri wonhle makuka lama nga ni makuka ya verde manene ngopfu wona para ku tiyisa matihlo ya hina hi kuma ku ga tinjanji leti ti nga ni omega 3 ti vhikelaku omega 3 leyi nga vitamina leyi vhikelaku matihlo ya hina hi ga mayelano ni leswi va masenora van'wana a va ma rhandzi masinora masinora mani vhitamina yinene ngopfu para lomu ka matihlo aleya leswo ye vhitara ku yini ku va hi tshama lomu ka matelefoni hi nkama wa ku leha ngopfu va matihlo na mavhuliwile ni ku copeta a yi ri koti ku copeta loko hi khomele telefoni hikusa hi interesad hi ku vona basi leswi swi nga lomu ka telefoni na hi nga swi ti ku hoxanisa matihlo ya hina normalmente a matihlo ya hina ti nyake hi copeta pelomenxi 22 vesi wa makhati hi minuti yin'we maxi hina ha swi kota ku tshama hambi ma-2-3 minuti na hi nga copetanga hikolaka ku cukisela lomu ka matelefoni hi laha ka ku cukisela lomu ka makomputador lomu ka matela ntawu leswo bya daya matihlo ya hina a partir ya nyamuntlha hi ta swi tiva ku tenge hi cuka laha ka telefoni hi mpimo hi nga tshami na hi vhulile matihlo kama ni kama loko hi tirhisana ni makomputadori komu nga ti
0: kota leswi ku nga mahanyela masikwana
2: lawakota nga mahanyela masikwana ku lava ku hi cuka lomu ka komputadori maxi hi kuma kama wa ku hi sekeleka pelomeni hi humuta matihlo ya hina hi 30 minuti xipelomeni kasi hi ta kota ku vhala matihlo vhulula hi vhala hi vhulula para ku a mihloti yona yi kota ku gisa tihlo likiya purika a tihlo gigisiwa khwatsi hi mihloti xa loko hi cuvuka ngopfu laha ka komputadori lomu ka matelefoni lomu ka matela hi kama wa ku leha ngopfu a tihlo go woma a mihloti yo woma yi hangalaka lomu ka tihlo entawu hi laho xa masangu laha ku man'wani mabadi ya ku khwamisava mo tlhavatlhava hi laha ka ku xanisa tihlo ka hina ni swin'wana ni swin'wana ndza tshemba ku kolega wa mina a ta tlhatekela swin'wana
0: i ntiyiso a ta tlhatekela tatana Armando Shabane hi wahi mavabyi lawa hi nga ma kumaka hikuva hi nga landzi leswi mamani Gilda a hlamuseleke swona tatana Shabane
1: ku ni mavabyi ya ku fana ni conjunctivitis allergicas ku ni mavabyi mambeni ma fambaka
0: kombela ku hatla kusa gezi murambi wa hina ka maputsu
1: ku mavabyi mambenyani ma hlayiwaka syndrome do dlu seko hikuva u nga pfali tihlo swi endla swa ku a tihlo byi nge na ku na byala loko u byi pfala loko wa dropa byi woma tanihileswi a hlayisa swona mamana halani lani swi endla swa ku a matihlo lawa ma vavisa ma tlhanya ma endla leswaku i nge ko va ni maribye kumbe misava matihlweni mavabyi lawa ma taliselaka loko u nga landzi swileleto leswi a mpa swi hlayiwa nthaku
0: kambe ma kona man'wani mavabyi munhu a ma kumaka hi ku hanya ka yena a nga le ku va hi cuvuka telefoni kumbe hi nga hlambi matiti kumbe mavabyi lava a nga ndhavuko wa ku munhu a nga tshuka a ma kuma hi ku hanya ka yena
1: ma kona ku ni makatarata glaucoma ku ni a tihlo na tona byi vavisiwa swi nga va swa timhangu kumbe loko a munhu a le ntirhweni a va na hisahisa tinsimbi take swi fanele ku va a ti pfekela matihlo hi mayokolo kumbe hi maskra wa sirhedlariya lowa a ti pfekela a ku sa loko a trema nsimbi swi nga enca u khatuka nsimbi yi pandza tihlo ntano lani bya ku humelela mavabyi mambenyana swona tatana
0: Armando Shabana loko mi le karhi mi cuvuka xifundzankulu xa ka Maputsu tinhlayo ti komba yini hikwalaho ka mavabyi lawa ya matihlo
1: tinhlayo tikulu swinene ku fana a lembe lebyi kusukela janeri ku tlhasa junyo hi xifundzankulu Maputsu hi tenderi 38,000 wa vanhu hi mavabyi manyingi ya tixakaxaka hikwalaho ka matihlo
0: leswi swi komba yini a vanhu vo ka va nga landzi swileleto loko mi le karhi mi rhendzeleka lomu xifundzankulu xa ka Maputsu mi vona yini leswi nga karhi swi mi vindlamindlekisa hikuva xitshungu xi nga koti ku va xi hlayisa a matihlo
1: swi kona swi nga swi kona ku ni a ku kela ka mati ya ku nwa ni ku hlamba ni ku tibekisa a vanhu mati lamanene tanihileswi swi tisaka swona ku ve ni a maxeya lembe byi khalutiki kutani mati mehe manyingi lomu ma tshameke mi mbangumbangu ku lomu xifundzankulu Maputsu kutani swi endla leswaku vanhu va nga kumi mati ya ku tibekisa kun'wanyani hi ku kala ka mintizo ya udawo a va swi tivi swa ku swi fanelisa ku yini ku tibekisa mayelano ni matihlo ni vambenyana loko va nga xiximi matshamelo ya ku tirhisa a mamaska ku va ti mpfekela matihlweni
0: mi vulavula leswaku xifundzankulu xa ka Maputsu ku ni ntsengo wa 38,000 wa vanhu lava lembe lerisi mi va yamukeleke loko hi twisisile khwatsi nhlayo leyo mavabyi lawa hi tshimatshima mi ma vonaka na male karhi ma xanisa vanhu hi wahi ya kona
1: ngopfungopfu katarata byi nyingi swinene hi xifananiso lembe byi ku mpfhuka wolweni wu hlayeke nthaku janero a joyo u koti ku bekisa kwatsenji dexe wa vanhu hi ku opera ra makatarata kambe vasalile van'wanyana manyingi mavabyi lawa ya katarata hi ku landza ku ni maconjunctivitis allergica leswi helelaka ni matshamela munhu kusukela ku ku tibekisini ni meyo ambiyenti lomu a kumekaka munhu a Trump hi ku kala ka mati ni minthuri nga kona apuwera swi endla swa ku a mavabyi lawa va va mahlweni hi ku va kona kutani hi leswi faneleke ku hlaya swona sweswi
0: Inkomu swinene kongoma xifundzankulu xa Inyembani mamani Zwilda Gilundu xifundzankulu xa Inyembani xi na ka masiku lawa hi nga ka wona ntirho wukulu lowu swi nga karhi swi wu landza wa ku va ku ni wulaphi la vanhu lava xanisiwaka hikwalaho ka mavabyi ya matihlo mi nga hi hlamusela tinhlayo ti komba yini xifundzankulu xa Inyembani
2: a ndzi bungile ka ntirho lowu tirhiwaku wa ha tirhiwaku handi kala sweswi wa kampanya ya ku operariwa ka tixanga i nga kampanya de cirurgia hi tikatarata wa ha tirhiwa ntirho lowu maxe swi komba ku pelomenos a primeiro semestre wa lembe leki ku ve ni kampanya ya ku kambeliwa ka matihlo a district ya Zavala laha ku nga operariwa 106 wa vanhu laha ka 106 wa vanhu vavanuna ku ve 44 ka vavasati ku ve 62 se a hospital provincial nga cidade de Inhambane ku operariwile 97 wa vona a Zavala ku operariwa 99 wa vona leswo mayelana ni primeiro semestre de janeiro aliás panda kuve hweti ya maio entre 4 a 8 de maio hospital provincial kuve 11 a 16 de maio va operarua 97 wa vona Zavala kuve 25 a 29 de maio quer dizer hi hweti ya maio basi ku operariwile vanhu 312 wa tixanga i nga tikatarata kambe ku ta sanguleta kambe xa segundo semestre lweyi a hweti leyi ya julio ku ni ntirho wu tirhiwaku wa ha tirhiwa ni sweswi kambe ka masingi se va operarile 110 wa vanhu hi vhiki ga 13 a 17 ya hweti leyi ya julio a semana leyi a vhiki leyi va le Vilankulu a ntirho wa ha tirhiwa kwa seyo va gama nyamuntlha a Vilankulu kambe a hi se kuma a numero total ya lava nga tirhiwa se a vhiki gitaku va ya a district ka Nganyasoro va ya operara kunawo maxi anti sweswi lava nga operariwa desde mayo até julho excepto Vilankulu ni Nyasori kala ku nga se tiva tinume ku operariwile cerca ya 430 wa vanhu wa mabazi ya tixanga ya makatarata
0: kambe loko mi le karhi mi cuvuka tinhlayo hi xifundzankulu hinkwaswo swa Inyembani lava va nghenaku lomu swibedhlele i vanhu va ngaki mi va yamukeleke ka lembe leri
2: kan mambo a lembe leki hi vulavula hi ku na hi amukelile cerca ya maduze ya ma 26,340 wa vanhu va mabadi basi ya matihlo entao swi komba ku a mabadi lamatihlo a hi falta ya basiselelo so kambe kota leswi a nga wula a nga na mina wa ntirho seyo ma kumeka mabadi laha hi laha ka swibya swinyingi swinene a leyi ya leswi swa ku ka u nga ti vhikeli ka matihlo ku kota leswi a nga hlawutela ku ni mabadi ya ku humelela hi ku kula ka munhu swi fana na ku ni tixanga i nga makatarata a mabadi ya manyingi ya tixanga ma humelela hi ku kula ka munhu ku kota munhu loko a kula a misisi ya yena yo basa a tihlugona u ga karhala ntawu yi humelela leswi va nge i katarata ntawu ku ni mabadi wonawu lawa va nge a nga ma hlayaku i glaucoma ma mahiwaku hi ku yini hi tensawu loko yi kandziha lomu ka matihlo yi mahiwaku tambe hi ku yini hi ku loko a bayisiwa tihlo lomu ka maasidenti la vafana leswa ku rhandza ku valwa o vabiwa hi bola ntawu ku humelela hi matlhelo manyingi a hi falta ya protesan basi ku ni mabadi kambe ma humelelaku hi ku landzela mabadi man'wana loko a hi ni mabadi man'wana for example masiku laha hi tali hi mabadi

0: ya HIV ma diabetes ma hlengela hi nhlengelo muni ka ku munhu a kumeka na xaniseka kula ka mahlo?
1: Hi leswaku loko munhu a vabya hi mavabyi ya tinsan'wu, a vabya hi madiabete, ma HIV, swi komba ku a munhu lweyi a ni mapossibilidade ya ku va a dzemfolvhela man'wani mavabyi ya lomu ka matihlo, hikusa for example a hypertension swi komba ku i vutomi ra ga lomu ka mbilu ya munhu hikwalaho ki nga fambi ha hombe. Entao a ngati lowu sukelaka kwalomu ka mbilu wu sirikulara wonawo a ni ti lomu ka matihlo, hikusa a tihlo ngo na wu gi lava ku va gi alimentariwa hi ngati lowu. Entao swi hlangana leswi ma ku va munhu xa a nga kumi yena ku va a wona khwatsi na swi mahiwa hi xungetana ya mavabyi laman'wana ya tinsan'wu kumbe ya madiabete. Simplement lava madiabete va karateka ngopfu swinene, hikusa loko va nga kontrolara diabete leyi a chukela lomu ka ngati va ta vula matihlo xa na va persevera ku a va woni. Entao swilo leswi swi nga mafatori xilawa mamahaku ku va munhu a nga woni khwatsi, a diabete, hypertension, assim como HIV.
0: Mamandzelt, hikuva mavabyi lawa ma fambelanaka ni lawa man'wanyana, ma swi kota ku va mi dhaha loko munhu a kumeka na xaniseka hi maxanisekelo lawa?
1: A ku da ma kona mavabyi ma dahiwaku. For example, loko a chikela a mutini wa wudahu hi a nkama na ha pfumela ha zama ku kontrolara a mavabyi lawaya para a nga valeki divhexi matihlo maxikuni mavabyi lawa ya ku hambi wo zama kanjhani kanjhani loko a celiwile ku chikela mutini wa wudahu wo khwa hi diabete for example ni tinsan'wu loko a nga landzeleli swilayelo leswi va byeliwaka exipitali swa ku a nwa makomprimido swonke swilayelo leswi va nyikiwaka siniya entao a ta chikela xa a nga ha woni swa tshuka swi karata ku va hi daha mavabyi la max for example a nga dzemvolvhela a katarata hikuva na swi sukela laha ka ku ka ku kula ka yena ka wukulu ka yena leswi swa operariwa same problem.
0: Kambe loko mi ri karhi mi rhendzelekela a swifundzankulu swa Inyambani, swi kona mi swi vonaka na swi mi vindlavindlekisa hikuva vanhu va nga swi koti ku va va ti vekisa ku vhikela a mahlo ya vona?
1: Swi kona si hikusa a ku hanyeni ka vanhu hi hanya hi matlhelo lamanyingi hi hanya hi makostume ni maabito lamanyingi ku ni lava for example u chikelaka u va byela ku a komunidade yo karhi u ku laha para mu fikela mavabyi ya n'wina ku lava ku va mu ku yini mu tirhisa a mu hlamba khwatsi a tingohe ta n'wina, hikusa a mhaka leyi ya ku hlamba a tingohe i essential ngopfu lomu ka matihlo. Va ku a hi na mati for example o hi le kule ni mati loko hi kuma a 20 litres ya mati i para a muti wonke xa leswi swa karatisa ni loko u famba u nyika mapalestra u ku ina nampod hi chela murhi lowu wa xilandi lomu ka matihlo loko matihlo ma bayisa mu fanele ku va mu tsutsumela a mutini wa wudaha se va nga swi koti ku va va tsutsumela mutini wa wudaha hikusa va le va tshama kule ni lomu va cukaku matihlo sa loko ku hi leswi va ta tshama va chetela murhi lowuyani wa mati wa xilandi lomu ka matihlo va khetela matluka kumbe mimitsi xa swa wona matihlo leswiya. Entao a falta ya vanhu ya mintirho.

0: ya wo ya ya wa matihlo kambe ka xipandzi lexi a nyambani ya karhatisa swinene.
1: Inkomu swinene, hi ta tlhela hi vuya ku va hi ta bula kambe a hi navela ku va sweswi hi kongoma swifundzankulu swa le ka Maputsu tatana Armando Shabani ku va hi tiva leswaku mavabyi lawa ya matihlo tanihileswi va nga vula swona mamani Zilda ku loko loko se hi ya ku gugeni ku huma nxenga matihlo se na wona ma sungula ku va ma basa se hi kuma mavabyi ya tinxanga mo xanisa ntsena lavakulu kumbe na hambi hi vatsongwani va nga tshuka va kumana na vona mavabyi ya ku hambanahambana ma xanisaka matihlo.
2: Mavabyi lawa ma xanisa tintanga hinkwato ova swaku ngopfungopfu ma tshima loko munhu a kula swintse yini a membrana lowu vitaniwaka cristalino loko a munhu a kula wa duwala ntawana loko wu duwala wu enca katarata kambe katarata leri a n'wana wa tswaliwa na yena a va huma ni makatarata ni ma loko a twaliwi na byona swa hambananyana makulelo ya byona ku ni ntsongwana loyi a kulaka mismo na a ni un'wana dojano swi dya operariwa katarata mbenyana a nga kula tlhasa lomu ka madzasete doitano swi dya operariwa a katarata katarata lebyi vitaniwa loko a hali ntsongo vitaniwa katarata congenita a loko jali madzoitwano vitaniwa katarata juvenile loko jali nkulu vitaniwa katarata senile ntambu leswi byinjisaka swone a katarata
1: kambe a tihlo lona li nyanya yini ku swi nga ngheni ka tihlo
2: swilo swinyingi a tihlo ka mbangu wa drone laha mba ku nyana wutsongo ku nghena nyana sava ja swi hamba timhaka a le kala ka tihlo nambi mati manene loko ma ninghena laha hamba swi hamba timhaka lavisa loko u chela magota lawa ni mutswaleliwaka xipiritana ku chela gota byin'we byi tshama loko u chela byo wu byi swi huma swi hlaya swaku mbangu laya hi byitsongo pura ku nghena a swilo tihlweni
1: kanima kambe xifundzankulu xa ka Maputsu xi ni makungu swa landza mintirho leyi hi nga yi twa a yi nyambani ya ku va ku laphiwa vanhu hi mpalwa hi vulavula hi kampani
2: xa landza mpfundzankulu Maputsu lembe byi swi kotile hi marsi hi ku pfuniwa hi vaparisero va Xipanya lani hi kotiki ku operara kwa tsenji dash a Bohwana xifundzankulu xa Bohwana hi operara kwa tsenji dash ntawu a makampanya lawa lembe ni lembe swi kota ku va ma va kona ma yinciwa tatana handle ka
1: inkomu swinene mamani Zilda Gilundu ku ni lava va hlamuselaka leswaku vamamani lava loko va tikile vamamani loko va tikile va ni swihenu swa ku va va dla misava a misava leyi ya tshuka yi mha leswaku ku velekiwa a n'wana na a ni mavabyi ya matihlo kumbe swi kona swin'wana swa fanela ku va a nga dyi leswaku swi nga tshuka swi vangela mavabyi ya matihlo
0: a xihena leswaku vamamani loko va tikile va nga a misava ndzi nge tshembisa hakunene ku i na swa mamavabyi ya ku ya matihlo maxi ma kona mavabyi ma mahaku ku va aliyaxi ku loko u ga misava na u tikile ku ni mavabyi ya matihlo si a n'wana a humaku na wona bode a huma na nginga tlhangananga a tihlo a ku a development ya tihlo poda a twaliwa television leswi va nge retinopatia de prematuridade na ginga completa ranga ku hlangana tihlo kusa ama infensions lawa yani manga a zvipungwana lezvinga laha ka ka misava leya zvimaha kuva a mama niluya a transmitira pra mwana wako se kunga humelela mabadi ya ku a kuma for example a shanga leyi nga wuliwa hi ku lega ku a tswaliwa ni shanga zvimahiwa hi ma infensan durante a gravidation durante a nkama lowu wa ku na atikile mamani ntankuni mabadi sinya ku a nga tswaliwa n'wana na hini mabadi na swivangiwa hi ku ga misava
1: a sowuri
0: ndzi nge tshembisi
1: khanimambo hi bongele vana kulori xifundzankulu Nyambani ni Mapoto mukhandlu hi wolo hi nga veka a swivutiso na yi rhanga hi xifundzankulu swa Nyambani
3: hi bongele muyanga ku hela wola ka siku va hi veka swivutiso swinganana ka varhambiwa va hina Nyambani ni ka Mapoto kota ka gaza hi 7 ni murhambiwa ta sungula lomu Nyambani murhambi wa hina Gilles de Gilond loko hi cuka hi titanga ta vanhu va kumeka kona va karhi va hlangana ni xikarhato xa mabadi ya matihlo xiyimo xa provhinsi ya Nyambani
0: a mabadi ya matihlo in general a ku na tanga
3: lava ta ku ngopfu va kombela ku woni
0: ndzi nga vula ku titanga tonke ta chekela a mutini wa wudahu maxa a partir ya ma-15 anos pra diante hi vo va taku ngopfu a mutini wa wudahu
3: hi wahi ma-district lawa ma kumekaku ngopfu ni xikarhato lexi xa matihlo ya kutani xikarhato xa matihlo hi xiyimo xa provhinsi ya Nyambani
0: a ma-district wonke mani swikarhato leswi hikusa ma a vanhu lomu va tshama ku sempre ku ni swirhalanganya leswi mahaku ku va vabya hi matihlo kumbe ku ni ku kula ka vanhu ku ni swonke leswi swi nga kona qualquer district entangu ka ma-district wonke ku ni mabadi laha swi dependera hi ntsengo wa vanhu lava nga kona ma-district leyo maxi wonke ma-district ku ni mabadi ya matihlo
3: ku na ni swakuga swo karhi leswi swi giwaku hi vanhu lava yileku swi kumeka ku na swi karhi swi nyika ngopfu mabadi lawa ya matihlo kutani ahe
0: kuni
3: ya loko hi cuka vanhu vanyingi va hlangana ku ni xikarhato xa mabadi ya matihlo loko hi cuka karhi ka malembe swi va nga voneki ngopfu fana ni leswi
0: kuni swakuga se swi kalaku swi nga ringani swi nga fambelani ngopfungopfu ni matihlo ka van'wani ni van'wani a hi ka vonge hi vulavula ngopfungopfu hi lomu ka provhinsi ya hina ya Nyambani leswi hi nga kusuhani ni Tshwane ni Praia entangu laha hi humesa ngopfungopfu a tindzolo a maphanji a tshakanyani leyi nga sardinya leyi ya yitsongwani a ngopfungopfu leswiya swa Tshwane leswiya ku ni vanhu lava va loko vaka leswiya va mahiwa yini ku va a matihlo ya wona ma tshuka ma nyakanyela ma byala misava leswi va nge yi koxintifiti allergic va ni ma-allergia hi laha ka yini ka ku ga leswiya swi humaka hi Tshwanyi ngopfungopfu maxi man'wani mabadi a ma yelani ni alimentasawu ya munhu
3: loko a munhu a yini vuvabyi ko karhi ga tihlo mu n'wi byela yini ha swi vona kanyiki ku vanhu a vona ku a get swikirinyana ha tihlo ya ku a swi ta hundza
0: ndzi mu laya ku va a lave kambetela mutini wa wudahu lomu va tiriwaku matihlo hikusa ha tshemba ku lomu ka provhinsi ya hina a hi wonke ma-district lawa ma nga ni wutirhi lowu wa wudahu wa matihlo ja loko a tshikela le ka mina ndzi mu laya leswaku a hlamba khwatsi tihlo ka yena a nga tshoveli loko a swa ku tshovela a swa ku kanyakanyela lomu ka tihlo a hlamba ngohe hikusa i murhi wa hombe ngopfu a mati pra matihlo ya hina hi wo nga murhi wa hombe wa lisima ngopfu swinene enta ndzi mu laya ku va a hlamba ngohe a chela murhi lowu a tsaliwaku a mutini lowu wa wudahu kambe loko a tlhela kaya a swi vona ku a zvi chokwadi a fanelo ya yena ya ku a wuya kambe a ta simama ni ku va a kambeliwa tihlo lekiya i a tlhelakaya a ya laya van'wani a maxaka vanghana a lava a hlanganaka na vona a ku va loko va kuma va zwa mabadi bya matihlo va lavetela mutini wa wudaha wa matihlo
3: ku na nibyi hena lomigangeni a munhu wo karhi wa tshuka a tsunyiwa va ku haa kamera mafi u chela mukatihlo swa nyika vutomi ka tihlo
0: a xi hena lexo a hi tinene lomu ka matihlo a chukwana ku a hlamba ngohe a gama ku hlamba ngohe a tsutsuma a ya mutini wa wudaha hikusa a ta chela mafi a nga ma tivi ku mafi lawayani ma tshamisile ku yini ku fana leswi ndzi nga wula ndzhaku ka masiku a ndzhaku ka program ku ni mabajwa ya ku hlangana a ku tala swinene lowu nga kona sweswi xa a hi a ku layeliwi munhu ku va a chela mafi lomu ka matihlo loko a tsuniwa a wa hlambe ngohe a ga matsutsuma ya mutini wa wudaha loko a hi le ka kule for example ka pandi ku kala ku nga hi ni mutirhi wa wudaha wa matihlo a wa fambe laha a sendotisa wodi loko vamakwerhu va hi kona sinya ku ni lava va nga trainariwa para ku va ku yini va maha ma primary socorus ya matihlo ntan loko va swi vona ku a swi dari va ta kongomisa lomu va tirhaka matihlo ndoki leswaku va tsutsuma va cheliwa mafi ya ku ka va nga ma tivi ku ma lomu ka ku tshamisa ku yini
3: loko muchuka tihlayo ti komba yini masikwana lawa to tlakuwa kutani torelela ta vanhu va khumaka ku vabyi ka matihlo
0: a masiku lawa ka davexi ma xi to tlakuka hikusa a vanhu kombe va ha tswaliwa siku ni siku ta tlakuka i nawu so swi komba ku ama palestra lawa hi mahaku ya ku huwelela ku va a vanhu va ta a va lavetela mudaho wa matihlo impela ta tirha hikusa a ndzhaku ka masiku ku hi vanhu va vatsongwani ngopfu va nga swi tiva ku loko va vabya hi tihlo va fanela ku ya mutini wa wudaha kambe leswi xa ha vona ku hambi lava va le ka tome le ka kule ngopfu loko u chikala panda u famba mimpfhuka ya hombe ngopfu va ta mutini wa wudaha va lava yini va lava ku ta kambiwa a vutomi wa vona tambeni leswi hi swi vonaka ngopfungopfu lomu doropeni lo van'wani va suka mesmo va ya mutini wa wudaha na va nga swi chumi va ku hina ho ta kambeliwa a yini a matihlo pura hi ta tiva ku ma lomuka ku yini matihlo ya hina a va hanyimeli ku va va badwa hi matihlo para va ta lavetela mutini wa wudaha
3: a masikwana lawa ka vonaka wu khapakhapa lomu swipitali vanhu va fola tibixa ngopfu kasi ku va ta pupuliwa va khala mo va matendelela munhu ma nga kona kasi ku muchuma vanhu va nga ni mabadi ya matihlo
0: bon ka tala ngopfu funzi principalment lomu ka wutirhi wa matihlo ngopfungopfu lomu provhinsi ya hina yi hambana va khala va ni fanele ku khala
3: hikuvari va tshuka va ta hweti muta ku uya hweti liya
0: hi swona hi sweswi ndzi nge va ni mfanelo ya ku khala hikusa loko va chikela va dyeliwa ku huya hi otubro leswi nga xulu leswi swa karhatiku
3: a tihlukitshukile a ti hi otubro
0: a ndzi nga ta kholwa ku va tlhelisiwa ni tihlu ka ku tshuka hikusa loko ku hi ni tihlu ka ku tshuka swi kombeka ku a munhu leti nga tiriwa logoloko ja lava va marikariwaku pura mahweti ya otubro hileswaku va pupuliwile voniwa ku a hi swaku a hi swi ringani ku va sikali ya ri va tenderiwa ka malo ya swi nga ta perigara a tiko ka yena andtan va za va kuma mipfhuka leyi ya ku leha ku marikariwa hi ku ya hikwala ka ku choteliwa hi vanhu va ku tirha lomu ka matihlo hikusa lomu provhinsi ya hina hi vatsongwana hi vulavula hi 11 wa vanhu basi ka 14 district swi nga kona lomu ka provhinsi ya Nyambani entan a vanhu lava a va ringani ku va va maha acompanyamento ya provhinsi ya yonke a hi vatsongwana ngopfu
3: a tikhari mukhomi ni mubasi
0: so
3: yonke province
0: provincia yonke ho va khumi ni mun'we nga 11 wa vona
1: rasi swa ringana
3: kuva ku heka maputu ba vari mandu kumbe ba vari mandu ka maputu intru munhu mu humaha ku n'wina seyo ka maputsu kasi ku vanhu va kumekana va karhi va tivhikela ka mababyi ya matiko
2: hi lwa ni mapalestra yana na mapalestra vanhu hinkwavo lava nakona ku ni lava opisiwiki hi vahlaka a va be medicos traditionais ni va agentes comunitários de saúde va opisiwile ku va va vona ku sungula lomani va tshamaka kona va valeleta vanhu leswaku va tsutsumela a xibedhlele kutani ama district ya lani xipundzankulu xa Maputo a hi matlhanganisi hinkwawo hikwalaho ka ku kiyela ka tintlhari ta ku londrota wo matihlo ma district ya ku fana na Muwamba, Matutwini na Mahasha a ku na vateki ni ku va vatlhaluleri bya matihlo hikwalaho ka ku pfumaleka ka ntsengo ya vatirhi mayelana ni matihlo kutani a vutlhari byi nga va kona hi ku va ku wupfisiwa va medico traditional agents comunitaire de saúde ni agents polyvalentes de saúde ta lava hi pfunaka ku va va khanela lomani ka mimbangwini va tshamaka kona leswaku a vanhu va kongoma a xipiritana
3: sinyimalahumu yanga
1: inkomu swinene Jovita Ngovo
4: inkomu swinene vanakulori loko na mina wu mi ni nyika a nkarhi wa ku va ni veka swivutiso a xivutiso xikulu ni nga na xona ka varhambiwa va hina i ku va nan'waka ku ni leswaku a vanhu ngopfungopfu vamamani va nga ni toloveta ku veka leswi vachiwaka malenti va cinca mihlovo ya matihlo leswo swi nga pfuxa yini ka matihlo ya hina hikuva hikwalaho ka ku lava ku tixongisa ku sasekisa nyana va veketela a swilo ka matihlo a nga malenti ya ku cinca mihlovo va makorikori swi nga cinca yini hi swihi leswi hi wani mavabyi va nga ma kumaka kumbe swi ni nghozi hi leswi hi navelaka ku tiva swona hi ku rhanga
2: a ku beka malenti lawo ma vitana swa ku i malenti de contact a malenti lawa ma nontswaka swinene hikusa ma dya ku bekisiwa kutani a munhu loyi a bekaka malenti lawo a fanele ku va a ma lundzisa swa ku ma ta tshamiseka va kuma swileleto vanhu lava swa ku va mi bekisisa ku yini emalenti lawa mayelana ni mavabyi lawa ma nga ka bohisa wone ku tolovela ku ngopfungopfu ku va ni ma uveyiti uveyiti hi leswi endlaka ku va a tihlo dzuka byi pumba ni ku vona kumbe naswona byi tlhela byi pfimba loko o hlwela a ku beka malenti kumbe a yi tlela na wona a kuma vuzongo a swi fanekele leswo hi nkamanyana swi nga n'wi beka uvheyiti swi nga swi n'wi beka munhu a nga ha voni swimbirhi kutani swi ni ndzingo ku dyeka swi lavisisiwa swinene leswo
4: n'wina swa nga tintlhari ta vudawu manyika a swileleto leswaku a vanhu va toloveta a ku veka malenti de contact wolawo
2: a va leleta swa ku loko munhu a beka a fanele ku landza a minawu ya kona hi ku xixima ngopfu swinene a va nga swi dyeli kusa swi nga mu onhela mahlo
4: xivutiso xin'wana mayelana ni ku loko hi cuka ka masiku ya ugamu ntalo wa vanhu se va ni mavabyi ya matihlo kusukela ni vatsongwana va kuma ni mavabyi ya matihlo va veka maokolo swi endla ha yini a ku va nhambi ntsongwana hikuva vona va dostrejanu ya ku velekiwa va yambala ni maoko swi endla yini ku va ka nguva leyi nga ka wona swi tale ngopfu swinene
2: ku timhaka leto ku kongometiwa ngopfungopfu ku tirhisa ka matelefoni makomputadori na hi nga swi londrivoti ngopfu nakona swi kumeka swi tala vatsongwana va yambala mayokolo hikuva antirho wa ophthalmology ya sweswi wu tlakukile ngopfu swinene a khale ka kona ku tlhasa ka malembe ya 90 a vatirhi ampa va le vatsongo swinene kutani amavabyi ampa ma nga voniki swa kuma kona kusukela ku lembe bya 2000 ku ta haleni a ntsengonyana wa vatirhi va matihlo wu tlakukile kutani vanhu vanyingi va voniwaka nambileswi hokala hi nga se na tlhanganisa ama-district hinkwawo kambe lwani ku va vo lava va teke ni ku va nga kona va kota ku tirha va wu landza ntirho lowu hi lani hi kumaka swa ku a vanhu vanyingi vhela va nga ni a timhaka leti ta mavabyi ya matihlo kutani swimbenyani swa dyondziwa se ni ta swi tiva swinene swa ku i nga va yini swi encaka ku va vanhu va vabya ngopfungopfu hi matihlo
4: ingopfu swinene tatana Shabani xivutiso ni nga ta xi kongomisaka ka mamana Gilda a Nyambani mamana Gilda hi wihi ntirho wu endliwaka ndzeni hi ntirhisano ni ndzawulo ya ta dyondzo mayelana ni ku va vatsongwana va fikeliwa a mhaka leyi ya ku va va kuma mavabyi ya matihlo na va ha le vatsongo hikwalaho ka matelefoni ni makomputadori leswaku va khwaveliwa ku cinciwa mahanyelo lawa
0: mambo a ntirho mahiwaku ngopfungopfu lomu ka vatsongwani hi lowu wa ku sempre hi nyika mapalestra hi dara mapalestra lomu ka xikoleni hikusa hina kumu hi ni loyi a hi pfunetelaku leswaku hi hlanganisa ka wonhle madistrict laha hi kalaku hi nga swi koti ku va hi va ni vatirhi va lomu ka matihlo hi nga Olixidomundo se ku ni mabrigada lawa hi mahaku ya ku hi fambafamba hi swikoleni swonhle a ku va hi maha mapalestra hi kambela a vanana ku va va nga matsiki mavabyi ma kula hileswaku a va swi tivi ku swini ntan'wu ku ni ntirho lowu mahiwaku wa ku hi nyika mapalestra hi va kambela matihlo loko ma kumiwa na vavabyi hi matihlo ku fambiwa ni mimirhi ni ekipi ya Banco de Oculus kasi ku va va ta tirhiwa logo a vanana lavaya xa a ntirho wa hombe ngopfu hi lowu hi wu tirhaka hi lowu wa ku hi gondzisa a ku va vanana va kula na va swi tiva ku va va hlayisa matihlo ya vona hikwalaho ka ku va hlamba tinghohe va nga tshami ni titelefoni kama ni kama na va cukisela lomu ka titelefoni va nga tshami lomu ka makomputadori ka matelevhizori na va sixtira kama ni kama
4: inkomo swinene mamana Gilda Alfred Muyanga hi leswi vutiso a ni li naswo kambe ni kumile a nhlamuxelo wa kona
1: inkomo swinene Jovita Ngovo nakona loko hi ya mahlweni ni ku va hi dokadoka hi mhaka leyi namuntlha hi kokaka ku za hi tshama lomu switulweni hi pfuxelana na muyingiseti ku va hi tiva ta mahlayiselo ya matihlo a hi navela ku va mamani Gilda Gilundu mi nga hi hlamusela leswaku mi vulavula hi ku daha a mavabyi lawa ya matihlo ngopfungopfu la ya nxanga ma swi kota ku va munhu loko matihlo ma phumela kumbe se a nga ha voni mi tlhela mi ma pfuxa ma kona mavabyi ya ku a ma pfuxeke loko tihlo li za li famba li fambile kumbe wola ya nxanga ma nga za ma fika ka xiyenge lexaku ku za tihlo li nga ha voni ni ku lapheka ma nga ha lapheki
0: hi rona ku ni mavabyi se ya ku ka munhu baxa a nga ha woni matimeka matihlo a nga ha woni fundzi hi vulavula hi glaucoma a glaucoma mavabyi lawa mataku na mamielili de forma silenciosa. Então, loko munhu ata mazwa ku ata persevera ku anga hawoni se amabaji makulile ngofu. Então, amabaji la makula na mamielili mafamba kutsongo kutsongo kutsongo anti machikela lhaka ku matihlo matimeka. Mabaji ya ku amadahiwu lhaka ku a recuperara amatihlo hilawa hileswi vula ku ku mabaji la mama ha asegera irreversive lawo amakoti ku dahiwa a nivel mundial hinganyika amimiri ya ku va a chetela para ku va a nga timeki hi ku hakisa matihlo leswaku va a baxara kutsongwana kutsongwana a tensangu ya lomu ka matihlo leswi va nge epressão alta do olho. Já a magota ni mimirhi leyi a nyikiwaka xipitali i para a chetela para ku va a kontrolara a nivel leyi ya tensangu ya lomu ka matihlo ni loko ni leswaku matihlo ma nga timeki hi ku hakisa maxi a ku va u dahiwa u tlhe u wona loko hi ni glaucoma hini wu khomo hila ka glaucoma a nivel mondiali a swi se koteka kambe loko hi xanga hawa operariwa khwatsi wu ya wona maxi na yona xanga wu ni kama ku ni kama lowaku loko u chikela xipitali pelimenxi na wu nga woni ne nghezi ne ku ketiketi ya swi nga tsandzeka ku va a munhu a operariwa a tlhela wona va nga zama ku operara pra a ta wona maxi a nga ta ha wona khwatsi ku fana ni loyi a chikelaka mutini wa wudahu atihlo na ka ha vhumela ku wona gezi na ka ha vhumela ku wona pelimenxo a mandla loko ma ninginekisiwa
1: kambe munhu a nga swi tsumbula njhani leswaku a kumeka ndzeni ka xikarhato xa matihlo hi ku hambanahambana ka mavabyi ya kona
0: khani mambo a munhu a nga swi tsumbula ku a ni problema ya lomu ka matihlo loko a sungula ku humesela mihloti a sungula ku swa tihlo ka yena na gibinza a sungula ku swa tihlo na gi zwala ku hamisava van'wani va nge ku va ni maribye lomu ka matihlo van'wani va nga woni khwatsi van'wani va wona swimbirhi swimbirhi van'wani va wona ku te kwa loko va wona nchumu lowu kumaka khwa hi nchumu wa ku na ku tikwalele man'wani na gi tlhava tihlo gi tshuka gi nyakanyela minchumu ya yinyingi ngopfu hi mahaku ku va munhu a swi vona a swi a disconfera ku nge ndzini problema ya lomu ka matihlo
1: a fanele ku mahini ka lukolani
0: loko a hi ni problema leyi a vona ku a matihlo ya mina i nge ama ndzi byeli swa swinene a fanele ku tsutsumela a mutini wa wudahu wa matihlo persempalmeni loko a district leyo o wu tshamu lowu a nga kona wu nga hi kona a mintirho leyi ya ku daha matihlo a ta nyikiwa papilo ku va a kongomisiwa lomu va dahaku matihlo
1: tatana Arman Shabani mi nga hi hlamusela hi wahi mavabyi lawa ma nga ya matihlo ma nga dayiwaka hi xinto
2: hi tlhelo bya xinto a yi kongometi swa ku nga va ni mavabyi lama nga ka dahiwa hikusa loko hi ta va hi bolini na vona mavabyi va xinto va te a mavabyi ya matihlo a va ma tivi a hombe kutani loko a vanhu lava va kongoma ka va medico traditional tanihi laha hlaka swaku va kona va opfisiweki va ma lavisa mavabyi mayelana ni swi va dyondzisiweke xiswona kutani va ma kongometa ka va gente polyvalent de saúde lava na wona hi xiyimo xavo va ma lavisaka loko va swi kota ku ma daha mayelana ni swi va dyondzisiweke xiswona va ma daha kutani loko va nga makoti va ma kongomisa a xibedhlele leswi hi hlaya ngopfungopfu makoxi swivitivi allergica ku swivitivi akuda lano va swi kota ku va va nga ma yangula va matendera hi tlhelo dya vukwalo
1: la ku tiva leswaku mavabyi loko hi makumile hi tsutsumela xibedhlele kumbe hi tsutsumela ka timhaka ta vunyanga hi vulavula hi xintu
2: ntiso kona ku dyeka hi tsutsumela a xibedhlele kutani ku ni mimbangu leyi mi nga kule swinene kutani a lava va xintu a va yaki tiko va mbangu lowo va va tiva swaku manyana na manyana a hlawulekile ku se a dyondzisiwile mayelano ni matihlo kutani loko va tlhasa hala hi ku tala ka mavabyi a vadokodela va xintu va va lavisa va va vona swaku lava ni nge makoti va ni mfanelo va kuma ku ngomisa a xibedhlele
1: inkomu swinene hi bongile nakona mabulo lawa a hi navela ku va hi nga ma fambisa na hi le karhi hi amukela a vayingiseti tinhla leti hi nga na tona ku va muyingiseti a nga hi qungela leswaku a nga veka a xivutisi kumbe mavonelo yo karhi ka leswi a swi tivisaka swona na 8700513033 kancancayi ni ta phinda nhlayo i 8700513033 a hi nyambani hi na 86 93 86 399 86 93 86 399 a ka maputsu hi na 8432212 28 7 8 2 31 05 75 1 8 2 31 05 75 1 i tinhlawu leti muyingiseti a nga qungelaka ka tona leswaku va a nghena ka ndhokodokisani lowu ku veka swivutiso ka varhambiwa va hina hambi ku va a ni mavonelo yo karhi leswi a swi vonaka swaku swi nga siza eka vahanyitiko kambe na yingisana sungula ku va hi yamukela vayingiseti mamani Gilda Gilundu mi nga hi byela hi tolovela ku va loko hi lomu ku fambeni hi vona vanhu va yambale mayokolo ku na mayokolo lawa ma tsimisiwaka leswaku munhu a nga kanga mayambali kumbe mayokolo man'wana ni man'wanyana hina un'wana ho gqoka mayokolo hi cukanga leswaku hi ni mfanelo ho xaya mayokolo hi gqoka swa pfumeleka leswi
0: hakunene a xivutisi lebyinene hikusa de facto ha vona vanhu va vanyingi va bohile mayokolo kambe a swi vhumeleki leswaku a munhu a suka basi ekaya a ya xava maokulu na nga hundzanga hi tirhi ka wu kamberi ka matihlo hikusa hambi ku hi wo maokulu la ya gambu ya ku fikela a gambu ku nga ku cunyi ya ku fikela matihlo ku va ma nga kumi puwera ma laveka ku va u dyeliwa hi vatlhari lava va tivaka a ku tirha matihlo o u ya lomu va mahaku maokulu u ya vula ku mina ndzi lava maokulu ya ku fikela gambu basi pelo menja a miti liya ya ofisiyali ya ku xavisa maokulu lava lomu va nge maotika loko ya chikela ku ndzi lava maokulu ya ku va ndzi fikela gambu va ta ku tendera va ku nyika maokulu ya seto maxi leswi swi layiwaku hileswaku u hundza sembre hi ku kambelweni ka matihlo para u ya kuma a mamedida kumbe nga graduate sangu leyi u fanelaka ku boha yona
1: swi na nghozi muni ku hi xava makolo hi boha na hi nga humundzanga eka dokodela
0: swi na nghozi ya ku va u limata matihlo ya wena munhu wa ku talvexani matihlo ya manene ya ku na wona khwatha wona xa loko a sangula ku boha maoko lawa ya ku makuma lomu ruweni u xava basi u boha na mahina ni magraduation po dilima ta matihlo ya wena u sangula xa ku ka u nga woni khwati loko u ya mutini wa wudaho u ya kuma ku xa teni ku boha maoko o nawunsa po di u boha maoko lawa u ku wo famba u kumiwa hi zululwani u wa o ku sangula ku kuma mabadyo ya nhloko nhloko yi bayisa ngopfu yi khanya ngopfu na u nga swi tiwi ku swimahiwa hi yini hinkwani swimahiwa hi wo maoko lawa ya ku ka u nga hundzanga hi mutini wa wudaho pra u kambela matihlo
1: inkomu swinene hi sungula ku va hi yamukela vayingiseti hi ta sungula swifundzankulu swa Inyambani hi ku Gaza hi ku Maputo
3: hiswona na ndzi rindzela muyingiseti ndzi va lava ku wotisa va varimandlu leswaku mavabyi lawa ya matihlo ma tluletana kutani ahihi ereditary kutani ahihi ku loko a tswaliwa munhu a tekela ku a ve ni mavabyi lawa
2: i swona kani mambo a mavabyi lawa ku ni ya ku a munhu a tswaliwa na hale la wona swi nga leswaku mambenyani ereditary loko mali kona ka xixaka ni ka vatsongwana ni lava ta ka tswaliwa swi nga yincana mali ma va kona man'wanyani u ma kuma munhu loko bya tswaliwile a kula a ma kuma matihlo ma a mavabyi ya matihlo ma tlulelana ngopfungopfu mavabyi ya ku fana ni conjunctivite aguda conjunctivite purulenta lawa ma nga tlulelana swa nga hi loko u tirhisa a xinturhwana xi a limbaka hi xone a munhu loyi a nga ni mavabyi lawa xi tlhe xi tirhisiwa hi mumbenyana ku fana ni mavabyi lawa ma nge i trakoma a trakoma byi karhata ngopfu swinene ma tlulelana hi na wone hi ku kula ka wona ma mahlweni ku kula na wona ma dlaya matihlo ma nga ha voni kutani i mfanelo ya ku va hi tivonela ngopfungopfu ka ku hlamba mavoko ku hlamba matihlo ni ku va munhu munhu a tirhisa a nturhu wake wa ku sula leswo
3: hi rona se ni Nyambani ya 7 Mongiseti ni za ku lawula Gaza
1: inkomu ka ncenca a swi komba ku va ku ri na Mongiseti a mpfhukeni na ku ri Mongiseti ya Milosa
5: awuxeni ka Gaza
1: inkomu swinene hi vula na mani hi vulavula hi mavabyi ya matihlo ku na swivutiso mina rito munhu
5: ya mina ndzi ra ku na wena hi mina Aladdin Miguel Francisco Dzimba ndzi kumakala ka Maputo a Bairro Ferroviario das Montes ya a swivutiso ndzi na xona primera coisa leswaku ha yini a tikula hina la Mozambique hi detendzana hi mapoyo ya ku kuya vanhu ta u tirhela vanhu va matihlo u za a wu vabyi vitala ni kula Africa a va medic wa spastamuxia i vatsongo vaxi a va mavabyi manyingi i vanyingi i loko u ya tlinika u nga ka mali ya nyingi wa tenderiwa ku ta hlula hambi wo laya spastamuxia lawa swi endliwa hayi ni sweleswo kasi a mi ni swo bisawuli yi pimela ku hina vanhu hosiwana hi ta hanya kwihi a segunda coisa xo lendza ku va ku ku na ni ku u tshama masiku hi ku wana swa wena a li voneki swa ku ni chukile swi ku yini na we bango swa a tiku ni chuka swi endliwa leswo swa ku a ku na vamede kuma xipeki tshama wolowo va nga tekeli ku posa u ya le mungani medicina ya u na loko u tekeriwa kahle u kahlula a swi ta hunguka leswaku a vanhu va tala va ku vabya hi matiko
1: inkomu swinene ebongeni
4: maputo kona muyingiseti hi ta mu yamukela awuxeni
3: na mahari ndzela maputo kula ni muyingiseti sinu Nyambani hoyahoya
6: awuxeni
3: a vito byale kwihi nghena ka ndzuti wa madoda
6: Lorenzo Stoll amaputo a ni lava kutisa vadotori lani leswaku a diabeta limiti la kona loko swi kambeliwa i swingaki?
3: Halo. Hi rona hi xikombelo xihorisi ku na xin'wanyana xa ku yelana ni mavabyi ya matihlu na ni xihorisi xo karhi
6: nada na li bon so a diabetes
3: a mpimo wa kona wa chukela
6: swa ni la ku tiva swa ku for example ni ya swi kambeliweni a ni tiva swa ku a limiti la kona a ni tekwihi leswi swi hi nawu wa kona swa ku pfuna u tshama na wo manjike ku laveka leswo.
3: Bungile
1: nkomsinene kancheni chaite amukela mwingisete awuswe rixele i bula na mani mwingisete a mpfuke na milawu se awuxeni rixele i bula na mani mi kumeka kwini xivutiso xa n'wina
7: u bula ni madala switori ka Jonas a swigadi maputi
1: doka timhaka ta matihlo mina xivutiso mina mavonelo
7: ya mina xivutiso xiyemayelana ni mavonelo ni nga na wona imagine na xivutiso xibedhlele a xivutiso ni nga na xona lexi a ni tirha mina a nkupfuni ya ku hisela a ni tava loko ni tirhile ka nkupfuni ya ku hisela ni gameni ni kumana ni matihlo leswaku ni ku vona mali ni ku vona entawu ni suka na na xava makolo leswi swi ni vonaku ha wona se ni nga wu tiwaswaku okay uma makolo ni nambe ni xava majini na vona ni vonaku pri na vona vhelemajini loko ni ma suse ni nombora na ha yi voni swaku yi tshame njhani oka hi yi ndlela leyi ni nga yi endlaku ka xiyimo xexexo.
1: Mayokolo u xavile na u rhumiwe hi vadokodela kumbe wa xava mayokolo ntsena?
7: A loko ni te ku vavisa ta ku veni a swi ni tlhunile leswi swa ni fika ni swi ya swi ni tlhunile enkawu ni wana xa makolo ma fika ni ni mabeke ma fika ma tshama vhele ni gama ni vona ni gama ni tirha.
1: A wu yanga ka dokodela?
7: A ni yanga.
1: Okay nkomu hi swi tile xivutiso xa n'wina maputo.
4: Mwingisete unga mfukena ku yamukela awuxeni
8: awuxeni
4: ni xelana mani
8: ni xelo khumayo yakusikela ankhumini axongweni
4: hi swona tatana nghena makeni
8: ya mina ni na swa ku tala ni nga ta swi hlamusela ku laha ni nga ta swi vulavula hileswaku a xiveleri xa mina ngopfungopfu swibedhlela ni swoswo swa ha yakiwa tindhawu ta ku hambanahambana tin'wanyana mai loko ni tivuka ku fanele xibedhlela xa laha nxongweni laha a ni kombela ku kuve ni xipesawu timaha duwenti na ku va u le ntirhweni tanihi ku veni hi ve ni debati la ku ri pisawu la ku dlayiwa hi rheti se a ku xibedhlela a ku kombela ku kuve ni mitirho hinkwayo matinyi wola wona hambi ku a hloka mhaka yi fambelani leswi swi vulavulaka va konta nume maka malaria u ya kwalikeri kama ni wo matihlo mavabyi ya tixakaxaka a swi fanele ku tiku la hina hi le kulu ka ha swekiwa vadokodela tiku la hina hi kala ku hi nga ti hi nga dyondzoli vhereni ke ku ambiwa vadokodela va matihlo va mavabyi ya ku tengela ku yini yini frike loko munhu a ya xibedhlele ku fanekela ntsongweni la va tendzela mathaki vo hlekelela a wa matihlo a ni kombela ku i li yena a rhanga va matihlo va fola hi ku fola ka vona leswaku mina ni twa matihlo va ni ndhawu ya vona ni va matini va ni ndhawu ya vona leswi swi tivisaka xiswona hi lexi ni nga ha kombela xona swibedhlele hinkwaswo ku u twa ringe ku tshama u ya nghena ku ni twa matihlo bixa hi lekulu a xi kona u nga ximahaku na u nga voni hinkwaswo ximaha hi ku television matihlo ya wena ma tirha ni kombela ngopfungopfu leswo ni kombela ngopfungopfu leswo swa ku a swibedhlela a swi forumari vadokodela va ku tendzela mavabyi ni mavabyi fane vo matihlo lavo a xaziyandi a va tirhi naswona lava khale va nga tikulele ntirho swi gaziyandi hi ku to pasara madiwenti ni fambile mina pfele kumayo mitirhi leyinene
4: inkomu babaya
3: 86-93-86-399 86-93-86-399 kuna ni mwingiseti amfukeni hoyahoya. Alô?
9: Eh,
3: baba Ronaldo u hi fanele ku sukela kwihi wa swi kota ku veka cuti swi kutani wonela ka wena
9: ndzi kumeka laha panda mujekeni la
3: veka cuwotiso
9: a cuwotiso ndzi lava ku xona hi lexi xa ku ndzi wa kombela ngopfu ku ve hi ve vhela ku ve ni va ku laviwa vadokodela vhela va matiki va ve va hinxalo vhela hi ku heyi hi ka sotreriwa hi matiki
3: mbeti
9: mahenabasi
3: bongela Ronaldo hanyani kwa seka panda mujekeni Alfred
1: kancanicayi mwiseta kona mpfukeni auxeni komba kuva kona mwiseta mpfukeni mwiseta kulasa lixile
10: auxeni
1: hi bula na mana
10: Sebastian Albert Chiziane wa ku hanya Patrice Lumumba de Selvay xayixayi
1: hi vulavula hi timhaka ta mavabyi ya matihlo xivutiso
10: mina ngupfungupfu xivutiso a xi kona swinene ku va ni wufakazi mhaka leyi yi vuriwaka ya timhaka ta ku kuma yo kola u xava u nga zangi mali hileswaku resetariwa se ndzi ni wufakazi naswona swilo sweswo hikuva swi ndzi humelerile kambe hikuva laha u ka ku va swi nga ni humelela se ndzi tsutsumile ndzi ya xibedhlele manje mhaka se yi nga kona xibedhlele leswaku heyi loko u yo ya fika loko va ku nyika phepha va ku tekela masiku ka maholonchumu swo leswo kula kambe a nge soli hikuva hi leswi va tirhisaka swona se a yi le ku khangata leswaku heyi a hi ti voneleni kunene hikuva mina ni n'wi wa kona wa ku ni nga kuma ni xava se swi ni mahela hi fate loko ni tshamile ni cuka ku kumeka leswaku i ngini wo wonanyana swibutswana swa misisinyana hi mpfhukeni maxi rona tihlo a ri se mahali swa swa ku ka li nga woni maxi xi kona xiwupana lexo xa u nga xi refana kani mambo swinene
1: inkomu ni ku tshemba leswaku vadokodela va ta ve va ku nyika tindlela tinene leswaku u fanele ku endla yini ka matshamelo lawa maputi
11: a wuxeni mwyingiseti u nga mpfhukeni
12: lixile n'wana mamani pompon
11: pompon ni xiselana ma
12: Isidro banzi ya pari dixidengele
11: hi swona tatana Isidro veka mavonelo
12: a ku sungula no losa vayingiseri hinkwavo va ra de Mozambique ni losa varhambiwa hinkwavo va ra de Mozambique na yona ra de Mozambique na yona yi losa a xi wo tisa mina xa ku sungula hi lexi ma xi nga ku vave timbilu wena makoni wa mina Magela hi nga vaviseki hi swona leswi kisi ka delegate wa hina a ra de Mozambique aliyas a bulula nyamuhla li ni ntokoto ngopfu swinene li khuluma hi ku xaniseka ka hina vanhu kula ka mavango ku hambanahambana agora xiwutisa hi lexi hi kan'we na makovidado kan'we na makovidado ngopfungopfu vasawudi hi na xitshungu tiko na hina ka Gaza hi ta yi kuma njhani dyondzo leyi yi ta fika njhani dyondzo leyi hi ta le kuma njhani u tivelele bokera de Mozambique xa pasa 41 a nga fitisi rindlo ya yena lomu hi nga kona hi na xitshungu apena kwalomu doroba ri ka janinjaiso a ti-dosmilo ogama dosmilo hali ni nga kona ku tala ka doroba ka xifundza ku xaka Gaza hi vanyingi a hi na sisteme mativizanu hi lani hi ta ku hi famba hi yiviliwe hi lava maribi sociali ndhawu hi ta le kuma njhani a wu tivileli la ntokoto la sawudi hi tlhela matihlo i xa ku sungula swivutiso ni u xi lehisa nyana maci ni kongoma ka n'wina va covidada xa rabi xa n'wina va covidada ni covidada lwa nga khuluma swa ku vanhu a va tsutsume va ya tinyangeni papa ni kombela n'wina xifungo mi ni twaku loko mi twa matihlo kumbe mi twa ku vagwa kumbe mi twa ku vava tsutsumani mi ya xibedhlela u ya hlupheka kona u ta gama u tsaleliwa reseta u gama u famba faramasi a ni ni famba faramasi famba xibedhlele u ya fikisana na vona u babana na vona va ku tsalela reseta u ya a xifaramasi u ya xava mimurhi a nyangeni covidado u nga khuluma swa ku a hi tinyangeni vo ya swekiwa xifutha matikimende sa kutatarukela oya sembiwa ikanganyisiwa ibelwa tisolo inga ya kulani batsali ba hina we matihlu imavagwi manga kona ya ku hamba na hamba na ku memesa mesa tihlangi yini yini non te nada veri ku kula ndirizimu kuti agora akakhela leza udawula ntumbunuku ku ngeni ankawa wa vayivi vayiva ku tshitsunga ndawu hi ku kandza kanya papa a covid dato ku kombela xitshungu xi ya xibedhlela swa swinyingi swi ta swi kuma ku xibedhlela hi ku gamisa kambe a ni kombela n'wina vati va madivi ya sosiyali varhangeli va makereke va nga gwela xitshungu leswi u nga tirhisa hi swona vona xibyi ta ngoma a swi sindzisi ku tlhela u engetela matihlo mhaka ya zulu ya ku tshuka nada u kuma ku ta ntirhweni hikwalaho ka tihlo u kuma ku dya hikwalaho ka ku vona tihlo xin'wana ni xin'wana lexi ximahaka wena hikwalaho ka tihlo hi nga tshika ku swa ku saseka beleza mantenya ali on the voices star ku va makwenu va hina va kale va pulunza va nga tsaliwa va nga wonanga va lava ku wona ku wena u nga xikwembu xa ku nyika matihlo i nga tlangi hi wona u veka swimbeleketana swa misava swo ku hetela nkarhi u gama u feriwa hi matihlo ku va kona lava lava va ma lavaka matihlo lawo loko a ni kona loyi ni nga mi hoxela mahita ku nika kona a ni rivalile mazimile n'wina xitshungu xa laha Mozambique kwidadu kunkuranderu xivayini hospitali on a vida Izidro Banze kusuka ka Sports Administrative de Xidangele bondi
11: inkomo swinene
3: kulani mwengisela senu nyambani hoya hoya
13: i fela u khuma ya tlhela ka vuya a ku ni marito matsongo ni nga ha masiveli akha masiku ndzhaku a ku ni murhi lowuyani wo khohla vito a wu tshamaka xikaxana a wu vuya va kopi kumbe va komba va koi manimanimani vetu leselina lweswo a madaha a matihlo mavabyi lawaya masi nyamuntlha murhi lowu wa wehe kona se nyamuntlha ku ni tsunami lowu a xavisiwaka lomu xitaratweni va nga tsala ka phepha lako loko pfula mukhuhlwani wa daha tindleve wa daha tini wa thoneketa futhi va hete hi ku mbala benda va ku a lo daha swa ku la u gamu lo miyela se ni wo matihlo nakona wo wa chela sani na ku tiva ka vakonvidado swa ku yo tsunami lweyi wa daha matihlo ke kumbe yo engetela ku daha matihlo ke ku leswi a swi tshami ku fana ni vhiki ayi ni xivitiso lexi ni nga kombela ku va ka vidado loko ku fika nkama kumbe va nyika marito va hlamula xivitiso lexi ni fambile mina felo khuma hijaku
3: xibongeri felo va xitsalele xivutiso va ta hlamula
1: ka ncenca hi mwingiseto ya kona a wu xeni
14: lexiyile
1: bula na mani hi dokadoka hi timhaka ta ku hlayisa a mahlo ya yini
14: Sivinya u Andre xikolo barisingu xexaya
1: ngena makeni
14: ya mina ni karhatiwa hi matihlo kusukela toximili vinti doxi ni gidela xibedhlela kola ni gangeni ku fikile swaku hi toximili evintsenku va ku a ni ye ni ya operariwa hi dia dash de junio loko ni fikile dotori a ku a karakasi ehalitsongo a ni tshame treshmese ni tshamile treshmese ni tlhela ni ya na va ni nyika magota va ku a ni xave magota ate hi marso wa lembe leli etlheli ni ya va ku a ku na dotori wa matihlo a ni tsalise numero ya telefone va ta ni vita manje a tihlo la mina la xikerda ni ku vona a laha voni leli lin'wani ni vona ku karhateka me a va ni risetani maokolo ya likansi ne ya letura no va munhu ku fika ni nyamuntlha ni leswi swa ku hileswaku yini a ni swi tivi manje ni twa van'wanyana va ku a hweti yi nga ndlula va operarini matihlo manje mina va ni bula swa ku a ku na dotori wa matihlo agora a ni tivi swa ku hileswaku yini xibedhlela xa yena xa la xiyaxayi kha ni mambo
1: inkomu swinene
11: hi ta yamukela
1: Juvita
11: Maputo a wu xeni
15: xile
11: ni xitelana mani
15: Alberto Manyo wa Khongoloti
11: tatana Alberto xivutiso kumbe mavonelo
15: ku sungula ku chesa xipirikasal yi nga yi twa ni varhandziwa va hina hinkwavo va yi pfunile swinene hi timhaka ta matihlo hikusa matiso manilisima swinene mahanyelo ya ka hina hi na vanhu hinkwaswo leswi swi tivaka ya pfunisiwa hi matiso.

0: nabona bafana banyingi susu abakutira tisimbi bakusordara tisimbi havana ikipamito havana maoko leya kuona lavayani ya masaralieru kufamba kama siku lisiyani swegeya matiso kuni leswi nga lava ku vutisa vadokodela lava mamana va ni swihena leswaku loko va ri ni n'wana omutsongo loko ku nghena misava lanyani ka tiso ra vona liya va chela masi akeleti damayi a ni lava ku tiva swaku a leswi swinene kumbe ku phazama ka vona ku va nga na vutivi naswona ni kaleta kolana a ni lava ku kombela ka vuhosi swa kahle ta yintama hikusa vadokodela va matiso va kala i vanhu vanyingi swinene va nga bixini ku va va dayiwa matiso maoperasao masi leva muito tempo miso vambenyana epazimbenyana siku va fa matiso disease a na ya nyimela disa ya ku dayiwa matiso masi lembe ni lembe mafakulidadi ya hina ya maformasao ya vadokodela ku formariwa a ku va nga yimili kumbe vadokodela lava nga va formato vanyuwana ku formariwa va nga swi landzeleli leswaku dokodela ni swi tivi kutani tshamisela hahombe hina varhambiwa ka hinkwaswo na khesa ni ta nyima kolana ni ku kha ni mambu hinkwenu hikusa ni mitshumele xitima swinene para hina va ya tikiko
1: inkomu
2: na ni mungiseriseni nyambani hoyahoy Right, a vito zwala hiku mungisetwa swikota ku ngena kanzu to madoda.
3: Ah, ndi makwa ku ya ka mafuyani ka hunwini.
2: Ta ku kuma kwa.
3: A chi utisu ngana chona, hile cha ku la ku tiva ka va visitador va hina lawe ngana vona lawe, leswa ku ra koteka ku hika part ya zwinwana nwana leswi hi zwino tetelaka. Leswi ndzi patsa to tisumusumu majala ku nasika kama drogas lawa e possible ku swidlaya matihlo ke si leswo xivutiso loko ku tiva nhlamulo wa kona ka va covid xivangeni
2: bongele makwako
4: inkomu swinene ka ncenca i mingiseto ya kona a wu sweni
2: hi wona nkama
4: a wu bale ka mingiset lexile
1: nakona tswemukile
4: ncenca a wu sweni
5: Lishile baba.
4: Bula na mani?
5: Bula na Ndlazi Ashimbutso.
4: Tatana Daniel Ndlazi.
5: Ina baba.
4: Inkomu, hoyo, vulavula hi ku hlayisa matihlo. Mina swivutiso kumbe mina swin'wana mi nga na vula ku va mi nga vekela vadokodela va hina.
5: Ni na swa ku vekela vadokodela. Lusangula no cancer anhlangano lowu ni mabulo hinkwawo mina kusukela 2022 ni karakiwa hi matihlo ni yile exipitali mikama ya ku tala ni pindhelela va ni nyika mahuku ni ya suka ni ya xahixayi va fika ku mahuku lava nga ku nyika hamanene cinceriwa va ni nyika man'wanyani ni ve na wona majasi yantshwa Então, 2023, em julho, meu paleca, eu vou na Kutongo, mas eu fico lá mangou gama, até ninguém me quer uma gamele. Me fama de bezela, ele, pindera, xai, manjacassi, gumani a 2000 a clínica. A clínica meu fica no Niqueira Malema, eles vão ganhar Niqueira, só nem posso no Barangantumo. Então, logo ni ya vala una katarata, amala ema oku, loku ti maukolo, amatiko lao. Si, chafu, si kaya ku njo zono sti, ateni ya mkele ni otamu papa, ni wuni ne ku tonga, ni ama oku, ni nchu, ni okara lo jbeze ni otamu. Ina ka loku vata vola, wako tata epuna lava, wako opera la matiko lao. Ava komunikari futu, kubewa ejele, ma istume tena, wana tono, utoto wako, eh, kama si, yako ni mkawa, wako, kuyukui, eh, kasha kulteni, ini. Ayoku mchumi otama. Niso sinikarele hospital papa ino dama kinina niku yini asuma inchumu. Kan mambo.
4: Nko msinane bongini? Juvita?
1: Anga kwa na mwingi set.
4: Romau?
2: Sen mwingi seti

0: tanga seve kona na hikari huona kama kambi muyanga ma oitu nsingwenda hita wa hambana kuna mungi seti wa kukumesa hoye hoye
1: au shirini
0: ehe avetu zare kwe hingia na makini
1: kugusavu kati au nane uya maati
0: hakukuma
1: prinsa sere haiti kukaka uundi kuhi aani
0: hakukuma achuote suche
1: ee nejiwe hindi na sandi aji nali kasi ina ya matosu na kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk futhi singalesona imawa yiniki ngezinga
2: manje a swi lava ku a nga phinde ku sa swi twisisekanga leswi a nga vula swona
0: ule a wu voni ku hundza doge metro
1: a ku hundza doge metro
0: swimayiwa hi yini wa yile xipitala halo kumani
1: waku
0: wa yile xipitala ke
1: wa yile a kome go yile ka masiku ku ri u nga na u kambela ba yona zwi tsena ma tsama ma tsitse
0: bunge la hemu kumi khwatsa themba zwa ku a jwa tsitse se
2: nkomo ka ntsha ya mkala mngiseto ga mas na ku mngiset rishile mngiset hi ta kombela ku hi swihantla mi veka mavonelo vito ku sungula
3: a vito Emidio Ribeiro
2: valaaangiseti
3: porque mina de ni nga tswaliwa a le mivabyi lexi biri vatswali va mina loko va ni byela ntao a wu a ni konsikile ku wona a wonanyana na so vona mabuku ani swiwona ndzeleke ni swibedhlele a swi kotiki antoni va lava ku taka sirilo ni fanele ku enca yini va ku aya mahlweni no ka nga ha
2: voni mi nga phinda swivutiso xa n'wina
3: papa
2: mi nga phinda swivutiso xa n'wina a mi hlamusela ku yini
3: va ku mina na hi mutsongo va vabyelavangu xibiri hi xitshwa a ntawu ni reeka na swibedhlele loko ni kulile a ni kosikile ku vona lowa nkarhi ni vonanyana a mitalo no hanyanyana mara xo se a na ha yi voni mitalo vanhu va lava kotaka va yingisela leswaku ni fanele ku enca yini para kuvatiko ma nga ha koniwari ni nga ha voni pri kasikwini a ni voni nchumu so ni hlikani ko ni vonanyana kutsongo
2: nkomo hi bongile ni ku tshemba leswaku vana kulori i nkarhi wa ku va hi nyika mukhandlu varhambiwa va hina hi ta sungula hi swifundzankulu swa Nyambane mamani Zilda Gilundu swivutiso swa vayingiseti mina Ritimuni hi kama hi kongoma Maputo
4: hi rona ndzi ta sangula fundzi hi lexi a ku gamesa ni nga xa fresh kwa xivutiso lexaku ina a nga koti ku vona laha kusuhani a nga swi koti ku vona mitsalo leswo swa fanela ku va tsutsumela emutini wa wudaho wa matihlu kasi ku a ya nyikiwa a mpimo wa maokulu lawa fanelaka ku boha leswi swi maheka hi ku loko ni ma-quarenta ani xaparti ya 40 ani xipradiant a tihlu xa ga sangula ku va ki va ni wulolo ntan'wi a va fambe xipitali a ta nyikiwa riseta ya ku a vona mitsalo a n'wani leswaku a nyikiwile maokulus maxi a nga swi koti ku vona hi maokulu lawa hileswaku a munhu loyi podi a hi ni problema ya glaucoma porque loko u ni problema ya glaucoma hambi ku ni maokulu ya ku graduation ya ku hambi u hi nayo a wu voni xa ka va vabyi va hina va vanyingi loko u ta mu byela ku papayi leswi u nga naswo mamana leswi u nga naswo a swi ringani ku va u nyikiwa maokulu aswiringani kuva kuma graduation vavanyingi avavumeli xa hina hi ku hambana hambana talvesh kuni lava va ku poda ku a ngima ndzi munyika basi a graduation leyi prama ndzi ta mi tsakisa maxi a hi ku hi swona leswi ndzi vulaka ku hi swona leswi nga humelela na yena maxi tinyake a zama ku va a timisela a tlhela uxipitali a ya marikala ku consulta hambi ku hi ku laveka ku a cinca hi uxipitali pra xin'wana poda cinca a ya sanguleta ku marikala consulta pura a ta tiva ku cini a nga naxo a xin'wana xivutisi lexaku ina ama alcohol ama refresh ku ama sumusumu lawa hi nwaku ina ma vanga ma problema ya mati ok bon ama alcohol nga sempre un producto químico nga droga kuni ma vanga ma problema ya matihlo si hikusa kuva ku humelela kuva ku hini maalterasawu ya matihlo man'wani madroga ma fetara
0: man'wani loko a nwa byala a tshoka matihlo
4: a ti leswaku tshoka matihlo ma tshuka maka ma mahundza maxi kuni lava ku nwa byala a byala leki ya talvesh gi kriyela maproblema ya ku a nga woni fundzi hikusa mina xa ndzi ve ni maexperiense ya munhu wa mubabyi a nga ta exipitali na nga woni maxi loko ndzi ta vulavula nayo ndzi mu nyika mimirhi ndzi kamba ndzi mu layela ku va a nyima ku nwa a chukwata a munhu lweyo entawu swa maha ku hi nga woni a hi wonke mabyala depend ya mabyala depend ya leswi a nwisaka swona depend ya ma-abitus ku xitumi xi ya munhu lweyo yenawo entawu leyi ya a xivutisi xa mafi ku chela lomu ka tihlu ka n'wanana loko a vona ku a tihlu ku tshukile o ka byala misava ka bayisa a ndzi vulavule hi swona ku sanguleni a swi pfumetiwi leswi swa ku cheliwa a mafi lomu ka tihlu tanto ka n'wanana tanto ka munhu wa hombe entawu loko munhu wa papaya a wutisile a chele xikarato xa ku ina yena a fambile exipitali leyi a byeliwa ku a xanga hi tsongwani kambe va mu nyika magota loko a tlhela a le va le ya hi tsongwana a nga operari kambe ni leswi wa ha tshamile le kaya a nga ha woni papa a ku tshama kaya a hi solusanwi leswi ndzi ku byelaku mina hileswaku u simama u ya exipitali u ta kuma siku ya ku o u ya kuma mun'wani a muvonile wa matihlo a ku cihuka a ta ku hlamusela leswi u nga naswo leswi swa ku u byeliwa ku i xanga podi na ku hi xanga basi podi na ku hi xanga ya sosiyadu ni mavabyi lawa va nge yi glaukoma a glaukoma mesme swa maha ku munhu a timeka matihlo ma nga woni ku kota leswi ndzi nga vula hi swona mavabyi ya ku a ku na ku operariwa u tlhe u wona loko ni mavabyi lawa ya glaukoma entawu laha podi na va wonile xanga ya yitsongwana maxi hi ndzhaku ka xanga podi na hini glaukoma kambe entawu a mhaka leyi ya ku hini glaukoma yi nga ta kotiwa hi ku baha maokulo a hi ku vo ala ku nyika graduation a hospital va chava swa ku va ku nyika graduation u gama u nga woni hi maokulo ya ku ma nga ta ku pfuna nchumu a lexi ma yisaka ku nga woni i ten sound yi nga kandzi halomu ka matihlo xa mun'wani muyingiseta a wutisa mayelana ni tsunami si swa fanela ku va a chela lomu ka matihlo kumbe a oroketa a ndzi swi ku amayisa ku yini hina hi linada u nga oroketi tsunami u nga cheli nchumu xa murhi wa le handle ku tshika lowu u nga tsaleliwa emutini wa vudawu swi fanele leswaku munhu a suka for example a vona ku tihlugani a nge tshukile a tsutsuma a ya farmasi hina a hi layeli leswaku munhu a ya farmasi na nga se sangula hi ku hundza hi mutini wa ku kambela ka matihlo hikusa ku kota leswi hi swi tivaku farmasia i negocio liya loko u chikela farmasi a nga ta ku byela munhu ku mina a ndzi swi koti ku tirha leswi a ndzi swi tivi ku swi tiriwa hi yini a to teka mimirhi a ku nyika a hi wonke magota ma tirhaku a matihlu mavabyi wonke a matihlu kada gota leki hi tsalelaku hina hi nga vahlari va mitirhi leyi kitira xungetani ni vuvabyi ka munhu ntawu ndzi ta nyima laha ndzi siyela munghana wa mina leswaku a hlamula swin'wana yenawo
5: khani mambo haleno xivutiso ximbenyana kumbe ku vilela ka hi nga va tatana Izidro Mbanzi lwa beke xivutiso lexi a sungula hi ku va hlaya swa ku a misango ya radio a yi tlhasi ka gaza a yi tlhasi swinene a ni ku vilela swa ku a nga kumisa ku yini a nga kumisa ku yini a ku va va yingela madzungula lawa namuhla nga ya nkoka swinene ku va ma nyoxisa kambe nakona a khanela hi tlhelo bya ku ni leswi na yi bula laha ni nga swi hlaya swa ku a munhu a nga swi kota ku va khalota ka mitirho wa xinto dokodela wa xinto leswaku a nga lavisiwa kambe na ni hlayele ni swaku leswaku a dokodela wa xinto haleno ka mapoto ku ni lava nga kuma a mfambu lowu va dyondzisiwile swa enceka hi hinkwavo ku kumbe ni vo lava dyondzisiweke hikwalaho ka ku biha ka nkama wa kona sweswo van'wanyana a va na ni xitidadi nakona ku ni leswaku va ku ni mabula ngopfu swoswiswoswi swi nga yenca vatirhi lava va homboloka na yi nge ku vilela ka hini a setori sawudi kutani na tlangela xivutiso lexi ni ku vulela kwaku papayi a ni kombela leswaku vhela a munhu loyi a titwaka swaku a fanele ku va a lavisiwa matihlo a nga kongoma xipiritana kambe lava va nga bekisiwa va nga formariwa matlhelo mambenyana leni swipondzo xa mapoto loko va nghena ku khalota ha kona va nghena ku kongoma kona xipiritana kumbe ku va hi le kule kumbe va khalota ha kona lomu ka vatirhi lava xinto va va kongometa xipiritana va nga va humbulukisi na khensa futhi ka tatana Izidro Mbanzi loko a hlaya swaku a vanhu a va kongomi xipiritana hakusa i ntiyiso a tihlwi byin'we loko byi ku ba byi pfalekile a ha voni ku fanele ku va mexi hi tsutsumela xipiritana leswaku byi ta hatla byi voniwa byi bekisiwa byi dahiwa tihlo lero
2: kutani
5: tatana mun'wanyana lani Simao Andre a khanela leswaku kunini a yi xibedhlela na yinawu a va ni va mu nyika mayokolo kutani matihlo ma nga voni a swi fanela ku va u tlhela u tshindzekela kona u vo yingiseta swinenenene swileleto sweswi va ku byelaka hakusa a mutirheli wa matihlo halaya a waleletiwa swaku i fanele ku va tlhamuxela dwinti lweyi a yaka laha ni xipiritana mun'wana ni mun'wana hi ku hambana ka mavabyi lawa matihlo i fanele ku va tlhamuxeliwa swaku i ncwini swi encekaka na yini matihlweni swaku i nga va katarata kumbe i nga va kuma matihlo ma nga voni ha hombe kumbe i nga va glaucoma i fanele ku va tlhamuxeliwa ku va a swi tiva na yena a va pfumela swaku leswi va ni byeleki laha swa ku matihlo ma nghena ku vona hi swona kutani u va u swi landza
2: inkomu hi bongile ngopfu swinene a ni tivi kumbe hi 30 segundos mamani Zilda u nga siya ntsatsiyo xi hantla ngopfu swinene
4: bongile a celeleto leswi ndzi ti siyaku leswaku vanhu vonke kusukela vanana ka lala va hombe a va laveteli a mintirho ya wudahu ya matihlo para va ta kambeliwa matihlo hi va ni pasiensa hikusa ko mahawula la avatirwa va mintirho leyi vatsongwana entanwu a hi laveni honkheni a ku hlamba mangi ya hina hi hlamba tingohi hi tsika tingohi ta hina na tibasile
2: inkomisionele hi bongele a ku va hi tule ntsatseyo nakona hi bongele eka varhambiwa va hina lava va teke va ta hi pangalata ni ku va va hi dyondzisa ku hi nyika tindlela tinene ta mahanyelo ku va hi ta hlayisa matihlo ya hina ka ntokadokisani lowu wa rad mosambiki gaza maputo na inyambani inyambani hi ve na tatana kumbe hi ve na mamani Gilda Gilundo a xifundzankulu xa le ka maputso a ve tatana Armando Shabane mintirho leyi namuntlha yi fambisiweke hi Orasi Romau inyambani ka maputso Juvita Ngovo kancencai xifundzankulu gaza Alfred Muyanga inkomu swinene hi bongile hi ta tlhela hi vona na masiku lama taka ka yin'wana mintirho migqivela loyi a taka 7 hours na 10 minutes hi ta ve la ku va hi ta tokatoka hi tin'wana bye bye.

kasele dropere la ka kumbe shefonza nkulu maputso iko la ka retola nkulu ro wantiro rigo barto shisano itatani manyawo kusukela le mugangene wale maheleni lanake antlanga wa antla wa bola wale umbeluzu ungata vika vikisala ya kasi ntla wa bola wa klubeda manyisa ile swi mutsemisa ka kuva mufikisela ko ka hlikane wa namuntla lana dropen la kanchancha itsidza ku xifundza ku lugaza ku tsutsukela tana ku tsutsukitselaka a swi mfulana leswi kombisaka a bye bye kumbe ku salisa ku ka nguva leyi ya uxika mathomoni makatekulo swi mina lulaka swona kwana ka hlikani wa namuntlha welcome bem-vindo hoyo hoyo yamukelani ke kulosela ka Rui Makaringi tintambu na tidyondzisiwa kusuka na doropeni la ka ncenca eka vutlhavukanyisi bya michini bya ndakulo ra ntirho Frederico Mabunda loyi a nga na vuseketeli hi ni tshemba bya tintivi tin'wana hi tlhelo ka ta teknika ke hi vulavula hi va tekniko va mayimutsuri provinsi ya leyo maputu na inyambani 14:33

14:34 minutes xitarevela leswaku tintambu namuntlha ti donsiwa kusukela xifundzankulu Gaza dzongeni ka tiko ntsindza wa adropeni la ka ncenca ilaneke a nhloko mhaka kumbe ntshimatshima namuntlha yi nga ta va mitlangu ya ku yelana ni mikhumbisano ya bola hi xiyimo xa swifundzankulu leswi a dzongeni ka tiko hi vulavula hi mahi musuri provi.

Bank mundzuku na ku simamisiwa mitlangu leyi ya the Bizound the Aura kasi a xifundzankulu enyembane kola a xivandza nyongene hi ta va na ntlangu lowu no valiyansa wa le ka machichi a nga ta fikafikisana na Timuza a football club hi leswi kasi mi tshamiseke ku va hi mi phamela swonako ka nhlikani lowu wa namuntlha tanihi vuleke ha kona enhlikani lowu kasi wu kombisaka a mphumelanyana kutsongo nambe hi leswi dyambu la na doropeni la ka ncencai li jumajumaka a mphumelo hi lowu na wona wu nga kona ke hikwalaha ka swimpfulani a leswi swi tshambetelananyaka na ka kutsongo hi ta rivula leswaku swimpfulani leswi kasi hi leswi swi kombisaka a ku saliseko ka nguva leyi ya nyan'waka ya wuxika 14:36.

44 minutos jeleka majambu ya tami nkangu ya kuti samiri lane pataka sweti chile sunaru maputu gaza na inyumbani radio musambiki zonge ni katiku na muta tani yivuleka ako nasa kumaka imi nkangu na yela na kasi nimi nkupi zanu ya swefu nzankulu le sunaru swa zonge ni katiku sunaru kuva mundzuku itava na mitlangu na yelana ni xifundzankulu nyambani kasi namuntlha tsimatsima i Maputo na agaza kasi na kulorwa ntirho a yi karhi a hi tivisa leswaku ku ve na ku cinca ka matshamelo inga leswaku a ntlangu lowu wa wu lulamisiwile ku va u yisa.

0: I came to be yours ive pangala tiwa ka se ntlawa lowa vayimbeleli va kolomo tikweni ke hi vulavula ntlawa lowa makapada ya xikoka u nangalebyi nakambe ku kumekeke mun'we ka vayimbeleli vakulu va ndhuma hi ximo xa tiku la Afrika-Dzonga kola xivandzanyongene Rayfield kasi lweyi i nga mun'we ka vavumbi va ntlawa lowu wa vuyimbeleli nakambe Stimela kasi na mi leswi se ya sukeleke misava a ritulakwe hi leyi leyi ya hayaka mahlweni ni ku va leyi pangalata leyi tsundzuxa nkarhini lowuyani ke a yisa mahlweni nyiko leyi ya vuyimbeleli 17:02 xifundza xa xigubu xin'we ka khume la swifundza na mune swi vumbaka xifundzankulu Gaza namuntlha xi le ka nkhuvuwukulu hikolaka ku kulungela ka mune wa makume wa malembe kasi a xifundza lexi na xi tlakusiwile swa nga xifundza hi ndlela leyi hi ta teka liendzo na hi kongoma ko xigubu n'wana lowu nga ka xifundzankulu Gaza mintlangu ya ku tiyisa miri ni swin'wana leswi nga karhi swi endliwa ndleni ka vukulungeli bya lesiku likulu hikuva hi liko ka nongonoko wa ta mitlangu ya ku tiyisa miri tshiva ntshima wa hina i ta va ku tiva ko ka murhangeli wa xifundza lexi Almeda Gloom hi wa matshamela a tiva leswaku ku ka karhi ku yisiwa mahlweni ntlangu wukulu lana a mintlawa ya bolo ya swifundza swa ka xokwe na xigubu yi ringanaka a un'waun'we lipeleli
1: lipeleli ruri a hi navela ku va hi loselaku hinkwavo a va yingiseti va radio Mosambiki ngopfungopfu switichi a swinharhu Maputo Gaza na Nyembani eka kunene kona lana namuhlana hi kulumengela munhu wa makumi ya malembe
0: tatana Glom loko mi hi kuma na mi hi chusa hi ta rhanga hi vatlhavukanyisi va mintlawa leyi hayimbirhi hi ndzhaku hi ta kabeta ya n'wina ku va mu hi papalatela leswi i nga mfambo wa mintirho na hi kumeka ndzeni ka wukulungele leli ya twanana
1: a twanana ri na nyikela sosfra u kuluma na trenador
0: i trenador wa ntlawa wihi wa koho lweyi hi swona hi swona Ishikani Ishikani Ishikani ya ine ya mkuma botardi Ishikani
1: Ishikani Ishikani kan mambo
0: e vulavula na maneke antla wa lo mu tlhavukanyisaka hi
1: wa
0: ko
1: ilo wa wa ndindiza
0: isona ndindiza intsinza ivila said ashigubu isona u famba njani ntlango ku sungula
1: ntlangu sweswo wo ringana hikolaka u hi ka swivila mahari tima xi ntlangu hale equilibrado ka nkarhi wa sweswi
0: hi swona a handzu lowu kombisa yini ko ka ntlawa wa n'wina
1: kombisa i siku la ntsako hi leswi hi yimelaka swa kona hi yimela ku hi nga wina ntlangu lowu hi ta kota ku engetela a matsaku lawo ka xiduku xa hina xa ka xigoto
0: swa tshembisa
1: swa tshembisa ina mayelano ni mabelele lawo ni ku tiyikelepela ka maxikadzo ra hina swa tshembisa ka kunene leswaku hi nga huma na hi wina a ntlangu
0: lowu hi nga londzovota nkarhi lowu ke ku va mi endlanyana a nhlelo wa leswi nga mafambelo ya ta mintlangu ya ku tiyisa miri kolano a xigubu a mintlangu yi famba njhani
1: mitlangu ya famba kasi ka nkarhi wa sweswi hi kumekana hi nga beli a kampionati leyi hi tolaka ku bela ya malembe swi vona swi lunghisaka hi bela leswa mato swa matorneo swa ma-top 8 leswi swi hi mahaka hi tlhavukanya hi kota ku vona a majwalwana ma nga nyimi ma kumekana ma bela a bola siku na siku
0: nambiswilixitano a mitlangu ya bolwa hi leyi tlhavukanyaka kolano a xigubu
1: hi swona xa hi tlhavukanya ngopfu a ku na a finitsimana bya humaka mahala mafinitsimana hinkwawo ku beliwa ngopfu ku kombisiwa a ntsakulukulu ko yaka bola ku hi siku leri rhandzaka ngopfu bola vanhu hinkwavo va nyika swa vona va tsundzekela tikampo ta vona a ku a mitlangu ya bola ntlangu a maikipi hinkwawo ma kumeka na ma tilunghisela mavhiki ni mavhiki hinkwawo ha mitlangu
0: hi swona hi khesile ke hi kombela ke ku va hi bula na mutlhavukanyisi wa ntlawa lowu wa le ka xokwe a tiva leswaku mintlawa hayimbirhi xokwe na xigubu hi leyi ringanaka ha bola lin'we ka ntlangu lowu se wu kongomaka wuganwini na ukumeka nzeni ka ukulungeli dwale siku likulu la ndindiza ndindiza nga ntsinza wa shifunza shashigubu ikola ka mune wa makume wa malembe inhlikane yamkuma iswona hi kombela ku va hi twa marito ya mutlhavukanyisi wa ntlawa wa le ka xoko ya kumana
2: Carlos Mate
0: minjhani ku pfuka ke
2: kahle hina hi tin'we
0: a handzu lowa un'wa huma mahlweni ko ka klubi xigubu xigubu wa mi tsakisa
2: tsakisa hale ku tlangeni ka bola hi sehela xoko ya draw hale
0: ko ka xokwe hikuva muli trenadoro wa selesawu a mitlangu yi famba njhani ko xokwe ya njhani yena ndzhaku ka tindhambi leti ti mi dumeleke a mi swi koti ku va mi kumeka ka campeonato provincial na mi swilexitano a mitlangu ya ha yisiwa mahlweni
2: sekoteka ku hi ta kumeka ka provincial wo matshamela ku ya lembeni makarhati ngopfu a mi nga na byalanga masi kutsongotsongo a zima ku rekuperara ta swi vona masiku phambeni
0: bya tshembisa hi swona hi khensile kha ri ngana bya 7:08 minutes hi nkatsakanyo hi ta bula na murhangeli wa xifundza xa xigubu tatana Almeida Gilumbi kumbe se swa koteka ku va swin'we hi yisa mahlweni mabulu lawa hi tshembiseke ku va na wona nkarhini lowu hi swona hi khensile bya 7:08 minutes 23 segundos Almeida Gilumbi murhangeli wa xifundza xa xigubu hoyo hoyo inhlikani ke murhangeli hi kombela ku va mi endleleta a ku nga ko ka murhangeli wa xifundza xa xigubu swa koteka dza 7:53 segundos oyo oyo oyo oyo
2: ruina kutwa
0: iswona hi khensile tatana gilo un wa un ka mavonelo ya n'wina i handzu lowu u hlamulaka ku tinyiketela ko ka mitlawa ha yimbirhi xigubu na xokwe maikuma maikuma ke
2: na maroi na kuma
0: a hi ku a handzu lowu wa un'wa un mintlawa leyi ya xigubu na xokwe ka ntlangu lowu kumeka ka ndzeni ka ukulungeli bya xifundza lexi xa n'walungu ka xifundzankulu gaza u hlamula leswi nga ku tinyiketelaka ka mintlawa ha yimbirhi xokwe na xigubu
2: loko hi vona leswi endlekaku andzeni ka kampu rui swikombatano i equilibri leyi hakunene yi kombisaka swa ku a bola a xigubu labeliwa na ka xoko nakona labeliwa a loko a mixivo ya hina ya kova hi nga endla kambi ya ku fana lawa andle ka ku va ntsena hi nyimela a siku la ku fana ni namuntlha majitani mfumo wa xifundzantsongo xigubu hi ta va ya mahlweni ku va hi kungheta swa ku hi ya mahlweni ku va hi ya tinja a entrekambio ni madistrict man'wanyana mazakunene roi i ntlangu lowu wu nyikaku ma nyawu swinene loko hi cuvuka i majunior lawa se ma chapelaku ka masene leswivitaku swa ku i mavhivheri ya mundzuku ntawu hakunene swa kombisa swa ku xa ku karhi xi kona lomu ndzeni ka kamba
0: hi swona murhangeli loko hi hambukanyana kutsongo ku ka ntlangu lowu hi nga vula yini hi leswi hi nga mitlangu ya ku tiyisiwa amirhi ko xigubu handle ka mitlangu leyi ya bolwa la ku khaveliwa minenge a ku na mitlangu yin'wana leyi yisiwaka mahlweni kolano
2: rui ka nkarhi wa ni mixu loko hi ta ve hi li le ku vekeni ka swiluva a prasa lana ndindiza ku ve ni ku phikizana ka majuvani in atletismo ni ciclismo a ka tintanga o ku seja ka rhambu la xinuna eka rhambu la xisati ntawu swi vekile ku va hi va ni ku na kona ku va hi ya mahlweni ku va hi xikubirirawu hi tumbula a matalento lawa i nga mundzuku wa hina tani district ka mitlangu ya ku tirhisa miri ntawu hi navela ku va hi ya mahlweni ku va hi hlohlotela alomu swikolweni alomu mabayiri ku va ku ni nkunguhato wa ku maatletismu macyclismu swi ya mahlweni hikuva swi landziwa i ta ve umundzuku wa ku va hi pfunetela ka ku kula ka xifundzankulu Gaza ka xiyenge xa mitlangu ya ku tiyisa miri.
0: Hi wihi anorho wa xifundza xa Xigubu ku ka mitlangu ya ku tiyisa miri? Ha tiva leswaku xifundzankulu Gaza ku karhi ku yisiwa mahlweni mitlangu kumbe khophizanokulu, Xigubu a nga khanga kumeka ku ka khophizano lowu. A mi xuvele kumbe a mi norhe ku va lisiku lin'wana mi kumeka ku ka mitlangu ya ku fana ni leyi?
2: Loko hi cuvuka ro hi potential dad leyi Xigubu hi nga na yona hi vakhavele va bolo ya mitlangu ya ku tiyisa miri rohi a norho wu kona kambe hinkwaswo leswi swi lavekaka ku va hi ya mahlweni ni ku va hi lava a xuma hikuva hi nga ti talisa ka campionato provincial hi fika phakati ka campionato se hi gama hi gingima entawu swi fanela ku va hi ya mahlweni ku va hi tshama hansi na vahanyi tiko van'wamabindzu hi cuvuka swa ku i swini leswi hi ngo swi endlaka ku va loko hi ta va hi ya nghena ka campionato provincial hi nga va na ku gingima hi nga va na ku hlupha association hikuva hi ta va ka segunda tercera jornada hi tlhelela ndzhaku kambe a swivu kona vakati ka mfumo wa xifundzantsongo Xigubu.
0: Hi nga vula yini ke hi tlhelo la ku kumeka ko ka rhambu la xisati ka mitlangu ya ku tiyisa miri?
2: Rui lexi hi tsakisaka ngopfu lomu a district la Xigubu rui ku ni mamana mun'we lweyi i nga dirigent wa football club Dindindiza lweyi a nyikelaku xitaju ka majugadori ya football club Dindindiza entawu leswi hi swona swa ku swi na lisima ku hi teka ka vamamana ku va va tipatsa ni mitlangu ya ku tiyisa miri loko hi cuvuka hambi hikwalaho hi nga kona rui a ka nhlelo lowu hi wu endlaku a lava va kumeka ku na va hlalela a ntlangu leyi wa xokwe na Xigubu i va rhambula xisati rui entawu swi hi nyika manyawu hintawu swa ku vamamana na vona va kumeka phakati ya ku va rhandza a bolo alomu tshitu la hina la Xigubu.
0: 17:53 a nga navele ku va ya ya mahlweni ni ku mu hetela nkarhi mi le ka siku la ntsako wukulu 40 anos no e brincadeira maritio gamo tsatsiyo
2: rui na tshemba swa ku u ta largara xitudio daki yapo loko a wu swi kota a wu ta ku minenge mbirhi u ta tipatsa na hina kusukela nkarhi wa vhintora ku ta va na xipetaku lexikulu hi ku dlongozela munhu wa makumi ya malembe na Xigubu a swi simekele tani xifundzantsongo
0: a n'wana a ta ya n'wereve
2: hi swona leswo ku ta sala wa ku sala rui
0: hi khensile Almeida Gilumi ku va mi tipatsile na hina ko ka nongonoko lowu wa mitlangu ya ku tiyisa miri lana mu hi teleke ni mahungu ya ntlangu lowu klubi kumbe Xigubu Association de Football Xigubu klubi Association de Football Xokwe nena i ntlangu lowu kumekaka ndzeni ka vukulungeli bya munhu wa makume wa malembe ya xifundza lexi xa Xigubu xin'we ka khume la swifundza na mune swa xifundzankulu Gaza khani mambo. Thank you very much. Mathomo ni makateko hi leswi mi navulaka swona na hi ku a ntsako hi wukulu a nkhuvu hi wukulu swinene ku Xigubu n'walungu ka xifundza enkulu Gaza a wukulungeli byikulu hi leli ni nga karhi yisiwa mahlweni kola ya ntsindza a Villa Sets a Ndindiza hi na 17 hi tlhatekela 15 minutes hi nghena ke koka hora la ugama kana nongonoko lowu kumbe majambo ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri.

0: loko u tshembisa leswaku u nga ta za u pfokhile mpela swi ri lisima tiphini na u cuvuka ndzhaku ngo vo phoqa nawu ke ku khuva mundzuku ka siku loko swi endlisa xileswo u endleku hinkwaswo na u nga landze nawu u ta tshukoti hala khombo ke Mr. Bennett karekana za 7:20 ximun'we ka vayimbeleli i jala ntamu ke li tumbulukaka kula xifundza nkulu gaza leli li vuleke leswaku o manru hina mali loku sala ndzhaku lowu tipatsa na n'wina ko ka nhlikarhi lowu wa ta mintlangu ya ku tiyisa miri lweni na va tipatsaka na hina i jale la ntamu na lona vuke Nicolau Mukhavele ku va hi tela ni leswi nga tilulamiselaka ka ntlawa lowu wa vatlangi va mintlangu ya ntumbuluko na ku cuvukiwa a 16th edition of the Jogos Esportivos Escolares, mintlangu leyi yi nga ta yisiwa ka mahlweni kwala xivandza nyongeni hi n'hweti ya Agosto a tshunelaka leswo a xifundzankulu i Nyembani Nicolau Nhlikani.
1: Vatlangi va ncuvani muravarava lomu ka Gaza hi lava va yisaka mintirho ya ku ve va tilulamisela hi laha ku lavaka ya kona matshan'wini ya ku ve va kumeka ni ku ve va kombisa xifundzankulu Gaza ka ta mintlangu ya ku tiyisa miri hi xiyimo xa xikola swi nga ta endleka le xifundzankulu i Nyembani ka n'hweti leyi taka. Mintirho leyi katsa ku veni ku ni ku tsemba ni ku ve ku lulamiseliwa leti yelanaka ni timhaka ta ntshimantshima ta mintlangu leyi hi vulavula hi ncuva ni muravarava. Marito lawa ma tlhamuseliwa hi lwa vonelaka mintlangu leyi tatana Bernard Nkovani lwa tlhamuselaka leswaku mintirho leyi fambaka hi laha ku lavaka ka kona na cukisisa leswaku ku nkarhi lowu ku karhi ku landziwa leti yelanaka ni ku ve ku yisiwa ntokoto ni entelelo wa ta mintlangu leyi. Nkovani lwa tlhamuselaka leswaku loko ku ta hela xiyenge lexi ya ku cukisisiwa a entelelo wa tidyondzo ta mintlangu leyi ku ta va ku landziwa leti tiyelanaka ni ku ve ku dyondzisiwa hi ku hambanyisa laha ku nga ta rhanga ku dyondzisiwa leti yelanaka ni ta ncuva ndzhaku ka swona ku ta landzela leti yelanaka ni muravarava. Xifundzankulu Gaza hi lexi xi nga ta va xikombisiwaka ta mintlangu leyi hi ntlhanu wa vatlangi ni vambirhi eka xinuna ni vaxisati lava va vekaka xiboho xa ku ve va kombisa xifundzankulu Gaza leyi a yi Nyembani hi ntshimantshima na va vula leswaku va ta va va tlakusa a xifundzankulu Gaza eka ta mintlangu leyi.

0: va ya va ya landza ta dyondzo va nga cuvuki leswaku xikolo lexi tshamisi ku yini, lava nga ka xona va tshamisi ku yini, kasi a va landzi ku va va dyondza va ta va titlharhi ta mundzuku. Hi loko hi lava ku vuya eka vatswali yo va chavelela leswaku a va tsaki lomu va nga kona, vaton'wana va kona va hanya hi kona hina vatswali lava hi nga na vona haleni ya va hlayisa. Loko xi tshika xi humelela lexi xi va lavaka xi lavaka vatswali hi kona hina ku va hi va yamukela, va tshika ka va teka hi xo karhi, va tshika ka ta nhloko wa tekiwa hi nkarhi lowunene hi vitiwa xibedhlele ku matenderiwa ko leha loko swi nga leswilo swa ku tlula mpimo. Kasi hi rhandza ku va hi khensa hi ku hetelela, hikuva swa kala swo leswi swa ku munhu a nga tshuka a susa n'wana wakwe a n'wi pfumelela leswaku a mfumo a wu yisi mahlweni ku n'wi tlharihisa. Hi rhandza ku khensa ngopfu swinene.
1: Lourdes Matshava, murhangeri wa ntlawa lowu kasi wu lulamisaka ku va Gaza kumeka hi ku hetelela ko ka mitlangu leyi 16th edition of Jogos Esportivos Escolares. Lourdes, karimambo, bon fin de semana. Ni kutwa ngi hotsa ku na xa ku karhi. Lourdes Matshava i murhangeri wa xihubyana xi seketelaka vantshwa a ntirho ni mitlangu ya ku tirhisa miri, kasi khambele leyi a nga zanga a vulavula na a kombisa xihubyana lexi, a vulavula na a kombisa a ntlawa lowu a wu rhangelaka, Comissão de Preparação da Província rumo à 16ª edição dos Jogos Esportivos Escolares, mitlangu leyi nga ta yisiwa ka mahlweni kola xivandza nyongeni a xifundza xa Nyambani hi n'hweti ya Agosto a tshunelaka. 17:38 hi karibama gansulama kulu na kongoma ugan'wini hi le ka mahlavu salana.

0: Ndzisito na siku rita 6 minuti vulile ke mingisito kura ndzeka leswaku leswi swi nga ni masungulo impela swi ni magamuke hi ba maganso lamakulu na kongoma a ku gan'wini ku ka nongonoko wa hina wa namuntlha kumbe ku ka nhlikani lowu wa ta mitlangu tisa mina lana hi tshimatshima hi vulavuleke kasi hi mitlangu ya ku lumba a minkhumpizano yikulu ya bolo ya xiyimo xa swifundzankulu maputsu na inyembani le ka maputsu kumbe ku yisiwa mahlweni mitlangu ya ku lumba a kwarta jornada kasi Nicolo Mkagaza ke mitlangu leyi lumbeke a kwarta jornada hi vulavulini nyana ku tsongo ke hi ntlangu lowu yisiweke mahlweni a xifundza xa xigubu xikarhi ko ka mintlawa ya xigubu na xokwe ntlangu wu kumekeke ko ka vukulungeli bya mune wa makume ya ku kulukakusiwa ka xigubu swa nga xifundza lana hi buleke ni matlhawukanyisi wa mintlawa leyi hayimbirhi nakambe ka hi ve hi bula na hi ve hi bula kasi na murhangeli wa xifundza xa xigubu Tatana Almeida Gilumi hi tlhelo la mitlangu ya lomu swikolweni ive hi bula kasi na Lourdes Mashava murhangeli wa ntlawa lowu u lulamisaka a ku kumeka ku ka xifundzankulu gaza ku ka mitlangu leyi tshunelaka na hi tsundzuxa leswaku mitlangu leyi leyi nga ta yisiwaka mahlweni ku la xivandza nyongeni a xifundza xa nkulu inyimbana hi n'hweti ya August Nicola Mukhavele lweyi na yena a vu a hi teleke ni mahungu na mayelana ni ku tilulamisela ku ka xifundzankulu gaza ka mitlangu ya ntumbuluko jogo stratinage Carlos Sibindzi ku sukela le ka maputsu na yena a hetelele kasi ni mananyawu na mayelana ni ku humelela ku ka ntlawa lowu wa 17 Mayo mahlweni ka Lingam ntlhari wa mabola ya ku yanguliwa amambirhi Nicolau nakambe na yena a ve a hitela ni mahungu ya ntlangu lowu Clube du Blain Dois Ferroviario de Gaza 1:17:48 ku nga le khale hi ta ku ponto finale hi basta lani nga ta tlhelaka hi hlehleleta mintirho ka vanakulori va leri ri mila xichopi haleni ka Gaza lava va hi pfuleleke mukhandlu lowu kusukela nkarhi wa 14:30 se va ngurangureka va kumeka kola xitudio na vulavula kasi a nongonoko wa kona a wu gami ke hi tegemeta ku nga le khale loko hi ta va ka Zoitorish
1: Hey, beautiful girl, come along to kiss me.

avilikidweka nganga wachikumbane province ya Gaza. Mateu Sansao Mutemba avile dintu wa hombe wakudwa ni vakolonyi ahawa angabashi patana ni Dokodele Eduardo Monjane ngudi dembe da 1961 mkamu angabashi pinda ngutsei wa shaishai achiwa kase achihuelela temakata kudwa ni kolonyi. Avide Eduardo Shivambo Monjane mkamu angabashi fushela tekodatu da Musambiki achikukela tsei wa maana sonju nida angachitumakona etabashi zivana ni Mateu Sansao Mutemba yuwa wanga hakulaka kuwini koveva idiwa mwewo wakudwa ni nkuyuni na vadiha hanze kaditiko. Ngudi dembe da 1964, Frelimo iku Frente de Libertação de Moçambique yuide ishi rumela para Moçambique Jueli Gudwane Shibambo. Ayo wanga ziwana ni vampenyane wanga wachidwa ni nkuloni kufana na Nisamora Mozeji Mashele anganga wachilembeni provincia ya Gaza. Vavide vachitula tsewa Maputo amuwa vanga vacha humula kona ntini kama Teu Sansao Mutemba. Vona vavide vachiumba na madono wakuni kovedwa ni nkolonyi wa Mputukezi. Ahawa vanga vachitula tinga donato kona Quarta Region Militare ya Sul do Save. Tidinga angutiwa mapoisa achikolonyi ikupide. Mavide machiti ziva toko na vatu. Wawa vavide vachiwombana ni kuwa kambe vavide vachizivana ni Jueli Shibambo atsehiwa Maputu. Ahawa vanga vachi mahata kuwiniko vezama kuwiniko veva tsulupetela kasi kuwiniko vasi vachiwombana madona kuwiniko vedwa ni inkolonyi. Frelimo ivide ishi umbana iva kambe ishimana mampene masochwa kukela nguma dembe ya 1964 nkamu seku nga wako chikatwa imbi. Adina ninchano wa magumi ninchano wa madembe ni mararu ngutanga ene Sansao Mutemba.

0: preta. Aí o manito pro. Se bolinha se vira, Daniel. Ele é que no voo.
1: Tso na mungana mungiseti ku sangula ka mitiro hile rimla tshwa ka sekule ganya munhla ifamba kala loko zwitaku meya no ititikweni ga Msambiki ku sangula ka u tjaga siku xingetano hi xaxameto wa materiala ndzeni ka chikhatana ku sukela ntsindza ka mitiro ya hina ka maputsu ta kuma mahungu ya lumtikweni handle ka matiku hi ndzhaku hi ta ku gondzela tihlokomhaka ta mahungu ma fanele ku andza hi 22 hora xa atikweni ga Msambiki ndzhaku ka tihloko ta mahungu u ta kuma longoloko wa Sena Berta kala loku ku nga zwithokozelo kala loku kunene hi tave kusuhani ni 22 hora xikhati tsha mahungu ya provincia ndzhaku ka mahungu ya provincia ya Inyambani hi ta sala ni ndzima ya tisimu ni mabulu kutani ni bulu hi ku phinda kala loku kunene switaku meya noit atikweni ga Msambiki Idrasio Makondela ka ku hengeleta a mitirho leyi ya sikule ganya munhla ku xivela wingi setigine.

0: chai. Mwa chai.
1: Ah, ngawela thayimu man. Wena loko o vala ku vitana kala tiku gonkhle igizwe zwako ndza vitaniwa.
0: Vata zwako wa uye le ku tshemo famba chitikilichi ya. Chako famba sei unga uye. Ayanzi tela tonani. Atanzi heka heku ntsikisa ta chitikini chako kalanga uye.
1: Antona luanganga. Wena wapungela.
0: Azapungela. Wacha tumaka ta chitiki pe wata kunzule heku suka tikilo ta wita wanuna. Kale ya ta ula ula wewe chai wewe wato lo vela kunzuhuru lisa bulu kulu mkati.
2: Ndi tsanze ni kukome chiwa ugalaha, ni chikupuna ndivi koti, ni mata ndivi koti kunwa, ya laha.
0: Henga wala kufuka.
2: Sa, utanza mpisa kwa tuma hongo, nganzi siza nyana.
1: Wene, henga muzika, awule lirazi lava hako.
2: Nganzi kiawa jesa hako, so kula.
1: Wene, luku uso atora, wa ula ula.
0: Hane.
2: Kiawa jesa hako, so kula.
0: Na, iso, etanjala. Kwa kulu, ee, kutu ngitiva kulisa kulaha.
1: Loko a helwe umuti wako. Loko o zwana ku anga zwiti kuria. Nga nyike legiane go tatatata kwa madisi.
2: Ngwathai ngwathai unga mahilejo ndishofiara.
1: Na.
0: Hesa.
2: Eh ya.
0: Nda ne lulamisa
2: tsatsa.
0: Majala ba.
2: Ya.
0: Bala utakuta hekuma kwa live
2: kokolela
0: kelela. Ya. Ele ke nana nya. Kula kwa tsenye ka tsenye na ti hunyise nwa
2: thai. Ndzi ka ndzi bulola no vako.
1: Le givange i primary.
2: Ah, nga ndzi ka ndzi ndzi nka vakokwana.
0: Eh.
2: Thokosa.
1: Kona kambe le mahaka ka wena. La hi hungangile. Rizwe.
0: Ah, vale o que tá feio, essa.
3: Ei, ei, ei, ei. Essa. Ah, já legi original. O que como aqui?
0: Legi o flan marquei o legi com casaca negona.
1: Legi o que chaca na negona, mas já. O tati o anel.
0: O gaso. O gangue nilo. What do one and look? What's a relay lesson? One and lens element to quench and again. Oh, my good. Cookilum look one at the a cook get a very, as you pay for. Ejala ligala.
2: Oh,
0: what is it?
2: Yanis. What I, Ungashagan is
1: living.
0: No,
1: don't
2: you get a little bit? Hizo ganga wakilo.
1: Na
0: babu.
2: Baba gument.
0: Oh, wativa lizwaku. Wativa lizwaku. Loku vate taimu gumende. Ilo mkakuve hiye na. Ni satu wakwe. Va jombisa kutontonto. Va furisa tinkluma mgangenu waki wakila. Kusukela le mwakwene. Kala senu parajina chikuyancha dekele. Loku woku gerevere hivyo na. Amufumu. Awukweli mufumu. Vateke kukula
2: kumakwa. Hinga njima gumele. Mena kuwana u gerevere. Anziku hima gizle ya machayina. Ya kufambe wako ni mumu kangala haka mumu ni usiku furisa
0: projetu tonto elektrika
2: projetu yini
0: projetu tonto
1: elektrika
0: lisha ku ikezi gihuma kuhile kabujomisa kajala
2: hewena
1: zizi
2: kasi ama kanjwa kone muma kumaku hingwe na kumuma hajwale kaku
1: positiva kuma hajwala hina
0: hesa hisangulili lezi ipimisanili giga jwala gama mbukwa hichigelu lechu hilumka projeta kujwala mikanjo lezi wako akhelu gaku karu kuve ku mikanjhu liya kuve hi libika a byala gamambukwa makuno a byala gamambukwa gita swikota leswaku ve ku dawa yini a tikaruso hila hi wonile ku na kula ku tlheluka ku karhi hi byala kasi kuve hi jomisa li gamambukwa se ri kun'wanyani le gamakanjhu hi le gi makuno ku nga ni projete ya thondo n'wathayi hi nga teka byapa lexa ku tele ka mkombi va yi tsele chiluku
2: Ndzi ta ku byela kwatsi wa tisa chilungu.
1: Povoado de Quilare, projeto Tonto Elétrica. Este projeto visa aumentar a rede elétrica das comunidades.
2: Kaku agona lego loko ndzi ku nyika ha projecte
0: wa loko kende ndzi kombe ku uri
1: ha wa zwiti va ku chini Antona
2: nyima ndzi wula wula
1: ka nyima wola ku shashametela hi ku jika jika kula ku hi batalela bya laga hina wena loko u zwitivile ku u chikela na unga hena matshamela ngono chikela ku gumenda nwathai ei ndzi na ni chikarato kani leswi nyamukhandzi na chomu hina hava tsetsa lavo ka vanga hina chomu makunu wona ugumu kungalo a wona chomu swa mayiwa zvevo
2: nga nyima ndzi wula wula ndzina ni gona legi ndzi gi tshemba ku mina ku hamba va joni va ta va ta la gona legi ku va kuma ngopfu tichabawa swo enda hi ku ndzi mi lomba a siku gin'we basi mu ta tshama nako
1: Kutsongwa nika kona
2: uya. Ndzi ta ku kuma ku hi kutsongwa loko.
1: Nada.
2: Anzina
1: hina heti vanhe magona hekula.
2: Agona le kunwa thai gini njombo.
1: Wa iti va project le hinga nayo. Hekudzelelo i thonto electrica.
2: Ita vuvuma project loko ndzikulomba gona. Wowo.
1: Ngamahle.
2: Ndzikulomba basi masiku mambiri ha. Uvuka unyima.
1: Na hele kutira hezwilo. Hela kutira hele zwindi mitamu ya hina.
2: Gumende. Gumende nga ndzivona ka timaka leti sa wana.
4: Laha ka mutini
2: lowu. Wana na kuloni wena ungamahle.
4: Laha mutini lowu. Awasati ina nichimu. Koto mwona kukuwati fama.
2: Ina zazitiva.
1: Wazwana kusuvuka ni mishinzi fama zitama tihunye. Zipunke. Kupuke puke ati nzokati. Hibika jala. Gita cheni kwa ginwi. Agi gonwi wa mahala.
2: Mwataye zingi.
4: Mwataye
1: zingi. Anzili wa woka.
2: Agona legu luku utuko. Luku njituku lombo. Utakle wala nukunzinyi kelesela gona gambe.
1: Zana nani ningu nywa mtu.
4: Hasa hatona. Wena
2: kumende
4: unani mijanjala ngwetu mpala vanyo zwoni ku leswi ungana uzula ula
2: ku makweru makweru
4: anzi ngamiela nzi ula ula usunguka twa kutekwe loko uhini zwilo zwa wena zwikukarata akulika ka wena hile zwa ku nga zwirwala ufambana zwa mabangeni kuti uyi bangeni hambile zwinga ku hina hilo mu ka project ya hombe kale zwile bangeni
2: tsirivalele makweru
4: tsikurivelisa ku yini uta ula ula higona utsandzeka kuri ha a jala legungano u la kuveka a gona unanga zwizwa
2: ku
4: ina ina loko ho famba kwa sinani hosini ndzi ruma nwa thai a famba metramu uta humelela
2: u ngase mu chike metramu a himbeteni kwa lahina va vanharu la chikwana mahale swa
1: sangwe loko ndzota mina le kaya ka wana ndzi kunzila ku hundzibela zwo ndzibela na ndzi nga hina chomu ta fumela.
2: Eh, lijwe zwito wa nama dota lesho.
1: Ah, henake.
2: Eh.
1: Henake, mina gumendi itivana na mina ku mina loko ndzi nga le ti hunyi ku nga ta huma
2: masango ndzi phaza mile hekwa la ndzi rovaleleni va samona
4: wa swita ku yini atona
2: eh
4: usungukati legu utivu wako kani leswi ndzi vanga se swi tiva tsena leswaku ndzi ta ku byela ku loko ke ku che manzi ku avo sangula kula ku aku sheweni la mutini hi wena ni male usisi
2: ndzi swi kumile
4: ya hi zwa leswi nga thai
1: loko ati sako amanziko ati mhaka letitinga zwati ya huma kuli
4: ya
1: aku giku che aku dasesa la mutini kanwa thai na gumendi ane haleri hingonutisa.

0: Atona. Papa Atoni. Papa Atoni.
1: Katame.
0: Kasi chini.
1: Akuyi moya munhu wo nga ndzi tela mina ndzi swi
0: tivi. Ina. A moya.
1: Ina.
0: Chini.
1: Ni ku ni ta yi sungula hi kwe a ndzi swi tivi.
0: A chumu wimpela hi loko wula. Hi hina yi nga maxaka ya wena. A nga kona mun'wanyana wo fanele ku ya mujete bya wena. Wula wula kata mina lula.
1: Xo karata. Chini.
0: Mina ndzi sati wa wena. Loko u nga byeli mina u ta byela mani?
1: O xi vona. Ndzi swi rhandzile ndza maha mangava ndzi nga ma tivi ku mangava ndzi mahaku.
0: Ina.
1: Ndzi chikela ni ya ka baba gumende ni.
0: Le va xavisaka mabyala.
1: Ndzi nwa byala. A ndzi nga hi na mali. Entawu ndzi mu tshembisa gona legiya ni ku ganya hi gona legiya. O xi vona. Xa n'wathayi a wula ku. Lingo che ndzi heleketa le mali mina amali a ndzi nayo
0: maji atona uma hili leswo
1: o isathane ni ku
0: yini chakasi a byela gako na ji ku nghenisi ku yini ku za wena uya uya chicha chachi chumwa hombe
2: papa mali leswo
1: wananga ku bayiseka ndzi nga bayiseka
2: papa uma hili hi ku yini papai?
1: A ndomba loko yi ndzi telile n'wananga hi sweswo. Xa ndzi kombela wena n'waliseti.
0: Mina?
1: U famba sene wa wola ku amali a yi se yi kuma.
0: Nodo. Mina ne a ndzi mbikeni ka mhaka loyo.
1: U lava ku ndzi kandziya.
0: A mabaji ya wena lawo. Mabaji ya wena lawo. Ndzi ku tshika u fa u to ri hamangava.
1: Amali ya ku a ndzi se yi kuma.
0: U ta yi kuma kasi a wu va tshembisangi.
1: A va tenda lahi va tirhaka la anti leswi xikona ku tirha mukulu a va tenda lahi va kuma hi xikwaza.
0: U nganga muni wena wo u ya nyikela gona gahombe hi kota ya byala. Hambi u nganga ya wena.
1: Maxi a ndzi nganga mina.
0: Futsanuna loyi ndzi nga tekiwa yena mina.
1: Nyamuntlha leswi a ndzi nganga leswi.
0: Wena u mukisa tinganga totlhe kwalaho ka wena.
1: Mina ndzi
0: ma totlhe tinganga a va ha ti tshembi. Maxi hi n'wina mumahisa ku leswaku a tinganga ti nga ha tshembiwi. Cini lexi u mahetela ku kata mina lexo?
1: Va tenda na vona va na lesini. Mina
0: a swi mahiwi leswi u kata mina a swi mahiwi. A swi mahiwi.
1: Wa xiza n'waliseti. Xikwana ku tirha a mutirhi wa xigwaza handle ku tirha lava ku boha mathayi lava hikuva a va tisi mali lava. Lava xikwaza chukwana va tshama ni mali. U nga mu vona munhu a wulawula xilungu a ku yini a basa ku vipira ku hakela mangava matenda va nga ni ndzi nga va tirha mina la a tinjombo a va
0: maji kambe a mimoya ya kona leyi nga tela wena yi no vhumala vanhu kani
1: hi ku
0: yi ku njhii yi ta ku laha ka wena yi ku seke yi tshika vanhu va mapimu maji u yi ta ku tshela ka wena so kasi u ta xanisa vanhu so. U nganga munigego kata mina. U nganga munigego u famba ku hi cheti ngana basi. Leswi u mina n'waliseti. Hi mina ndzi fanele ku famba seniya.
1: Famba kata mina.
0: Ndzi zelusiwana.
2: Maxi papai u mali leswi hi kwini u hi danisa papai.
0: Kambe
2: u na mali leswi hi kwini.
1: N'wananga kulo ta xiwona n'wananga. Kulo ta xiwona.
0: Mina ka firi na n'wana liseti. Ndzi ya rama manga ya byala.
1: Kuya wula ku ndzi ta hakela mali a hi ku ya riha.
0: Famba hawece.
1: Ndzi nga na mali.
0: Famba hawece ya wula ku ndzi ta riha. Kasi swi hambana hi ku.
1: O muti va gumende wa ku wa karata.
0: A nga ta hakaratela mina. Yi karatele laha ka wena u nwa ku byala. Mina ndzi kala ku ndzi nga ni byala a nga ta ndzi karatela.
1: A hi swona ndzi nga wula maji.
0: Ndzi ya wula ku ndzi ta riha manga kasi hi mali ndzi nga na.
1: Wo chekela ku Atoni i ta niha mali a nga se yi kuma a hi chukwana u ndzi vona hi sweswi makwerhu
0: maxi a wa ha ndzi sayisanya ka maungani wa byala a nyamuntlha u lava ku ndzi ya riha mangava
1: a wu yi masin'wini
0: ndzi zelusiwana
1: a wu yi masin'wini
0: mina ndzi ngeni ka swona
2: ta ku yini mamani famba to kombela mamani
0: n'wananga papa wa wena n'wananga ne u nga mahileswi
2: mamani famba
0: papa wa wena a wa ya riha yeche a wa ya tiwulela hayeche
1: Anzi
0: a ya tiwulela hayeche n'wananga papa wa wana lo nsamu jela ku awatsike avisi ya jala avisi ya jala hiyo na yuma hakwa mahali
2: my mama ni famba muri vala le famba ya muvuna
0: kota ku iraruwa wena
2: famba mama ndzokombe
0: kota ku iraruwa wena ikota ku iraruwa ndza ku wana ku wana wa muzwela usiwana ndzita famba

0: Show Annie. That's it, so. Da sensa la hakayo.
1: Oh, oh. Eko magesla ya nguna kulukumula ula marenza kwa zinyanyani.
0: Wamuzo.
1: Zalu kaku gama rosha. Mako nuzi kwa mani kambu za taku wala mtino waka gumendi nyamuka mishofale.
0: Baba gumendi.
1: Bazi.
0: Nzifana nchinya yani mina.
1: Agesu, ahewena, ayeye.
0: Eyo.
1: Mako nuzi. Shewene. Unga chama kwa la uchikele. Ile chuka kushewene ungenilu uchikele.
0: Bungile, bungile.
1: Unga chama. Hina ula kufuka.
0: Havuka.
1: Eyo.
0: Ahoni yo karata.
1: Zona.
0: Ayo karata hiya lenzi itisako la.
1: Eyo.
0: Tabonga nangu nao.
1: Na ufukiru. Weta mwasha isa.
0: Habonga.
1: Azamisavu tapsikota. Zokoti wa hambu ili shangala hatirisiwe.
0: Shilabu shukoti wana hilu nisavini.
1: Amisava yisavela utomi, automi kitomola munhu famba famba milenge. La misava ni hasika gambo. Unga tazikota. Hambu vakokwani na vakokwani vafambile vazisiyile.
0: Vafambile vazisiya.
1: Hambu enawo ha, mwathai takuyini kwa marilweni munwa makela wa mamane. Anga siwa he, mamani wako. Iliseyo.
0: Njahava leyo. Njahava. Ichavi.
1: Kambi, amu mwene mwene ni nombora.
0: Hijona, hijona.
1: Lezu iwana kula msaveni hilo nyima shitakubasa. Hori nzela kulu kukuchikele kakuna ni vagao gawa na ungena ufamba.
0: Ufamba.
1: Kamba hakuna kuku. Iranga mwene. Ayi. Una ni makepulo chisi wanunuti maluzafana.
0: Papa Gumendo.
1: Aha.
0: Otata mabulu majikani lezwi nzi zwitisa kulaha.
1: Ahi tati mabulu kukomisa kuhanya.
0: Nzi ta hakunene hikota ya lezwi nzingata zwizwa na papa ya toni le kaya. Ee kayena isile manga bala kaya la. Jama kuno papa Gumendo. Ee hitela kutatisulisa hakunene. Hitela kutatisulisa ajitiva ku ajala loko uka ugiwona awuzvikoti
1: kutikola ingayimakola utele kutatisulisa zvula kula kusangula uli itili atasiya mangava luka si mangava nanzi khomile lo mutsanjeni ilo tavanga mangava
0: ina patlo
1: kula ku hiti vaku lisasekelo mashosekelo ne
0: ino tavanga manga ina mina ndzavumela itata vanga manga ha kunene papa atoni laha jakarata kanile zvinzita ha kunene kutaku papa Gumendo ungachavi lezvi ndzingazanzi zvitiva mina sato akona hitari ha manga valawo
1: Atona
0: ungachavi chomo hitari hamanga valawo.
1: Nene gufa tona. Fela tona di anungungulu wako wamuona kwazi. Asata kanda ya tonani. Vamula wama pela wama lula waka mkume.
0: Ika tekilika.
1: Hey. Lazika kola. So wana jitangi basi lomu kwa tito kutuwa. Nijuwe.
0: Jula kula kuyini leswi pa Gumendo
1: kuka loko ho nga mahanyana chaya hino anga karate kunwa thaya wa ili marile bazi chaya ni hibula na hinwa zokare
0: papa Gumendo ndzina ni jahatya so ndzo sitela ku tantawula mhaka leyi basi ndzina ni jahatyo akokala heya kuma zwi chaya na papa na da hezwo ndzinga zwitela
1: wawana ku leswi zwa ku hanya leswi zina ni chigele chingwanyana cha ku karata chigele chu hina vanhu mwanyana muona lomuka shapa mwana wa kumana leswi chichini lomu mitirweni hambu lomu mali ku feni watsi ku wana munhu wa ku amimoya n'wana yiko ngalangatla
0: ja papa Gumendo jula kula kuyini zveswo
1: Ah, wona kwele inga zikota ku mina ndza fume ku hikaketa tukula ole timhaka tati chapao mihlale wa wona phela lukunzuku hola ziwo vumala ngela yaku nga tsuko chikela ka ku gaila ya pansi poderi chilungu
0: papa gumanda jiwula ku loko mina
1: ya
0: zirandzana na wena
1: wa wona ke hikwala ho tshika ko
0: lava manga valawo manga ta hazwala kambe
1: ma ta ku pfupela ma ta pfupela go gambulo ke ku pfupe
0: baba
1: loya baba okay baba loya azishave si makhala
0: eh papa kumana
1: mama
0: ah he mahili
1: mai
0: e loko ata uya inwathai mina ndzita uya la ni gambola hita hita buvisa kwa timhaka leyo prakasina yena wa azvitiva ku amanga vala manga tarihiwa hakwa lava vambirila varandzana
1: oh
0: ma hele zvipa pa kumando
1: ungatima ukwasi chimwana na chakofedi wena munhu wa hombe wena munhu wa hombe
0: kwatsi loko zvihale leswi
1: ifika kanhu wa hina wa vambiri uga karateke
0: amanga vanga mahatoni mati mama
1: ayeye mina nzitenzi fili hi wena landzika wona dzino he ku chanja limbilo timbaka tawo ambilombi yo he ku funya misala
0: wena izvezvo nzinge kamina mina heta heta zvibubisa kwatsa nayo ko satwa wena loko nzita uya ni gambula
1: izvona kani leje atonani inganga ufaluso inanza gani kodemo inani phata ushika kamehleketo ya yena otala huma mukere ni sato mina nwathai lenze u dzeliseni kunza zwako wena usekula unokula mzimba ha usekula mehleketo kuve minziwa la ku zvitseka indlela makunuke luka chikela chikela kukuta hi mutolovela anwa abjala gaina legi hina ingani projeto tonto electric kota tonto electric la hambu mufumu utileko uta hikombela leswaku aka dzala legi hina jombisaku hikubava ka gona kota ulomuganga kwalika ka wena achipevhle chungana chono wisitwa kwatsi ku ruma nwana na sasekane yena nge buye buye gamboni gamba ata shava la
0: kasiku
1: ata chela lomukakandi ya lemona ku yona ligaya
0: maku
1: amufumu kota chimwani chikativete lava va maunwa lava chikudzwa va mahakwatsi vateke timhaka hine hiku o voteka zwi vafofokero ya hichiputukezi ve vafofokero vafofokero yovona vangateka timhaka ta hina vati chiketisa uhusi awuhusi gichike hikuva kulina kuna ningangu lowu bika ku thonthonto wu avela muganga wokhle va wona lomuka zwiphefu zvabye va ku ha ku nga ve ku yini ku kume wa projeto yika kunene ya ku ve agezi hi nga rindzeli ka wara basa vono va ta pfunela to pfuna kona wazo makunu loko a tili nuna wena tonani va chikela ata ku kutla a tonani i lonwa anwa anwa a popiwa kambe wanga popo wange kota anu na wena chiponja
0: utovura na yena utovura lezvi inga ku iti role ongo tovura nuna wa mina
1: ange vhuru chimwe chikatokuma mitamo aizvitive lezvaku asangula ku nzila kufamba dziwona ile bulela la kona ula kufamba hakel riha
0: akoa
1: lezvonzi wona ku lezvi mina nzota releta moya hikulikaya ku filigona nzoti ramutendo hukari la kungave awisa gona gifa gipanze ka ku fayekile gona lika kanwe kota loko ndzisangule kula ku hi zwilandzelela ku kumeke ku vhe akuna cha gona chinga panze ka
0: eh akuna cha gona papaya
1: anga ufalu kambe inganga inyanga kota kuna ni nganga ni nyanga nganga hilwa tira ku vanhu ni nyanga
0: ya gona yo sifela ku tichavelela basi yo fela ku tichavelela akuna cha gona chinga panzeka majimi na kafi ndzaula hakunene amale

0: Kasi papa, kasi jini la juma hako. Siku ni siku wana unu ajualu hidanisa papa. Ha? Wajwana ki mamani ananga juranzi la juma hako.
1: Ha, ha, ha.
0: Majwana unu ajuala siku ni siku ula.
1: Saseka!
0: Papa.
1: Uza kumasha pepese utamu unzi ula ulela. Unumisha kunzi ula ulela la.
0: Jirivalele papa, nisinga ula ula.
2: Saseka, umahile juni zinga kuluma.
0: Zimahili mama.
2: Ina?
0: Zimahili.
1: Awana nabalivi, awana rushpetu, sabu. Awana chisho nipo, chiswa chahina.
2: Mzajiswa, mzajiswa. Nzi uyile.
1: Katamina.
2: Nzi uyile.
1: Mwali set. Ala, nzi set ili mugomba.
2: Papai. Kasi wena unoya hemba senianu ukuve, ikona mutenda, anga tatatatiriwa, uya panza gona. Ina hizyo nga maheka laka.
1: Akuyini.
2: Kukongasitile
1: kunda hemba. Utsa, mwali set. Utsa kuyela, nzi ya kurumo, tamo unzi kheba.
2: Hizyo, nzi nga jiyela.
1: Uye unzi kheba.
2: Majiva iwa nzi jeshi mwane, leshi wano nga jima haa.
1: Mina ziku jeli ziku chikela uula ku amale nzi tahekela.
2: Hizyo nzi nga uula.
1: Ja,
2: Maji, ava fumeli mufo, ava fumeli.
1: Wana unu tamisa kuyini, wasati mwono wena, wakuzanzi kwa ala mwati maka.
2: Zima heli ushinji.
1: Goyi.
2: Hika mino kutse, ziku jeli zi nga kuma senia.
1: Jaku hiyo nzi kheba. Uche kufamba walu lingi salimu zi ya kuru.
0: Papa, papa, unga ula uli leju papa. Hinga
1: kama. Hile changinu wa wena leju pa. Papa.
2: Atonya anga jilavi ilava male akuheleketa male.
1: Onto say ukum.
2: Ujela manjesh.
1: Ujela wana.
2: Ujela mina.
1: Uma wea hizina ni gezulevo.
2: Hii mina nzinga kupemba ja. Ahe chuko na kuyo ya jela vona. Hii.
1: Zita heleketa.
2: Amale vali teki uheleketa. Mina anzi zona nangi na iwa nunagaya. Hakuwa anga jikota njiku avumela yikota asatu wakuiwa ya avalakai. Ja, anga avumela njiku asumira kuina. Nza avumela kumuneha.
1: Yena ugumendi ni dekele.
2: Leji chikachona, ichukwana, hifamba na uyili satu wakona hako. Iwa inzili. Wena muhenyu wati maka. Iwa nafane kuhifamba. Oki, hiya hiya ulalejo. Gai munganga kambi gengo. Aichukwana kuhujizuku lo jichuku meta. Ungena kachichi, basi ikoze nungunguru.
1: Ii, amimoya hino.
2: Amimoya, unanimi moya wena, au mimoya ukamba. Ni umoya udambani. Unanimi moya ya inene wena. Haichuko na ufamba kani nungunguru utakuma moya unene.
1: Utasana mano wana.
2: Nikunzila kusala nama.
1: Utifamba kani nungunguru, nzi ya kani nungunguru za zitendera. Aku ya kani
2: nungunguru. Achichini, nzi ula chichini. Nzi ula chichini kuhifamba ya koze nungunguru. Haku ya na huo nonga moya unene. Akutika umi maele ya wena leyi kupepusha ku ufamba mbangati mahakalu. Zima heli ushinji.
1: Wano lukulakua ya tekiwa hapande
2: rufamba. Zima heli ushinji.
1: Wano lukulakua ya tekiwa hapande
2: rufamba. Anzina kutekiwa hapande rufamba.
0: Papai, papai, inga miela papai. Inga miela papai. Inga zwa mamani leja ula ula.
1: Mamani wena utoto ndokoro sambilu.
0: Papai, zoko mbe.
1: Anga kaminengi yatu hukula. Anga ulu kufamba kanu ngungulu, famba chichi.
0: Papai, inga miela uzwa mamani, zoko mbe.
2: Ngungulu, hiyo nanga chala wena.
1: Ndo, tekiwa hiyo na wena.
2: Ngungulu, hiyo nanga chala wena. Anzi tekiwa hi papa iwa wena lo yanga kuchala wena. Hakuwa ngungulu, iraru wa wena. Nungungulu itakuhunzulu.
1: Rarwa mene chigodonyane. Rarwa mene chigodonyane.
2: Nungungulu kuhanya. Itabini moya wakubasa. La hawena utotika jokli leju jimahetela kulumkavano.
1: Zita wana kuhema hayini purki amali mina nziseba na majafi gitako. Hitafambe hele
2: kitama. Ahifambe.
1: Ante kudusala ungayi wena kuna nzina problema na wena. Kudusala.
2: Ajunati maka hakuwa. Mina nzina.

0: Losile Murange le wa bangla gafri le mo komiti ya provincia ya Inyambani. Adelia Makukuli hi yena a kombelaku aka vahanyi tiku kutani avarangeli va zwikanikiso zwa ku tsalangana leswaku nga va landzelela khwatsi a minawu ya mafumela loma provincia ya Inyambani. Mitiru ya ususi gati shanga hile ima heka kukalava vangani chikaratu cha matishu kwa lomu a provincia ya Inyambani. Juma heka lezu na kuhiku kukari kuchukwa tisiwa letiti ya lana aku ni ushaisi gati nchanji loma provincia. Letika kumhakata mahungu ya usuganya muntla. Manjeni ka Idraldo Menete na Idrasio Makondela. Sosigati shanga kasi va zwikota ku ona khwatsi lavanga nchikaratu cha matihlu kwa loma provinsi ya Inyambani. Orasi Romano.
1: Lomuka provinsi ya Inyambani ya khonza ka tlanu gingu masana ya vanhu hi vona lavanga kumekana vakare va susiwa a tixanga a ku fambeni ka lembe le ga 2026 antiri wonekile ku fambeni ka 2028 to gumesa a hlayo leyi ku ka vona yi kumekile na yi karhi yi kumeka kwala ka phulu leyi yi nga kumeka na yi karhi gimahiwa ga kusela a tixanga ka vanhu va nga hani vuvabyi lebyi ngopfungopfu aka madistritu ya Zavala ka Panta Inyambani lomu dorobeni ka Masingi lomu a vanhu vanyingi va nga kumeka na va karhi va sokola hikwalaho ka mavabyi lawa ya matihlu. Jida Gilundu wa ka mitirho ya taudahu lomu Inyambani ali abantu vanyingi lava nga susiwa tixanga va kumeka na va karhi va tshama malembe yo tala ngopfu na va nga woni. Se swa leswi va kumekana va karhi va wona kuma loko a ntirho wu ta va vusimamelo wa ku tendela a vabyi lava va nga ni tixanga.
2: A kulwa ka hina hi koloko ku va vanhu principalment vanhu lavaya va hoxa a va nga nyimeli ku va nga vuya va wona va sanguleta ku wona hi lisa ku la hombe ngopfu ka vanhu lava va kalaka va nga woni va nghenisiwa ka programa leyi ya ku operariwa va tlhela va wona. Ntan'wu vanhu va vanyingi va tsaka ngopfu hi swona hi ta simama hi tirha. Loko mufuneteli wa hina a hina u material sempre hi ta simama hi tirha tirho lowu.
1: Gilda Gilundu wa ka mitirho ya taudahu lomu Inyambani.
0: A murangeli wa ku sangula wa bandla gafrilimu komiti ya provincia ya Inyambana Delia Makukuli hi yena a hlohlotelaku a varangeli va swikanikiso swa ku tsalangana hi wulawula hi lava va fumaka na valumba bandla gafrilimu lomu Inyambani leswaku a va simami na va mahamixuvu ya xitshungu na karhi a wulawula a ndzeni ka uvhale ga mitirho ya mutlhangano wa wutlhanu muni wa bandla gafrilimu Adelia Makukuli hi loyi a wulileku leswaku ku ni mitirho ya hombe ngopfu leyi yile hi ku mahlweni na hi mahilo ya ku hi swinene kani leswi ka ha rindzela ku kumahiwa swinyingi kasi bya fela ku tsakisa xitshungu ngopfungopfu a majaha ku va makuma mitirho. A xikhatini xa kona Adelia Makukuli a hawulile leswaku bya lisima ku tshingisisiwa a mitirho ya ku bulisana mitirho ya ku hlohlotela ni ku buvisisa zwiru ndzimeni ya ku fela a ku bandla leyi gitira hi tindlela tinene. A murangeli wa bandla gafrilimu hi xinyimu xa provhinsi ya Nyambani a kumbilile leswaku nga kumahiwa tirho wa hombe ngopfu wa xitsalela xa timembro ta bandla gafrilimu hi xinyimu xa miganga yonhle ya loma provhinsia ya Inyambani. 10 horas, kutani 22 horas, kunga 10 horas ta no siku ni 6 minutos. Hinzimeni ya kwamba mahungu ya provinsi ya Nyambani. Aukumbisi ga Irlanda higona ginyikele kwa mova umwe wa nyuwani. Aka mitiru ya taudahu loma provinsi ya Nyambani. A mova lo utatirisiwa kasi zwa zwikota a ku hlolisisa hi leti yalana ku ni makungu ya ku fela ku chukwatisa madahela ya xitshungu a ndzeni ka tirhisano lowu mahekaku ku hundza malembe ni malembe. Xanitu Gorlinyu mukumbisi wa embaixada ya Irlanda kutani ukumbisi ga Irlanda hi yena ulile ku kunyikeleni ka movha lowu leswaku a ukumbisi ga Irlanda gita simama akutirisana ni mfumo wa nyambani andzeni ka makungu ya ku tsalangana ya ku yelana ni taludahu patsikambi ni urimu hambu ni utsevi. A n'wamangulu wa provincia ya Nyambani Francisco Pagula a khatekele chikhatini cha kona leswaku a tirisanu wa embaixada kutani ukumbisi ga Irlanda ni mufumu wa provincia ya Nyambani ga lisima andzeni ka kufela ku chukwatisa madahelwa ya chitsungu.
3: Por isso queremos aqui apelar às nossas mães, aos nossos pais que beneficiam-se hoje destes congeladores, destes colmans, destes motores, para que façam bom uso. Porque é um grande esforço que o governo, através dos diferentes parceiros, estamos a fazer para poder garantir.
0: Mwamangulu wa província ya Inhambane, Francisco Pagula, ali a Kanganu, kutani kutirisana ka ukumbi ukumbi siga Irlanda lomo a provincia ya Nyambani ni mufumu wa provincia ga hata simama akuvekona. Hisimama ni mahungu ya provincia ya Nyambani aka usikule giganya munhla shungetanu hi basketball a Nova Aliança wa machichi hi yena angaba akawa wa Escola Superior de Hotelaria e Turismo hi 38-18 aka tlanganu wa kulumba a chigava cha umbiri kutani mihlakani ya umbiri ya mapikizana ya basketball hi chinyimu cha provincia lezo kama juvenis ya vavasati. Kapitan wa kawa Nova Aliança wa machichi Febe Nyansha Dunka hi yena ulile ku leswaku a kawa wa vona u winile hikwalaha ka ku bela hi ku zwana kasi yena a wula leswaku a maphikizana lawa va hata ku tikumbisa hi swinene. A murhangeli wa leti tiyelanaku ni mihlakano yo tlaneta miri aka mitirho ya lavaswa mitirho ni mihlakano yo tlaneta miri Cardoso Tamel a wuli leswaku a wubele ga basketball gima heka hitinkela tilavikileku. Hikwalaha ka hunguleki ga basketball higemeta mahungu ya provincia ya Nyambani na hitimbisa kuu ya manziku ni mishu. Gichi gipelile.
4: Muzile mahungu ya Nyambani.

0: Hi swona hi simama ni mitirho ya Radio Mosambiki xitichi cha Inyambane kambe ku nga hakali mungana muyingiseti. Hi ta tlhelela ka tinsimu ni mabulo na hi ta ku hengeletelaku a bulo hi ku tirhisana ka switichi leswi swinharhu nga luzi loko swi ta ku 23 xa tikweni ka Mosambiki. Ku nga hakali ku ta ve longoloko wa leti ti yelanaku ni matimu ya siku.
1: Hilosili, lechi, chikati chivekiselweku kugonzela, aprenda mais, makungu kuhia Banco de Moçambique. Nyamuhla hita ulaula hi Metix. Utsika uzwa na vaulaula hi Metix. A Metixi, intiru uvumeletaku kurumela mali hika banku yingwi ka yingwani hi chihatla, watch masiku, kama ulavaku, hambi kumbelini ka viki, patsi ni masiku ya friado. Hiwa hi matirisela. Ashukarati, wa shikota kungena ka internet banking, kujulava mangwani maaplikativu lumu ka foni ya wena ni USSD. Wa shitiva kuhisiku ngarumela kala malimuni. Hekutirisa a Metix, a munhu wa shikota kurumela kala 200.000 meticas hisiku, ti kompone ta shikota kurumela kala 500.000 meticas hisiku, lejo, hekutirisa a conta ya kompone. Akavanhu, mahala kurumela ti chapau, ka ti kompone kuni tsengu a banku igemaku na ikombisaku a malinga sirumelwa. Unwani tlamuselo, wa shikota ku ukuma aka banku, utirisa kuyona ntiru ka hlula ni ku tsembeka Metix mali hi chihatla.

0: chikati cha bulu hikupinda.
1: Se ila kuva hi doka doka hi kutiva leswaku hi tintinjeleti ha tona hi nga ti landzaka ku va hi ta hlayisa matihlo ya hina. Hi ni varhambiwa lava se va kumekaka lana Radio Mozambique ta navulaka kona hi kumeka na hi hlanganise switichi swinharhu swa Dzonga tiko Gaza, Maputsu na Inyambani. Inyambani ku ri na kuri wa ntirho ra Sirumau. Murhambiwa wa hina i Zilda Gilundu a ta eka muti wa Tavudao a tirhelaka xiyenge lexi xi hanyelaka ku va ku laphiwa vanhu lava va xanisekaka hikwalaho ka matihlo. Xifundzankulu swa Inyambani, kasi xifundzankulu Maputsu hi na Juvita Ngovo. Murhambiwa wa hina i Armando Sewani na hinawo a ta eka xiyenge xa Tavudao ka ku va ku voneliwa vanhu lava xanisekaka hikwalaho ka mahlo. Hi lava hi nga ta va hi dokadoka na vona ku va va hi komba tindlela leti ha tona hi nga ti landzaka ku va hi vhikela a mahlo ya hina. Inaka loko hi ri karhi hi sungula mabulo ya hina eka risiku la namuntlha, a hi navela ku va hi nga kongoma a swifundzankulu swa le ka Maputsu, tatana Armando Shabani, ku va a nga a hi hlamusela leswaku loko hi vulavula hi vutomi ra mahlo hi ntshimantshima ya kona hi vulavulavula hi yini, hi kongoma yini. Xivutiso lexi nakona hi xikongomisa a swifundzankulu swa Nyambani ku va hi ya twa mamani Zilda Gilundu ku va na hinawa a hi hlamusela hi wutlhavulela a nga na lona loko hi vulavula hi vutomi ra mahlo. Mamani Zilda, hi kongoma yini, hi vulavula hi yini?
2: A matihlo kunene i chumu xa lisima ngopfu a ku hanyeni ka munhu, hikusa loko munhu a nga hi ni matihlo a vutomi ka yena a gi fambi khwatsi ku fana ni leswi ku fambisaka swona loko a hanya na wona khwatsi. Se loko hi vulavula hi vutomi ka matihlo hi vulavula mayelana ni zonke leswi mahiwaku, kasi ku ta a matihlo ya hina ma ta kota ku vona khwatsi. Hi vulavula hi maendlela yonke basiselelo yonke mahiwaku lomu ka matihlo, kasi a matihlo ya hina ma nga kumi mabadi ya lawa a tixakaxaka ma kumekaka ni matihlo. Hi vulavula hi mavhikelelo ya matihlo wo lava ku fana ni leswi hi swi tivaka ku loko hi vhukile siku ni siku lomu tingheleni hi kumana ni tipuwera, hi kumana ni ku tsunyiwa hi gambu, hi kumana ni swiswa swinyinga mitirho ya hina. Van'wani va tirha ni tisimbi leti va tsemelelaka siku ni siku. Se loko hi nga ti vhikeli matihlo ya hina ho va rixikara vutomi ka matihlo ya hina. Ntan'wu a vutomi ka matihlo i resumu ya zonke leswo, a basiselelo ni mahlayisela lawa a manene a matihlo ni magela kona ka siku hi ta kuma ku vona lokunene.
1: Inkomo, hikuva se mi sunguleke ku va mi vulavula hikwalaho ka leswi hi faneleke ku va hi landza swona, hi tshimatshima kona hi nga hi hlamuselani hi mahisa ku yini ku va hi ta vhikela leswaku mahlo lawa hi nga ma luzi ku hanyeni ka hina.
2: Kani mambo kasi ku ama mahela ya ku va hi vhikela matihlo ya hina ku va ku hi wona khwatsi o hi nga peri ngari matihlo ya hina. Hi fanele ku va siku ni siku munhu ni munhu a vuka a hlamba ngohe, a hlamba ngohe pelomenu 3 wa makhati hi siku, a hlamba ngohe hi mati ni sabawa. A loko a huma lomuruweni hi boha maokulu lawa vange maokulu ku fikela gamu lava nge maokulu zixikuru okulu xidisola lava bohaka maokulu lavaya a hi vokwira va boha para ku fikela matihlo ya vona. Se swin'wana hileswaku higa mafruta lawa ma nga ni mavitamina lawa ma hlayisaka matihlo ku fana ni yini ni malaranja, ku fana ni ma batata dosi lava nge ya polpa laranjada, kufana ni marakuja, kufana ni mangwani makuka, malfas, makov, maspinafri, wonke makuka, la mangani makuka ya verde. Manene ngofu wana upra kutisa matikuwa hini. Hikuma kuka tinjanji, leti tingani omega 3, tifikelaku kwa, omega 3 lenga vitamina, leti fikelaku matikuwa hini. Hii gama ilanu ni lejwa masenora, vangwana ava maranzi masenora, masenora mani vitamina hii nene ngofu upra lomu kama tifu. Alei alejo. Ye vitara kuyini kuva hitsama lomu kama telefoni hinkama wa kuleha ngofu ama tifu na mavuliwile ni kuchopeta ayi kuti kuchopeta loko hitsikomeli telefoni hikusa hi interested hikuona basi leswi ringa lomu ka telefoni na henga zvitu ku hoxanisa matifu ya hina normalmente matifu ya hina tinyake hichopeta pelo menchu 22 vezi wa makati hi minuti yingwe. Mas hina has kota kutsama hambe madosh 3 minutes na inga chopetanga yokolaka ku chukisela lomuka ma telefone hilaka ku chukisela lomuka ma computer lomuka matela ntawu lezo zvadaya matiswa hina a partir ya nyamunga hita zvitiva ku tenge chuka laka telefone himpimu hinga tsami na hi vhuli matiswa kama ne kama loko hi tirisana ni ma computer komo nga ji
1: kota leswi nga mahanyela masikwana
2: lawa kota nga mahanyela masikwana kula ku hichuka lomuka computador manje hi kuma kama wa ku hisekeleka pelo manje hi humuta matisi ya hina hi 30 minutes pelo manje kasi hi ta kota ku vhala matisi vhulula hi vhala hi vhulula para ku a mihloti yona yi kota ku gisa tisi ligiya porque a tisi gigisiwa kwasi hi mihloti xa loko hi cuka ngopfu laha ka computador lomu ka matelefoni lomu ka matela xi kama ku leha ngopfu a tihlu go woma a mihloti yo woma hi hangalaka lomu ka tihlu entawu hi laho xa masangulaku man'wani mabaju ya ku khwamisava mo xavaxava hi laha ka ku xanisa tihlu ka hina ni zvin'wana zvin'wana ndza tshemba ku kolega wa mina a ta tlhatekela zvin'wana
1: hi ntiyisi. Ado hlatekela tatana Armando Sabane hi wa hi mavabyi lawa hi nga makumaka hikuva hi nga landzi leswi mamani Gilda a hlamuseleke swona tatana Sabane
3: ku mavabyi mambenyani mahlayiwaka syndrome do dluseko hikuva u nga pfali tihlo swintsa swa ku a tihlo byi nghena ku na byala loko u byi pfala loko wa dropa byi woma tani leswi a hlayisa swona mamana halaya lani swi endla swa ku a matihlo lawa ma vavisa ma tlhanya ma endla leswaku i nge ko va ni maribye kumbe misava matihlweni mavabyi lawa ma taliselaka loko u nga landzi swileleto leswi a pfa swi hlayiwa ntshaku
1: kambe ma kona man'wani mavabyi munhu a ma kumaka hi ku hanya ka yena a nga le ku va hi cuvuka telefoni kumbe hi nga hlambi matiti kumbe mavabyi lava a nga dhawuku wa ku munhu a nga tshuka a ma kuma hi ku hanya ka yena
3: ma kona ku ni makatarata glaucoma ku ni a tihlo na tona ti vavisiwa swi nga va swa timhangu kumbe loko a munhu a le ntirhweni a va na hisahisa tinsimbi tayo swi fanele ku va a ti pfekela matihlo hi mayokolo kumbe hi maskara wa sirhedlariya lowa a ti pfekela akusa loko a trema nsimbi swi nga ca ku khatuka nsimbi yi pandra tihlo ntawulwani bya ku humelela mavabyi mambenyana swona tatana
1: tatana Armando Sabane loko mi le karhi mi cuvuka xifundzankulu xa ka Mapotsi tinhlayo ti komba yini hikwalaho ka mavabyi lawa ya matihlo
3: tinhlayo tikulu swinene u fana a lembe lebyi kusukela janeiro ku tlhasa junio hi xifundzankulu Maputo hi tenderi 38,000 vanhu hi mavabyi manyingi ya tixakaxaka hikwalaho ka matihlo
1: leswi swi komba yini a vanhu vo ka va nga landzi swileleto loko mi le karhi mi rhandzela ka lomu xifundzankulu xa ka Maputsi, mi vona yini leswi nga karhi swi mi vindlamindlekisa hikuva xitshungu xi nga koti ku va xi hlayisa ematihlo?
3: Swi kona, swi nga swi kona. Ku ni a ku kela ka mati ya ku nwa ni ku hlamba ni ku tibekisa mati lamanene, tanihileswi swi tisaka swona ku ve ni a maxeya lembe byi khale tiki, kutani mati mehe manyingi loko ma tshameke mi mbangumbangu ku lomu xifundzankulu Maputo. Kutani swi endla leswaku vanhu va nga kumi mati ya ku tibekisa, kun'wanyani hi ku kala ka mintizo ya udawu, a va swi tivi swa ku swi fanelisa ku yini ku tibekisa mayelana ni matihlo. Ni vambenyana loko va nga xiximi matshamelo ya ku tirhisa a mamaska ku va timpfekela matihlweni.
1: Mi vulavula leswaku xifundzankulu xa ka Maputsi ku ni ntsengo wa 38,000 wa vanhu lava lembe lerisi mi va yamukeleke loko hi twisisile khwatsi nhlayo leyo. Mavabyi lawa hi tshimatshima mi ma vonaka na male karhi ma xanisa vanhu hi wahi ya kona?
3: Ngopfungopfu katarata. Katarata byi nyingi swinene. Hi xifananiso lembe byi ku mpfhuka wolowu hlayeke ntshako Janero a Julio, u koti ku bekisa kwatsinji dexe wa vanhu ku opera ra makatarata, kambe va salile van'wanyana. Manyingi mavabyi lawa ya katarata hi ku landza ku ni ma-conjunctivitis allergic leswi helelaka ni matshamela munhu kusukela ku tibekisini ni meyo ambiyenti lomu a kumekaka munhu a tshama hi ku kala ka mati ni minthuri nga kona apuwera. Swi endla swa ku a mavabyi lawa ma va mahlweni hi ku va kona, kutani hi leswi u fanele ku hlaya swona sweswo.
1: Inkomu swinene. Kongoma xifundzankulu swa Inyambani, Mamandzilda Glundu, xifundzankulu swa Inyambani swi na ka masiku lawa hi nga ka wona ntirho wukulu lowu swi nga karhi swi wu landza wa ku va ku ni wulaphi la vanhu lava xanisiwaka hikwalaho ka mavabyi ya matihlo. Mi nga hi hlamusela tinhlayo ti komba yini xifundzankulu swa Inyambani?
2: Ndzi bongile. Ka ntirho lowu tirhiwaku wa ha tirhiwaku handle kala sweswi wa kampanya ya ku operariwa ka tixanga inga kampanya de cirurgia de catarata wa hatiriwa ntirho lowu maxe swi komba ku pelo menos a primer semestre wa lembe leri ku ve ni kampanya ya ku kambeliwa ka matihlo a district ya Zavala laha ku nga operariwa 106 wa vanhu, laha ka 106 wa vanhu vavanuna ku ve 44, ka vavasati ku ve 62. Se a hospital provincial nga Cidade de Inhambane ku operariwile 97 wa vona, a Zavala ku operariwa 99 wa vona. Leswo mayelana ni primeiro semestre de janeiro, aliás, panda kuve hueti ya maio, entre 4 a 8 de maio, hospital provincial kuve 11 a 16 de maio, va operarua 97 wavo. Zavala kuve 25 a 29 de maio. Quer dizer, hueti ya maio bas, ku operariwile 312 wa tixanga inga tikatarata, kambe ku ta sanguleta kambe xa segundo semestre lweyi a hweti leyi ya Julio ku ni ntirho wu tirhiwaku wa hatiriwa ni sweswi, kambe ka masingi se va operarile 110 wa vanhu hi vhiki ga 13 a 17 ya hweti leyi ya Julio. a semana le a vhiki le ke vale ka vilangu vale vilankulu a ntirwa ha tiriwa kwa sei vha gama ya munhla a vilankulu xikambe a hise kuma a numero total ya ya va ya lava nga tiriwa se a vhiki gitaku vaya a district ka ganya soru vaya operara konawo mas anti zwezwi lava nga operariwa desde mayo até julho excepto vilankulu ni nyasoro hikala ku hinga se tiva tinume ku operariwile cerca ya 430 wa vanhu wa mabazi ya tixam ya makatarata
1: kambe loko mi le karhi mi cuvuka tinhlawu hi swifundzankulu hinkwaswo swa Nyembani lava va nghenaka lomu swibedhlele i vanhu va ngaki mi va yamukeleke ka lembe leri
2: kan mambo a lembileki hi vulavula hi kuna hi amukelile cerca ya maduze ya ma 26,340 wa vanhu va mabazi basi ya matihlo entao swi komba ku a mabazi lamatihlo a hi falta ya basiselelo so kambe kota leswi a nga wula a munga na mina wa ntirho seyo ma kumeka mabazi laha hi laha ka swibya swinyingi swinene a leyi ya leswi swa ku ka u nga ti vhikeli ka matihlo ku kota leswi a nga hlawutela ku ni mabazi ya ku humelela hi ku kula ka munhu swi fana na ku ni tixanga i nga makatarata a mabazi ya manyingi ya tixanga ma humelela hi ku kula ka munhu ku kota munhu loko a kula a misisi ya yena yo basa a tiko gona u ga karhala ntawu yi humelela leswi va nge i katarata ntangu ku ni mabazi wona wolawa va nge a nga ma hlayaku i graucoma ma mahiwaku hi ku yini hi tensawu loko yi kandziha lomu ka matihlo hi mahiwaku tambe hi ku yini hi ku loko a bayisiwa tihlo lomu ka maasidenti lava fana leswa ku rhandza ku valwa o vabiwa hi bola ntawu ku humelela hi matlhelo manyingi a hi falta ya protesawu basi ku ni mabaji kambe ma humelelaku hi ku landzela mabaji man'wana loko a hi ni mabaji man'wana for example masiku lawa hi tali hi mabaji ya chronic a mabaji ya gaife ma nga mahaku wonawo ma vuluwira ku va a munhu a nga woni ntawu a manumero la hi nga na wula ma ehleketa leswi i nga mabazi ya ku tsalanganya lomu ka matihlo a hi basi hi falta ya basiselelo a hi falta ya protesawu ku kota leswi nga xiplikarisa swona
1: kambe loko hi lava ku twisisa khwazi mavabyi lama man'wanyana mi vulavulele hi tensawu mavabyi ya agaive ma diabetes ma hlengela hi nhlengelo muni ka ku munhu a kumeka na xaniseke kula ka mahlo
2: hileswaku loko munhu a vabya hi mavabyi ya tensawu a vabya hi ma diabetes ma gaive swi komba ku a munhu lweyi a ni ma possibilidad ya ku va a dzemvolvhela man'wani mabaji ya lomu ka matihlo hikusa for example a hypertension swi komba ku i vutomi ra ga lomu ka mbilu ya munhu hikalaku yi nga fambi ha wona entawu a ngati lowu sukelaka ku lomu ka mbilu wu sirikulara wonawu a nti lomu ka matihlo hikusa a tihlo gona wu gilava ku wa gi alimentariwa hi ngati lowu entawu swi hlangana leswi mahakuva munhu xa a nga kumi yena kuva a wona khwasi na swi mahiwa hi swixungetana ya mabazi lama man'wana ya tensawu kumbe ya madiabetes simplement lava madiabetes va karateka ngopfu swinene hikusa loko va nga kontrolari a diabetes leyi a neve a chukela lomu ka ngati va ta vula matihlo xa na va persevera ku a va woni entawu swilo leswi swi nga mafatori xilawa mamahaku ku va munhu a nga woni khwatsi a diabetes hypertension a sinkomu a gaive
1: Amanzelt, ekuva ma vabyi lava ma fambelanaka ni lava man'wanyana, ma swi kota ku va mi daha loko munhu a kumeka na xaniseka hi maxanisekelo lawa?
2: A ku daha ma kona mavabyi ma dahiwaka. For example, loko a chikela a mutini wa vudaho hi a nkama na wa ha pfumela, a zama ku kontrolara a mavabyi lawa ya para anga valeki divhexi matihi. Maxi ku ni mabaji lawa ya ku hambi wo zama kanjhani kanjhani loko a celiwile ku chikela mutini wa daho wo khwa hi diabetes for example, ni tenisamu loko anga landzeleli swilayelo leswi vadyeliwaka exipitali swa ku a nwa makomberinito swonke swilayelo leswi va nyikiwaka seniya andan a ta chikela xa a nga ha woni swa tshuka swi karhata ku va hi daha mavabyi. Mas for example a nga dzemvhulvhera a katarata hikuva na swi sukela laha ka ku ka ku kula ka yena ka wu kuluka yena leswi swa operariwa same problem.
1: Kambe loko mi ri karhi mi rhendzelekela swifundzankulu swa Nyambani, swi kona mi swi vonaka na swi mi vindlamindlekisa hikuva vanhu va nga swi koti ku va va ti vekisa ku fikela amahlo ya vona?
2: Swi kona si hikusa a ku hanyeni ka vanhu, hi hanya hi matlhelo lamanyingi, hi hanya hi makostume ni maabito lamanyingi. Ku ni lava for example u chikelaka u va byela ku a komunidad ya ku karhi u ku laha para mu fikela mavabyi ya n'wina ku lava ku va mu ku yini mutirisa amuhlamba khwati a tingohe ta n'wina, hikusa a mhaka leyi ya ku hlamba a tingohe i essential ngopfu lomu ka matihlo. Va ku a hi na mati for example u hi le kule ni mati, loko hi kuma a 20 litres ya mati i para a muntu wonke xa leswi swa karhatisa. Ni loko u famba u nyika mapalestra u ku ina nampodi hi chela murhi lowu wa xilandi lomu ka matihlo, loko matihlo ma bayisa mi fanele ku va mi tsutsumela emutini wa wudaha. Se va nga swi koti ku va va tsutsumela emutini wa wudaha hikusa va le va tshama kule ni lomu va cukaka matihlo. Loko ku hi leswi va ta tshama va chetela murhi lowuyani wa xilandi lomu ka matihlo, va chetela matluka kumbe mimitsi xa swa wona matihlo leswiya. Entan a falta ya vanhu ya mintirho ya wudaha wa matihlo kambe ka xibandhele xa Nyambani ya karhatisa swinene.
1: Inkomu swinene, hi ta tlhela hi vuya ku va hi ta bula kambe a hi navela ku va sweswi hi kongoma swifundzankulu swa le ka Maputsu tatana Armando Shabani ku va hi tiva leswaku mavabyi lawa ya matihlo tanihileswi va nga vula swona mamani Zilda ku loko se hi ya ku gugeni ku huma nxenga matihlo se na wona ma sungula ku va ma basa, se hi kuma mavabyi ya tinxanga mo xanisa ntsena lavakulu kumbe na hambi hi vatsongwani va nga tshuka va kumana na vona mavabyi ya ku hambanahambana ma xanisaka matihlo?
3: Mavabyi lawa ma xanisa tintanga hinkwato ova swa ku ngopfungopfu ma tshima loko munhu a kula swi ncha yini a membrana lowu vitaniwaka a cristalino loko a munhu ku a kula wa duwala ntawu loko u duwala u enca katarata, kambe katarata leri a n'wana wa tswaliwa na yena a va huma ni makatarata loko a tswaliwe na byona swa hambananyana makulelo ya byona. Ku ni ntsongwana loyi a kulaka mismo na ni un'wana dojano swi dya operariwa katarata, mbenyana a nga kula tlhasa lomu ka madzaseti doyitwanu swija operariwa a katarata. Katarata le dvitaniwa loko a hali ntsongo dvitaniwa katarata congenita a loko jali madzoito anos dvitaniwa katarata juvenile loko jali nkulu dvitaniwa katarata senile. Então, leswi dzinjisaka swoni a katarata.
1: Kambe a tihlo lona ri nyanya yini ku swi nga ngheni ka tihlo?
3: Swilo swinyingi. A tihlo ka mbangu wa drone laha mbangunyana wutsongo hi ku nghena nyana nsava bya swi hamba timhaka a kala ka tihlo. Nambi mati manene loko ma nhingena laha hamba swi hamba timhaka. Lavisa loko u chela magota lawa ni mutsaleriwaka xipiritana. Loko u chela gota dream byi tshama loko u chela drobi byi swi huma swi hlaya swaku mbangu laha hi byitsongo pura ku nghena a swilo tihlweni.
1: Kanima kambe xifundzankulu xa ka Maputsu xi ni makungu swa landza mintirho leyi hi nga yitwa a yi nyambani ya ku va ku laphiwa vanhu hi mpalwa hi vulavula hi kampanyi.
3: Xa landza mpfundzankulu Maputsu lembe byi swi kotile hi marsi hi ku pfuniwa hi vaparisero va Xipanya lani hi kotiki ku operara kwa tsenji dash a Bohwana xifundzankulu xa Bohwana hi operara kwa tsenji dash ntawu a makampanya lawa lembe ni lembe a swi kota ku va ma va kona.
1: Inkomu swinene mamani Gilda Gilundu ku ni lava va hlamuselaka leswaku vamamani lava loko va tikile vamamani loko va tikile va ni xiyeno swa ku va va dla misava a misava leyi ya tshuka yi mali leswaku ku velekiwa a n'wana na a ni mavabyi ya matihlo kumbe swi kona swin'wana swa fanele ku va a nga dyi leswaku swi nga tshuka swi vangela mavabyi ya matihlo.
2: A xi yena leswaku vamamani loko va tikile va ga a misava ndzi nge tshembisa kunene ku i na hi swa maha mavabyi ya matihlo maxi ma kona mavabyi ma mahaku ku va kuva aliyaxi ku loko u gamisava na utikile ku na mabaji ya matihlo si an'wana a humaku na hina wona bodi a huma na nginga tlhangananga a tihlo a ku a development ya tihlo bodi a tswaliwa salvation leswi va nge retinopathy ya prematuridad na nginga kompletaranga ku tlhangana tihlo hi ku sa ama infections lawa yani mangala a swipungwana leswi nga laha ka misava liya byi maha ku va a mamani luya a transmitira pra n'wana wakwe se ku nga humelela mabadi ya ku a kuma for example a xanga leyi nga weliwa hi kulega ku a tswaliwa hi ni xanga byi mahiwa hi ma infection durante a gravidation durante a nkama lowu a ku na tikile mamani ntangu ku ni mabaji se ya ku a nga tswaliwa n'wana na hini mabaji na swi vangiwa hi ku gamisava
1: a sowuri
2: ndzi nge tshembisi
1: khanimambo hi bongele vana kulori xifundzankulu Nyambani ni Maputsu mukhandlu hi wolo hi nga veka a swivutiso na rhanga hi swifundzankulu swa Nyambani
4: Xibungile muyanga ku hilawula ka siku va hi veka swivutiso swinganana ka varhambiwa va hina Nyambani ni ka Maputsu kota ka gaza hi sive ni murhambiwa ta sungula lomu Nyambani murhambi wa hina Gilda Gilundu loko hi cuka hi titanga ta vanhu va kumeka kona va karhi va hlangana ni xikarhato xa mabazi ya matihlo ximi xa provhinsi ya Nyambani
2: a mabazi ya matihlo in general a ku na tanga
4: lava ta ku ngopfu va kombela ku voniwa
2: Zinga wala kutitanga tuanke ta chikela amantino wa udahu maja a partir ya ma 15 anos pra diante hivo wata kungufu amantino wa udahu
4: hivo hima disiri tulawo makumeka kungufu ni chikara tulu cha matiku ya utani chikara tulu cha matiku yuchimi cha provinsi nyamba
2: ama distritu wanke manu chikara tulu kusama avanu lomo watama kusempre kuni zvaralanga nyane zvemahako kuvabata zvematihu kumbe kuni kukula kavanhu kuni zvonke lezvi zvingakona qualquer district ndangu kama district wonke kuni kuni mabajula zvidependera hi ntsengo wa vanhu lavanga kona ma district a district leyo mashi wonke ma district kuni mabajwa matihu
4: kuna ne zvoga zvokare lezvi zvigiwa ku he vanhu lava ileko zvokumeka kuna zvika zvi nyika nguvu mabadzula wa ya matichu kutani ahe
2: kuni
4: ya kusama amaswala loko huchuka vanhu vanyingi va hlangana kuno chikara cha mabadzu ya mati loko huchuka kale ka malembe zwanga one kunguvu pana ndivi
2: kuni zwa kugase zwikala kuzvingarengane zvingafambela ninguvu nguvu ni matihu ka vanwana ni vanwana ahe ka vonge he wula wula ngufungufu hilo ka province ya hina ya nyambani lezwi hinga kusuhani ni twani ni pray ndangu laha hi humisa ngufungufu ama atinzolo ama panji a thakanyani leyi nga sardinya leyi ya itsongwani a ngufungufu lezwi zwa twani lezwi kuni vanhu lava va loko vaka lezwi va mahiwa yini kuva amatihlo wona matshuka manyakanyela mazvala misava leswi vange ko zvindifikaleri vani maallergia hi laha ka yini ka kuga leswiya swi humaku hi tshwanyi ngopfungopfu manji man'wani mabajwi a mayelani ni alimentation ya munhu
4: loko a munhu a hene ubajwi ko kariga tihlo mu mi byela yini ha zvona kanyiri ku vanhu a vona ku a ge tshukrinyana tehu yako a zvitahunza
2: ndzimu laya ku va a love it kambitela mutini wa udahu lomo vatiriwa ku matihlo ku sa ha tsemba ku lomo ka province ya hina a hi wonke ma district lawa manga no ti ni utirho lowu wa udahu wa matihlo ja loko a tshikela le ka mina ndzimu laya leswaku a hlamba khwatsi tihlo ka yena a nga tshoveli loko a swaku tshovea a swaku kanyakanyela lomu ka tihlo a hlamba ngohe hikusa i murhi wa hombe ngopfu a mati pra matihlo ya hina hi wonga murhi wa hombe wa lisima ngopfu swinene enta ndzimu laya ku va a hlamba ngohe a chela murhi lowu a taliwaku a mutini lowu wa udahu kambe loko a tlhela kaya a swi vona ku a swi chukwati a mfanelo ya yena ya ku a wuya kambe a ta simama ni ku va a kambeliwa tihlologiya a tlhela kaya a ya laya van'wani a maxaka vangana a lava a hlanganaka na vona a ku va loko va kuma va zwa mabajwa matihlo va lavetela mutini wa udahu wa matihlo.
4: Kuna mzvi hena lomigangeni a munhu wo kare wa tshuka a tsunyiwa va ku ha kamera mafi u chela mukatihlo zva nyika vutomi katihlo
2: a zvi hena lexo a hi tinene lomu ka matihlo a tshukwana ku a hlamba ngohe a gama ku hlamba ngohe a tsutsuma a ya mutini wa udahu hikusa a ta chela mafi a nga mativi ku mafulawa yani ma tshamisile ku yini ku fana leswi ndzi nga wu landzhaku ka masiku a ndzhaku ka program ku ni mabajwa ya ku hlangana a ku tala swinene lowu nga kona sweswi ya a hi a ku layeliwi munhu ku va a chela mafi lomu ka matihlo loko a tsunyiwa a wa hlambe ngohe a ga matsutsuma ya mutini wa udahu loko a hileka kule for example ka pande ku kala ku nga hini ni mutirhi wa udahu wa matihlo a wa fambe laha a sendrisa wodi loko va makwerhu va hi kona sinya kuni lava va nga trainariwa para ku va ku yini va maha ma primer socorro ya matihlo Então, logo hoje, vou na co ajudar. Vai dar com comissa lom, vai ter a comatir. Do que, leixo a cova, tudo me vai ser o amaf. E a cocamanga matibu com malom, o cago samisa coi.
4: Logo muito, o cara saiu do comba em masquana lava. Tô chaco, o tanto a relé da vanga com o cobalto gamatisho.
2: A masuku lá cada vez mais toque a cuca, e custa a vanu como vai atualiu a segunda ciclo. Tá chacuca, e não só, eu combaco a ma palestra lá o himaha, cuyaco, huele la cuba, a vanu vata, a vala veterano da rua mati. Impela da tira, e custa a zauca masuku, cua vanu vava zonga no vanga jutuaco, logo a baldo reti sua fan la cuia mutino auda. Kambile já há o nosso hambila va leca to amele leca colengo foca logo chega lá panda o famba me foca a hambengo va da muito no auda valava kuta kambiwa auto me avon também leixo o ano com gofungo volume do repente vanguando va suka mesmo vai a muito no auda na vanga joicho me vaco na rota kambeliwa ain amatiço para hita tuva com malu moca coin matiço a hein Ava hangimeli kuwa vabadwa himatisho para watala vetela mutinu wa uda.
4: Ama sikuwa na wakawa naka ukapa kapa mshupitali. Vanu wafulati bisha ngufu kasiku vata pupuliwa wakala. Mwa matendera la munu manga kuwana kasiku mchuma vanu vangani mabadwa ya matisho.
2: Bon. Kata alango fufunzi kusimparmenti lomu kawa utiru wa matifu ngufungufu lomu provinsia hina yambani. Wakala, wanifanelu kukala.
4: Wabasu kawata huwete muta kwa huwea huwete lia.
2: Hizo, hizo shunzinge, wanifanelu ya kukala hikusa. Loku wachikela wabili waku huwea hiyo utubru, lezu nga shululi. Shwakarati.
4: Ya kukwa atikukisuki. Ante hotup.
2: A ndzi nga ta kholwa ku vakhelisiwa ni tihlo ka ku tshoka hikusa loko ku hi ni tihlo ka ku tshoka swi kombeka ku a munhu leti nga tiriwa loko ja lava va marikariwaka pra mahweti ya October hi leswaku va pupuliwile wa voniwa ku a hi swaku va a swi ringani ku va sikali ya ri va tendeliwa ka malo ya swi nga ta perigara a tifugaye. Então, vaza vakuma mifuka leya ku leha ku marikariwa hikuye. Hikola ka ku choteliwa hi vanhu va ku tirha lomu ka matihlo hikusa lomu provinsi ya hina hi vatsongo hi vatsongwana. Hi vulavula hi 11 wa vanhu basi ka 14 districts yi nga kona lomu ka provinsi ya Nyambani. Então, a vanhu lava a va ringani ku va maha acompanhamento ya provinsi ya yonke. Hai vatsongwa no ngovu.
4: A de karmo mu khumi ni mu ba.
2: So.
4: Yo ke province.
2: Provincia yonke ho ba khumi no mu nga onzo avo.
1: Rasi swalelon swaringana
4: kwa. Kwa kama putu ba Armando. Ba Armando kama putu. Intro munu mu ma ku ngwina sayo kama putu ka tsiku vanhu vakumekana vakare va tifikala kama badzi ya mate.
3: Iluanima palestra ya nanama palestra balinko la nakolo kuni lava upisi wiki ivashaka havapi medicus tradicionais ni vagentes comunitários de saúde va upisi wili ku va vona ku sungula lomani va tshavaka kona va valeleta valo leswaku va tsutsumela a xibedhlele kutani ama distritu ya lani xipfundzankulu xa Maputo a hi matlhanganisini hinkwawo hikwalaho ka ku kela ka tintlhari ta ku londrota wo matihlo madistritu ya ku fana na Muwamba Matutwini na Mahaxa a ku na vateki ni ku va tlhavuleri bya mati.

0: Loko na mina wu mi ni nyika nkarhi wa ku va ni veka swivutiso, a xivutiso xikulu ni nga na xona ka varhandziwa va hina i ku va nan'waka ku ni leswaku a vanhu ngopfungopfu vamamani va nga ni toloveta ku veka leswi chiwaka malenti va cinca mihlovo ya matihlo. Leswo swi nga pfuxa yini ka matihlo ya hina, hikuva hikwalaho ka ku lava ku tixongisa ku sasekisa nyana va veketela a swilo ka matihlo a nga malenti xa ku cinca mihlovo ya makorikori. Swi nga cinca yini, hi swihi leswi hi wani mavabyi va nga ma kumaka kumbe swi ni nghozi hi leswi hi navelaka ku tiva swona hi ku rhanga?
1: A ku beka malenti lawo ma vitana swa ku i malenti de contact, malenti lawa ma nontswaka swinene hikusa ma dya ku bekisiwa. Kutani a munhu loyi a bekaka malenti lawo a fanele ku va a ma lundzisa swa ku ma ta tshamiseka. Va kuma swileleto vanhu lava swa ku va ma bekisisa ku yini malenti lawa. Mayelana ni mavabyi lawa ma nga ka bohisa wone, ku tolovela ku ngopfungopfu ku va ni ma uveyiti. Uveyiti hi leswi endlaka ku va a tihlo byi dzuka, byi pumba ni ku vona, kumbe naswona byi tlhela byi pfimba. Loko o hlwela a ku beka malenti kumbe a yi tlela na wona a kuma vuzongo, a swi fanekele leswo. Hi nkamanyana swi nga n'wi beka uveyiti, swi nga swi n'wi beka munhu a nga ha voni swimbirhi. Kutani swi ni ndzingo ku dyeka swi lavisisiwa swinene leswi.
0: N'wina swa nga tinkarhi ta vudawu ma nyika a swileleto leswaku a vanhu va toloveta a ku veka malenti ti-contact wolawo?
1: A va leleta swa ku loko munhu a beka a fanele ku landza a minawu ya kona hi ku xixima ngopfu swinene, a va nga swi dyeli kusa swi nga mu onhela mahlo.
0: Xivutiso xin'wana i mayelana ni ku loko hi cuka ka masiku ya ugamu ntalo wa vanhu se va ni mavabyi ya matihlo kusukela ni vatsongwana va kuma ni mavabyi ya matihlo va veka maokolo, swi endla ha yini a ku va nhambi ntsongwana hikuva vona va doxi rejani ya ku velekiwa va yambala ni maokolo, swi endla ha yini hikuva ka nguva leyi nga ka wona swi tale ngopfu swinene?
1: Ku timhaka leto ku kongomitiwa ngopfungopfu ku tirhisa ka matelefoni makomputadori na hi nga swi lundzuvuti ngopfu, na ku swi kumeka swi tala vatsongwana va ambala mayokolo hikuva antirho wa ophthalmology ya sweswi wu tlakukile ngopfu swinene. A khale ka kona ku tlhasa ka malembe ya 90 a va tirhi ampa va le vatsongo swinene, kutani a mavabyi ampa ma nga voniki swa ku ma kona. Kusukela ku lembe bya 2000 ku ta haleni a ntsengonyana wa vatirhi va matihlo wu tlakukile, kutani vanhu vanyingi va voniwaka nambileswo ho kala hi nga se na tlhanganisa a ma-district hinkwawo, kambe hi lwa ni ku va vo lava teke ni ku va nga kona va kota ku tirha va wu landza ntirho lowu hi lani hi kumaka swa ku a vanhu vanyingi vhela va nga ni ma a timhaka leti ta mavabyi ya matihlo. Kutani swimbenyani swa ha dyondziwa swi nga swi tiva swinene swa ku i nga va yini swi endlaka ku va vanhu va vabya ngopfungopfu hi matihlo.
0: I ngomo swinene tatana Shabani. Xivutiso ni nga ta xi kongomisaka ka mamana Gilda a Nyambani. Mamana Gilda, hi wihi ntirho wu endliwaka ndzeni hi ntirhisano ni ndzawulo ya ta dyondzo mayelana ni ku va vatsongwana va fikeliwa a mhaka leyi ya ku va va kuma mavabyi ya matihlo na vahali vatsongo hikwalaho ka matelefoni ni makomputadori leswaku va khwaveliwa ku cinciwa mahanyelo lawa?
2: Mama, a ntirho mahiwaku ngopfu.

0: ngopfu lomu ka vatsongwani hi lowu wa ku sempre hi nyika mapalestra. Hi dara mapalestra lomu ka exikolweni hikusa hina komu hi ni loyi a hi pfunetelaku leswaku hi hlanganisa ka wonhle madistritu laha hi kalaku hi nga swi koti ku va hi va ni vatirhi va lomu ka matihlo i nga Olis do Mundo. Se ku ni mabrigada lawa hi mahaku ya ku hi fambafamba hi swikoleni swonhle a ku va hi maha mapalestra hi kambela a vanana ku va va nga matsiki mabaji makula hileswaku a va swi tivi ku swini. Ntan'wu ku ni ntirho lowu mahiwaku wa ku hi nyika mapalestra hi va kambela matihlo loko ma kumiwa na vabaji hi matihlo. Ku fambiwa ni mimirhi ni ekipi ya Banco de Óculos kasi ku va va ta tirhiwa logo a vanana lavaya. Xa a ntirho wa hombe ngopfu hi lowu hi wu tirhaka hi lowu wa ku hi gondzisa a ku va vanana va kula na va swi tiva ku va va hlayisa matihlo ya vona hikolaka ku va hlamba tingohe va nga tshami ni titelefoni kama ni kama na va cukisela lomu ka titelefoni va nga tshami lomu ka makomputadori ka matelevhizori na va sixtira kama ni kama.
1: Commissioner hi bongele akuva hi tule ntsatseyo nakona hi bongele eka varhambiwa va hina lava va teke va ta hi pangalata ni ku va va hi dyondzisa ku hi nyika tindlela tinene ta mahanyelo ku va hi ta hlayisa matihlo ya hina ka ntokadokisani lowu wa Radio Mozambique Gaza Maputo na Inyambani. Inyambani hi ve na tatana kumbe hi ve na mamani Gilda Gilundo a xifundzankulu xa le ka Maputo a ve tatana Armando Shabane. Mitirho leyi namuntlha yi fambisiweke hi Orasi Romau Inyambani ka Maputo Juvita Ngovo kancencayi xifundzankulu Gaza Alfred Muyanga. Inkomiswinene hi bongile hi ta tlhela hi vona na masiku lama taku ka yin'wana mintirho migqivela loyi a taka 7:10 hi ta vela ku va ta tokatoka hi tin'wana. Bye bye.

0: 그것도 맛있고 맛있고
1: Es wo kutsimba xitarapo buloku na ku va xitarapo xa ku ni xikazalile kutani swi kutaka hamba ntamu hi ku navela ku vutsutsumela ku voya khwela xibomba kutani xito xitarapo xi tata ku mbya haa Meia-noite na 25 minutos.

famba kunene kusani kazalile ni kazali hi ku babhela hi ku saha no wena ku nganyana leswi loko ni ku kuma siku ni siku hi gangisana ha kune wena u ta mu kuma namuhla va mu gangisa a madzimi ya kona lava taka hemba wone phokeke kutani heswaku hi mugqivelani madirinya kutani a wu ni zami wena ha tana ku va u ni nyikanyana zuka kumbe nkinyenta ku va ni ta kota ku va ni hamba madirinya hala wu teka mali ku mu pina loko wa mu fona kutani a nga ha ku tendeli a ya ku mambenyanai va ka ta yini we tatana hileswaku mundzuku ni hamba malembe kutani u to ni tshika mpelampela ni pfumalapfumala ni ya bolo kusa weti yin'wana ni yin'wana hamba malembe weti yin'wana ni yin'wana hala futhi madrinhala futhi swi ta ku yini yini yini yini tshama ngi kumbexana mayuda vanhu lava a yi vonile mhaka ya kona esiku edini ka chukani murzumani ku hi nga famba u ya tsema makhala hi ta pfunisana swa la mutini a

Imihlolo kunene anga kone loya taka chuka ko gangisa na anga ko hembela nga madzimi kumba ku nyavelela swa hinkwaswo leswa ku dzeletela ka swone loko a ha ku jula madzimi. Vanuna lweyi.

0: tile a mabuvu hi ta ka xiyenge xa ku va hi lunghisela a ndhawu liya hi gaveke ka yona hi tlhela hi hohlotela mabuvu. Loko se hi lunghiselile se hi endla a ma-demarcation leswaku hi veka leswaku a tikantiro ta hina ti ta fambisa ku yini, ti ta fambisa a ku yini, kumbe ti ta endlisiwa a ku yini. Leswo ni bala hi distanciamento kumbe hi distanciamento. Se a kantiro la normali li nga teka a xipimo xa 2 meters hi ku goma, ku ni ku goma ni ku leha. 2 meters hi ku goma ne hi ku leha swi nga dependera hi lana tindhawu na hina li nga gamaka kona kumbe ndhawu leyi hi lavaka ku gwala yona yi nga gamaka kona. Podi yi nga lehisa hi 10 meters kumbe lehisa 15 meters kumbe lehisa 5 meters kambe hi fanele ku va hi obedesela lana ka ku goma ku goma. Hi fanele ku va a li 2 meters kumbe ta li 10 no masimo hi gamaka 3 meters. Loko se hi demarkarile a tikantiro ta hina a distansia kumbe ku hambana ka kantiro yin'we ku fika ka yin'wanyana swi fanele a li 0.5 meters. Hi nga engesela kumbe a li 1 meter loko hi ni xipaso xa xikulu, kambe loko hi nga na xipaso xa xikulu hi nga endla a 0.5 leswaku loko ni suka ka kantiro leyi pela ni nghena ka kantiro yin'wanyana a distansa la wona kumbe ku hambana ka wona a fanele a li 0.5. Se a layaka ku hambana ka makantiro laya hi lomu hi nga ta fambafamba hi kona a ku va hi tirha kumbe ku va hi basisa andzeni ka makantiro ya hina, na hi nga presizari ku va hi nghena lomu ya ndzeni ka tikantiro hi kandzetela leswi swi nga tshukaka swi wona a timbewu ta hina leti hi nga gwala ndzeni ka tikantiro. Se loko se hi demarkarile a tikantiro ta hina hi mpimo lowu ni wu baleke hi hamba a dubação de fundo, xilungu va switcha swa ku ya dubação de fundo lana hi nga ta tirhisa a madubu skimi ku xi tanihileswi i pra hi swi endla a makaya. Se loko hi endla makaya swa tsimbisiwa hi nkama wun'wanyana ku tirhisa madubu skimi kumbe ku tirhisa a swilo swa makimi ku lomu matanyaweni. Se leswi hi nga endlaka swona hikuva hi tirhisa a nga va a xitrumi xa tihomu kumbe hi tirhisa xitrumi xa tihuku kumbe hi tirhisa xitrumi xa timbuti na tinguluve kumbe na swin'wanyana. Se hi teka xitrumi lexiya hi xi cheletela lomu ndzeni ka tikantero. Loko hi xi cheletelile lomu ndzeni ka tikantero se hi tlhela hi teka xikomu hi patsinyisela a xitrumi lexiyana ni misava.
1: Leswi kutani misava hi kotiki ku yi lulamisa hi laha swi fanekelaka ha kona, hi wani mayincela manene ya ku va hi byala timbewu teswi mamana Kristina?
0: A loko se hi patsinyiselile xitrumi lexiyana ni misava swa nga hi leswi se hi ni maplanta ya hina lawa hi nga ta byala wona. Ni ta dara example hi makofu. Loko se hi ni makhofu ya hina ku va hi ta byala wona, a makhofu lawa ma fanele a li makhofu lawa mali kusuka eka misava. Loko a li a makhofu ya ku va u xava lomu switaratwini kumbe tindhawini tin'wana swi fanele swa ha kombisa a ku thamba leswaku wona mali ku huma eka misava, mali ni misava nyana matlhelweni ka wona lomu yaka timintsu, leswaku swi endlela leswaku nkama lowu u nga ta teka a ku va swi khoma laya ka misava leyi hi nga ta veka ka yona swi nga tshuki swi vuna kumbe swi tshuka swi fa. Se hi ta gama loko se hi regile se hi teka makhofu lawa yana kumbe salada kumbe swin'wana ni swin'wanyana se hi byala hi pima a xipasu hi nga pima hi voko la hina hi pfula voko leswaku hi kota ku va hi markara a distansia kumbe separasan kumbe ku hambana ka planta lin'we a ku fika ka lin'wanyana. Kutani loko se hi byalile hi gama hi chela mati hi regara leswaku lumiyana hi nga tshukaka ku nga tshukaka ku nghena a moya ku ta kumeka ku pfalekile hi mati lawa ya va swi cha leswaku technicamente leswaku i selage hydrica. Loko se hi gwalile hi gama se hi chela mati leswaku hi permitela leswaku ku va ni selage idrika lomuyana ka timbewu leti hi nga byala ka tona. Loko se hi byalile loko se hi vona swa ku a timbewu letiyana kumbe makofu kumbe salada kumbe na swin'wanyana swa voneka leswaku se swa khapakhapa swa khapakhapa a swa ha vunanga se swi khomile a misava se hi nga hamba a dubasau di cobertura a dubasau di cobertura hi nga liendla 10 dias depois ka ku va hi byalile se hi ma adubasau di cobertura i nga ku chela adubu lomuyana ka timbewu adubu leli a ni vulavula leswaku hi nga tirhiseni a makhemiko tanihileswi a timbewu leti hi ti byala kaya a hi tirhiseni a strumi se u teka a strumi lexiya u xi cheletela lomuya kusuhi ni planta kumbe ni khofu hi lana ningeni wa lona kambe xi nga yi xi ya khumba ngopfungopfu layana ka timintsu ta kona hikusa swi nga suka hi nkama wun'wanyana a khofu lifa kumbe mbewu liya yifa se loko hi chelile xitrumi lexiya hi famba hi cheletela switsongoswitsongo u nga pima hi xitampana lexiya xa refreshku leswaku u nga tshuki u tata se u famba u cheletela hi planta ni planta loko se hi chetelile se hi hamba a kobertura i nga ku cheletela misava loko miya hi nga cheletela dubu leliya a misava leyi hi kumako laya ndzeni a ku cheletela misava hikusa a ni leti ya teka kumbe xinhongana kumbe xikon'wana leswiya se hi endla u nga ku hi hlakulanyana leswaku a dubu leliya li ta kumeka li patsana ni misava li hantla li kota ku va li tirha se loko hi chelele ya dubu hi gama se hi rega hi nkama wun'wanyana timbewu ta hina leti ti nga tshuka ti dyiwa ti landzeleliwa hi swa ku fana ni swidodwana se loko ti landzeleliwa hi swa ku fana ni swidodwana kumbe mavabyi nakona hi nga hantleni hi tsutsumela hala ka makimi ku hikwalaho ka ku va a timbewu leti ti byaliwa kaya se loko ti byaliwa kaya tihuku ta handza layana hi ta dlaya tihuku ta vanhu na vatsongwana hi nkama wun'wanyana va nga tshuka va hundza va khaya kamba hi ta dlaya vatsongwana hi nga tshuki hi chela a makimi ku loko swi endla a timbewu ta hina hi vona leswaku ti ngheneliwa hi swidodwana ti ngheneliwa hi swa ku jetetela a timbewu ta hina letiyana kumbe masalada ya hina kumbe makhofu ya hina hi nga kandza kumbe a xinyalana loko kandza a wutilo ya xinyalana a wunkilo ya xinyalana i ekivhalera a 20 litru wa mati a 20 litru wa mati yo kandza xinyalana se hi teka 20 litru wa mati hi hluta leswaku ntsutsu hinkwawo lowa wa xinyalana lowa wu sala laya se hi tsika mati lawo xipimo xa siku lalin'we loko se hi tsikile xipimo xa siku lalin'we hi gama hi chelanyana a gotanyana la sabao se hi teka xa ku vuthela hi xona kumbe loko hi nga na xa ku vuthela hi nga teka kumbe makamba hi hlwanyetela hi wona lomuyaka timbewu ta hina loko hi nga na xinyalana hi nga tirhisa leswiya ku ni leswi va swi thyaka swa ku i margos naswona hi nga endla hi mpimo lo wa wun'we a wunkilo liya ekivhalera a 20 litru wa mati se hi kandza hi gama hi hluta ka mati lawa ya 20 litru se hi swi tshika hi xipimo xa siku loko se hi swi tshikile hi xipimo xa siku hi hlwanyela lomuyaka timbewu ta hina leswaku swidodwana swi tafa loko hi nga na margoza hi nga tirhisa kambe a sohori hi nga tirhisa a makamba ya midlulameti i swinyingi leswi hi nga swi tirhisaka ku va hi ti vhikela ka swidodwana leswi swi nga tshukaka swi wona a timbewu ta hina khani mambu ni ku hlaya leswaku leswi hinkwaswo leswi hlayeke laha swi endlisiwa xitano nambi hi nkama wa wuxika swo swi nga nkama wo xika ni dare example hi makofu hikusa makofu maortikula ku hlawahlawa ka wona ma byaliwa hi nkama wa wuxika se hi nkama wa malanga ku byaliwa mintsumbula ku byaliwa makukurbitasias makurbitasias i mapipinu komu leli li chiwaka a salada do verão i mapipinu makhalavatla matobo makwembe na swin'wanyana leswi hi nga byala hi nkama wa ximumu na mavele na timbaweni ni swin'wanyana ni swin'wanyana. Se loko ku fika nkama wa ximumu kambe hi lava ku byala swo a timbewu leti ta mavele, mintsumbula, mihlata, makukurbitasia, a maendlela na wonawu hi wolawo ya man'we ni khensile.
1: Marito ya lisima ku one hi swantswaka ku va hi tlhela hi ku bandleve muyingiseti wa ku swantsweka mayelano ni vutivisi bya maadubu lani tanihi ku hlaya kwake swi nga ni lisima ku va hi tolovela ku tirhisa a maencela manene a nga ku kala hi nga tirhisi maadubu ya ku xava hikusa wone ma nga beka mhangwini a vutomi byebyo hi tolovela ku tirhisa a switrumi ni swin'wana hi bindzula swakudya ina kambe na hi nga beki mhangwini a vutomi ku byala makhofu tinyangana mbowa alfas ximati tinyala sinora ni swin'wana swa masimu swi nga ku na byalisela makumele ya swakudya na hi mali ya le hansi nakone u nga ha kota a ku va u kuma vutlhari bya ku xavisela vanghana ni tinxaka hambi hi vo vayakelani a ku va hi mali leyo u kuma ndlela ya ku xava swin'wana swivilelo swa lani kaya u nga yangula swivilelo swa xikola swa vatsongwana u yangula ta vudahu ni swin'wana leswi kombelaka a swi malana. Ka leswi hi ku bekiseliki namuntlha muyingiseti wa ku swantsweka swa dzingana hi ta nyoxa hi ku yingela leswaku nongoloko lowu wu ku pfuni swinene a ku va u kota ku yantswisa madela emutini wakho ni ku va u kumanyana a maencela ya ku kuma swimalana. Hi amukela ku lelela ka Victoria Sithoi na Tomas Buruma lava bekisiki a nongoloko lowu ku etlhasalani u tlhasiki ku wena hi tindlela letinene ta vuyingiseti. Yana mahlweni u longoloka na Emissor Provincial de Maputo.
2: Madela ni vutomi byinene nongoloko ku wona u tiveka ta makumele ya vutomi byinene hikwala ka madela dana hi ndlela yinene ku

0: Shita na shanga ufakazi bya matimu ya vutomi byanga xikan'we hi nga cinca mahanyelo Shita na shanga nongonoko wa Radio Mosambiki emisor provincial di Maputo
1: kunene hoyohoyo va likwexu hi le ka nongonoko Shita na shanga minya storia lanake namuhla hi ta ka ku va ha ta ta tshandza xin'wana xihitana xa leswi swi humelelaka evuton'wini byebyo ku va ha swone hi kota ku va hi dyondza ka leswi swinyingi swi humelelaka kunene ka vutomi lebyi bya ku hanya hi amukelani ku lovasela namuhla nongonoko lowo u bindzuliwa hi Natali Libombo kasi ke michinini ku kumeka Afonso Magule hi nge kun'wine hoyohoyo vuyingiseti lebyinene
0: Shita na shanga.

0: Shita na shanga
1: mpela nongonoko wa siku ta namuhla hi ta twa hi xihlela fuzwi xihitana xa mamana n'wankon'wana lweyi hakunene ku fambeni ka ndhambi leyi vonekiki emugangeni wa le ka mbuva a yi nciki hinkwaswo kunene ku va a zuzela a va le kwezu va le kwavo hi kanela hi va yakelana hinkwavo lava fa va kumeka a ku kazatekeni hikwalaho ka mati hikwalaho ka ku taleliwa hi mati ya timpfula ni ndhambi kunene a nga zanga a titwa a ku luza a yo va zuzela a ku va va buya ntlhantuku leswaku va ta ta kuma ku va va huluka kona kutani hi navela ku va hi n'wi zamba ke leswaku n'wi twa xihitana xakwe xa leswi swi sungunisiki xiswone ni leswi a yenciki swona i nhenha hi ku hlaya kwezu a hi kumbeni xihitana xakwe mama hoyohoyo u bula ni michini ya radio Mosambiki hi nga hi tlhandzela switsongo ka xihitana xakwe
0: xihitana xanga
2: mine Rabeka Adriano Kongwana ni belekiwaka atikweni bya le Marakweni ka makaneta doxi ja vatswali a vatswali va nga va belekiwa kolomu ka makaneta jani siku letikweni bya le ka makanetani kandza lomu ka mbuva nkatika muti wa va ka mabyala
0: lomu ka mbuva wu ta hi vukati mubelekiwa ka makaneta nga yi tshandzana na kutsongo mama leswaku a ku belekiweni kwenu vun'wanyana ni byeni ku ta ta tlhasalani kutani n'wi tivaka leswaku mun'wanyana swa fambisi ku yini
2: kutani mine ya ku belekiwa kwanga a wun'wanyana ni byanga ni hanyile ka tiko lebyani bya le ka makaneta ni buya kona ka mbuva a wukatini la ni nga kona ewukatini ka mbuva ni kumekana ni hanya be kambe ni hanya ngopfu hikwalaho ka wudyimi ni suka ku le ku thaseka mutini va va ka mabyalana ni hanya hi wudyimi a teni za ni guga ni gamali la ni hanya hi byo wudyimi
0: a vudyimi u suka na byo hi kaya
2: kana byone hi kaya
0: kutani mama a wu ku fambeni kwini vun'wanyana byena mo zanga mu va ni mindlumu ya ku hambanahambana mo hi tshandzelanyana katsongo njhenyana
2: a a yi nghena mindlumu bya ku hambanahambana bya ku kazata a li ko ku va hi kuleke khale kwezu a li ku va ku kiniwa xingombela ya ku tlhasa ku va loyi wanuna ni teka ni bawu katini ni kola ni vhela hi tata tlhasa hi hanya xikan'we ni loyi wanuna loyi wanuna swoswi a luzile kambe la luzeke kone ni kone mutini wa va ka mabyaya ni tindlela to ta wudyimi vhela
0: a xi nga nga koka xitshamu ni ta tshamisa a xingombela lexi famukina kwini
2: kina kwahala ka makaneta lomu paka lomu ni kuleleke kona
0: mo hamba mphikisana n'wi suka lana n'wi hakina le n'wi ya tlhasanga n'wambangu n'wi patana mu kina kona
2: hi patana hi kina ka mbangu wun'we wa mbangu wa haleni ni va hala hi ku kina ka mbangu wun'we
0: kutani jaha leti taka mabyaya a hi laha byi ku voneleke kona n'wi twanana ta ta ku buta kutani u vi u pfumela
2: ni pfumelile hi ku sa ni hanya kona mutini wake ku tlhasani xoweni
0: byi ku kanganyisisi ku yini
2: kanganyisa leswoswi hi nga honganisa xiswona leswo swa ku va ku li khu swa ku khalangani swa swoswi hikusa swoswi kumana kolomu ya maradini voronto kutani hini hi kumani kwala xingombelini
0: ya byi ku wongo vupfumela
2: pfumelile ni buyakaya ka byona
0: ya byi ngo tirha johana yanjani
2: ana dato tirha ku ku dyima
0: na wena u ku he swi na mina ni nga mu dyimi swi ta pasa iraka mama hi nga ni tshandzela kutani loko u ti ta tlhasa avukatini swi ku na byalelile a ku u ta ta tlhasa vukatini u tlhela u ta ta landzrisa ta ta ku dyimi
2: swi ni na byalelile hikusa hi leswi paka hi pfumalelane swiswona
0: mama a van'wanyana phela loko va suka vukatini va le loko va ya va suka kaya va ya vukatini va dya ku ya kuma vutomi bya swinene u ti ta tlhasa u kuma leswaku hi swihala fa u dawuswa bya ku sila hinkwani u ta tlhasa futhi u sila u tlhela utani lebyi bya ku kandza a wu twanga mbilu yi ku kazata
2: a mbilu ya yi kazatanga fumisa haleni hikuva ni tekele ta byi kuma swinenenene hikusa ali nkama lo paka ku nghena tindhambi ta ku fana ni leswi a li ku dyima vhela ku ni swi tama swa swinyingi hi hayekani leswiya swa mintiruka hi ku tala ka swi tama kambe ke vhela a ri ku thokola hiku sa leswi pakani swi pfumelelile leswa ku para kwanta kota ku ani dzima ni vani khela ni thokola swi tswame swi ani vani kandza kutana swi ni tsena mutali wa hukulu kambe vhela ni kandza hiku sa leswi mfakani swi pfumelelile
0: a munga sili mwini swi tsava
2: kona pa hinga sili
0: Ndza ukandza. Thokola na muhle.
2: Na madanje thokola mishoyeni madanje nokandza.
0: A u titwisa ku yini we?
2: Ani titwana ni li bome ne hiku sa ni pfumelile swa ku amuto ka mazwa ya ntau tizela.
0: Ixi. Kwa nwana vana muhle u jonga va byela swo leswi.
2: Kutani mina ni pfumelile. A u khasane na munkha ni leswi. E gama hi byala hompunga. A ku nga se vana swi tigayi. A no mpunga no kandza na wona. No mpunga no kandza. Isho leswi.
0: Mama, ja ku nghena la ka ndambi leyi ngheneliki lembe leti. Loko mati lawa masunguni ku va matlhasa. Mtshini leswi wenjike swona wena.
2: A swa ku ya njhani kumeke ni hela ntamu hikusa a vutomi byanga hi lebyi paka byili byona byili byi pele ngopfu emasin'wini. Kutani xa loko ku tshele mati lawa ni kumeke na ni hela ntamu hikusa a ni nge a ni na swakudya ku tlhasani swoswi kutani ni kumeke na hi hela ntamu xa ku enca xona a xi kona xa ku pfala ku va xi kota ku hi pfuna ka vutomi byi hi nga ka byona a wu tlhasani namuntlha vhela ho xaniseka a nga la yikulu swinene leswaku kumbe ku nga va ncini xa ku xi nga kota ku hi pfuna kambe ni swoswi vhela hina xa ku hi pfuna xa ku ma swa ku yenca la ku taleke kona ndhambi a xa ku enca ni na xona matimba ma helile mhaka ya mati lama cheleke
0: amasin'wini fambi ni mubyale munhu
2: masin'wini hi byale mitsumbula ni byale tisenge ni byala mimova ni byala matshimbu hi byala mpunga hi ku tala ka ku kula ka nsimu hi leswi paka yi kulise xiswona kambe hinkwaswo swi fambeni mati
0: a kaya u zhuzele vanhu mama u nhena hakunene u titwe njhani wena loko u yamukela vanhu kaya
2: a ni titwe na ni lila ka bon hikusa ha ku jeka lizhandzu loko u tshamile kutani ni vona leswaku vambakwexu venge mbombi ni va tshuka va mbomba haleni na ku ve ambangu lowu tlhandzukeke wu kona ya hi swi vona leswaku i ku va vambakwexu va tlhandzuka va kuma mbangu lowu tlhandzukeke va tshama loko ku ta tshama mati va ta kota ku tlhelela makaya ka vona va va kota ku zhuzela minchumu yavo ni kota ku hava beka a kaya ni va ni kota ku va nyika mati a munhu a ka hela jaka ha kona makazadibanya yini hinkwaswo a hi hanya ka kazadibanya bya byin'we a va kota ku va va swi kota ku va kumbe munhu byi xila ti kela mati a ti hlambela hila ti jelaka ha kona a ti hlantswela mpahla tanihi la jaka ha kona
0: ku nga chiki ku va ni ku holovisana ka swona leswi
2: ku nga na ku holovisana
0: lowu chika wu titwa na va ku gaxitara hiko laka ku va va tirhisa mati yaku swa la ka
2: mati ya xihlovo i dirito bya ku va makiwa mahela
0: kutani vanhu vona va ku langusisa ku yini wena loko u yamukela lava ku tala la kaya
2: a li vanyingi mi ti yinyingi hinkwayo leyi nga hala henhla hala a nga li mini wuhlanga munhu munhu loyi a nga tivaka swaka ni xaka byake a tsutsumele kona munhu munhu loyi a tivaka swaka ni xaka byake na va le haleni ka ku tala mati hi ntamu a va tsutsumele kona kambe mati a hi nga twoni munhu swaku munhu a kota ku tlhantuka a ya kuma mati lawa ya
0: swa nan'waka swa kazata ku va munhu a vona munghana na a xaniseka va mu tsutsumela lizhandzu lelo li huma kwini wena
2: mina swi vona leswaku a lizhandzu ti loko hanya tendi hanya ni vanhu hikusa ni kho loko u ya magereja tendi u dyondza leswaku loko u li gereja va ku dyondzisa leswaku tendi va ni lizhandzu ni vanhu a nga li mina wuxanga muxaxameto hinkwawo lowu a wu yamukele vanhu hinkwavo lava vaka va suka halino hansi halini
3: Shita na shanga.
0: Mama mulimulandza ta ku jimi ngofungofu haleno. Hi tlhasika makaneta va ku va lundzisa ngofu ta vutsheva haleno ta vutsheva ti koni ngofu.
2: Ha va ku tsheva va kona. Kambe hine aka vutomi bya ka hina ta ku landzelela ta ku tsheva a hi xikoti ngofungofu mbileswi hi le masin'wini.
0: Lexi mu dyimaka ngofungofu xingoni xi nga ni bindzu byikulu masin'wini cini.
2: Xi nga ni bindzu byikulu i mpunga hinkwaswo swi ni swi konteke mpunga ntsumbula matshimbu salada makhovu masinora hinkwaswo loko ku nghena mati la ku sali ncumu hinkwaswo swa huma masin'wini
0: swi nge n'wa tihita ngopfu ku va n'wi kuma leri
2: hita ku hi ku dyima swinene hikusa hi lexi xi hanyisaka ni kulisi vana va dyondza xikolo hi mali ya le masin'wini
0: kokwa a mahanyelo lama hanyisaka swona wone sweswi loko u madzinganisa ni mahanyelo ya tolo Mpshini leswi swi hambaniki swi phazamekaka na ka fa swilunga kumbe kuni leswi swi nga swa swinene swo swi khalefa swi nge swone ka vutomi lebyi hi byi hanyaka masiku lawa kholomo ka ta vudyini mahanyelo ya vatsongwana hi vakulu vafano ni ku fananisa ni xitolo xiri
2: swo swa ku hambana ngopfungopfu xikulu i mati lawa ma hi hambanisaka ni matshamela ya vutomi bya ka kwezi loko o va ku va mati ma kumeka na ma nga li kone lani masin'wini hi kwene ku nga ni vutomi bya byikulu swinene leswi hi swandzaka ku byala hi swo swi ni koteke swone a nga va mpunga yini hinkwaswo leswi hinkwaswo leswi hi dyimaka hi kota ku byala hi ya ku xaviseni mara u kuma mali hi leswi u dyinganaka ku byala na u xaha minchumu laha loko ku nghena mati kambe xi xi hetaka vutomi ngopfungopfu i mati hikusa loko ma za ma tlhasa matrama ma tshamile nkama wa kutikuwa ku va mabya nawe a hi na ndlela ya ku a ku famba mati
0: kanela ngopfungopfu hi ta ndlumu kusa n'wini vakulu wa vanhu muya masin'wini a van'wanyana ke lomu a ndlumu wa wehwi tshikaku ya xikolo
2: loko va tshika kokwa xikolo tendi n'wana loko li na yena u n'wi dyondzisa kokwa ha masin'wini ukwa a hi fambe masin'wini mara a kota ku va na yena a ta dyondza leswi na mina ni kuleke na ni dyondza swona ya va kona lavakanya a u nge swi koti swo swi nkama wa kona swilo swi nge swi koti ya mina swo swi haha ni nge hembe madrima na ntukulu wa ku va ni li na yena wa xisati ni tlha ni hanyaka na yena kambe va lava nga na vona lava twisisaka va va landza va tsena a vhela leswi u nge swi ku a ni na swo swi ni na ntukulu wa ku va ni tshamaka na yena wa mukulu swo swi no tshama na xintukulwana xa ku va xi nga xitrong kambe lava vakulu u nge swi koti hikusa swo swi nkama wa kona wa ku va vatsongwana va tihanyela khoma bayilini
0: hi swona kokwa hikwalaka ko va mabulu ma nandzika dimi bya masiku swi kone swi hikalaka hi nga n'wi vitisanga na ku laha n'wi navela ku va n'wi swi siya swi nga marito ka michini ya radio Mozambique mbyini leswi mi nga hi siyelaka swona
2: misiyela swa ku mi siyela marito kone hi ku va mi hi pfuna mi hi kombelela hikusa vhela a ngalala ka mbuva laha yi kumeka na yi leyikulu swinene leswaku hi kombela hosi swa ku hi nga hi pfuna hi ntamu swinene hi leswi hi nga ka swona lani masin'wini hambi hi swi pfaka hi tiza ha swona swa marigadori xikomu machati hambi hi tsoswe swa ku dyima swa tihomu leswi a hi ku va swo tlhangana la ka baru bya ka kwezu a ku na tihomu ta ku va ti hi pfuna la masin'wini ta ku va ti nga kota ku va ni tikuma swa ku ni ya lahaya kumbe ni ya lahaya ya swa nge swi papaya nga ti hlayela a tihomu ti nga kona to va ka papaya ni munhu kutani a tihomu ti tshukaka ti hi pfuna hi ku tala ka baru lebyi hi ku tala ka byona va enca hi ku boha hi mimbango ya hala ka maxubu hala hi enca hi ku kombela hi kombela sokori bya para va hi pfuna masin'wini a tihomu ta ku va to va kone bemben ta ku va to mbe laha ku ni xibaya laha ku ni xibaya xa para kwa loko hi dya ku dyima hi pfuneka hi ku kahlula a ti kone
3: xita na xanga
1: a wu vonike hi leswi swi nandzikaka va leswa nandzika ku va vanhu va hanya kun'we va tshama kun'we kutani va hlunyelana va londzisana kha ni mambu mamali ku swi kotile ku va u swibyela lava ku tala mutini wakho na u nga zanga u titwa ku luza ka swone kambe u titwa ni matshandza ya leswaku hi leswi u nga va zuzela xa nchumu ku vone kunene xi ta va na xi cincile na manje u huluxi vutomi bya lava ku tala na hineke hi yimakola hi nge fikeli byi taka hi ta tlhela hi buya ni swin'wanyana swi hitana leswi hi swi koliki ka mbuva tatana.

Shita na shanga ufakazi bya matimu ya vutomi byanga xikan'we hi nga cinca mahanyelo Shita na shanga nongonoko wa Radio Mozambique emissor provincial de Maputo.

0: Zara Mercado Limpopo itabula ni mamani mwala nza kuntiro okari mamani jitu kusungula mamani
1: arishansa Ricardo makukula
0: ntiro monemu uyenza
1: andiro lono uyenchaka noshweka la Mercado Limpopo
0: asikula nguna lusungula nja
1: asikula hina ntaku live vukile kuloko usangula kutira tendo usangulo uswiyelo encha limpeza kugamase ulungisela swakuta sweka
0: kunyamuntla mutashweka
1: nyamuntla kuswekiwa huku ni nyama humu
0: leswi hi nga pfula musweka huku ni nyama humu mu lunghisela njhani loko musungula
1: tendo depena ra huku u lunghisela waxa masinora u xinyalani u temperara u gamase u gizara se u gama u sweka xa se changa malmoso u sirivhela makilenti swi sasekile i ntirho wa hina wa mavoko
0: pra mudya kani ku ve ni pra u sweka pra u xavisa hi ku ku va ku veniwa ka van'wanyana va la swa mafurha van'wanyani va genyama se mi lunghisela njhani
1: a ku sweka ku na ku hambana hi sweka swin'we swa fana so ku munhu wa fika bala swa ku mina ni lava swa mafurha ni la swa timanga loko la swa mafurha ri ka swa mafurha loko la swa timanga swagataga swa timanga
0: mu sweka swa timanga swi swekisiwa njhani swa timanga wo teka timanga u vilisa u teka kumbe matsavu u cheletela swi vila se swi u pfile
1: ahiya swa timanga wo rarisa makhokhu u kandza timanga u gama se u kuwara se u swi veka fuga n'wi hungela ti upfa timanga se loko u ringana swakula u peta makhofu u peta makhofu loko u ringana swakula u peta nyama u peta nyama se loko u swona swaku se swi pronto se u swi susa
0: a loko u nga ma hi leswo swi nga ku yini
1: a swa timanga ti ndurhange kuwara khokho ni timanga u swi tsaleka swi vila se ku famba ka nkama swona swaku a siya kwasiseni ku vupfeni u chela a nyala kumbe mi ya rhandza ku chela a ximati ka timanga ya rhandza ku chela nyala se ni gama ni chela nyala se loko ni wa swa ku oho ku na ku chela mucolo wa huku se ni refugara huku liyani ni nga yi temperara ni yi vilisa nyana se ni gama ni chululomuya se swi vila ni chela kalo se swi tlhangana bese ni gama ni susa
0: a loko u chela ka swo go chela ximati ni nyala ni matemperi man'wana u swi chela nka mawun'we
1: a hiya ni cheli ximati ka swa timanga mina wo komeya ni swi rhandzi ni makilenti ya miyama swi rhandzi swa ku sweka swa timanga u chela ximati
0: i ni xihundla ka maswekelo a ku ti swi veka ka panelo viliso ku swi ta huma
1: iya a wu nge swi mavi ni munhu a wu nge he ginje
0: ma yingisa radio
1: ka ku tsongunyana
0: u nanga munu le mi tsakisaka
1: justin u baka ti-preference qualquer lisimu la yehe qualquer a ni kheti ni ta likongomisa ka nuni wa mina Clemence Malembe munumuzana wa mina yo ni hanyaka na yena ni tshamaka na yena xin'wana xin'wana hi komba tiyara xikan'we